0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM bukidon. We get 15 minutes magalipas ang alas 8 na kumaga. That's SB19 for you with Gento. That's what was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sa lasa, swak sa bulusa. Sweet arms. Last hour na ng ating program at this very beautiful Tuesday morning. Ano na ang plano? Ano ang development? Ha? Nasa mga trabaho na ba? O yung ilan sa inyo? O karamihan sa inyo nasa mga trabaho na ngayon? Ha, magandang kumaga po. Yung mga naiiwan naman sa bahay, ano pang inihintay nyo? Maghugas na kayo ng mga pinagkainan. Naglinis na kayo ng bahay, tapos labahan nyo na yung mga hinubad ng mga ng mga sweethearts din ninyo na pumasok na sa mga trabaho. Yan din naman talaga ang duty natin, eh, no? Kapag tayo ang sinasabing in charge of the house, lahat yan, hindi lang pagbabantay sa bahay. Andiyan na yung paglilinis, andiyan na yung paglalaban, andiyan na yung paghugas ng plato, paglungag, nako yun na. In short, kasang bahay / tagabantay ng bahay. Pero at least, di ba? Ganoon naman talaga. Siyempre, pagsisilbihan natin yung mga nagtatrabaho para sa atin. Right? That's right. Maganda kumaga po. Siyempre pa, sa last hour natin, dito na rin magyayari yung ating second draw para po sa ating mananalo, brand new winner ng bugas at ng groceries. Ha? O yung mga sweetheart natin dyan, yung mga deep bang. Pagkatapos magluto kanina, pagkatapos magpaligo, pagkatapos na mag-asikaso ng mga papasok sa kanilang mga trabaho, nag-relax-relax muna. Sabi nga, pahulay-hulay, sad. Sige lang, padayon lang, ha? Sige, relax-relax muna ang katawan. Mamaya, hindi pa matatapos yan. Kasi siyempre, andyan na yung paglilinis. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Pero yung pag-gising ng maaga, hindi kasi biro yan, eh. Yung gising ka ng kadlaon, tapos magluluto ka na, di ba? Ako, exhausted ka. Pagsapit na mga alas 7, alas 8, exhausted ka na. Kaya kailangan relax-relax, ha? Magandang umaga muna yung mga nagpadala ng kanilang mga mensahe over the text line 0961-8924-927. I-shoutout natin, lalo na yung mga nasa refilling station sa may San Juan 1 Lapasan. Magandang umaga kina Bossing Butchoy Salamanca at saka sa iyang mga customer. Anong pangalan ng refilling station dyan? Ha? Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Christine, all the way from Maramag, Mugindon. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Hope you guys are having a great time right and listening there. At syempre pa, yung mga tipo mga wala lang, nagpapalipas lang ng oras. Sabi nga, tagal ng oras. Okay, kapag ka wala kang ginagawa, tapos hinihintay mo yung oras, matagal po talaga. Kaya ang pinakamaganda dyan, keep yourself busy. Gawin mo yung mga dapat gawin. Maghugas ka na, maglinis ka na. Di po. Para at least di mo na mamalayan, di ba? Abangan natin mamaya yung draw, ha? Still with me, my name is Jason. Jason Steele till 9 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Kaya naman, mga sweethearts. Panayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nang ipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ani usa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Excellence. Join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
6: FICO Run 2026.
5: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
6: Choose your race category.
5: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
6: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
4: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Kaganda Auto City, 93.7 Hard FM Bukidnon, 33 minutes after 8 o'clock. It's over in October for you. The Ikot, that song was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Pili na! Ito na! Nasa kita na tayo ng ating ano, no? Ng ating last hour. Aba! May shoutout natin itong mga taga JL Flower Shop. Yun, magandang umaga. Jude Ross, good morning! May sinishare siyang ano eh, message. Ano to? Sabi niya, shoutout sa mga naninira sa akin. Hahayaan ko lang kayo kasi I respect all animals, especially dogs that always bark. Talaga ba? Seryoso yan? Jude Ross, puro din na to eh. Puro comics din to eh. Habi din ni Jude Ross, kahit anong problema pa dumating, huwag kang mawawala ng pag-asa dahil yung malas nga dumadating eh. Kahit hindi mo hinihingi yung blessings pa kaya na lagi mong itinadalangin. Oh, totoo yun. This is for real. Diba? Like yung nagdarasal na sana meron kang blessings, hindi dumadating. Yung malas dumadating nga kahit hindi mo pinapanalangin. Diba? Kaya ang solusyon sa problema, darating yan. For sure. Right? Magandang umaga. Hoy, mga babagitin ko mga pangalan. Ito yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries, ha? Oh, congratulations kay Richard Salisod ng Carmen Ilaya. Richard Salisod ng Carmen Ilaya, nakadaugaog bugas at groceries. Ganun din si Juvie Olacao. Juvie Olacao ng 2nd and 28 Nazareth. Sa taga-barangay Nazareth naman ito, Juvie Olacao, congratulations. Sammy Ederango ng barangay 26. Sammy Ederango ng barangay 26, congratulations. Nakadaugsad ka, og bugas at groceries. Ganun din si Jenrin Castellion. Jenrin Castellion ng Purok Uno Gusa. Oh, 132. Congratulations, sana kadaog na asad ka o bugas at groceries. Ganun din, congratulations kay Jennifer Laurente ng Barangay 26. Jennifer Laurente ng Barangay 26, congratulations. Magdala na inyong mga valid IDs ha, para maklaim na ninyo ang inyong mga bugas at inyong mga groceries. Ang aming address, nasa Mayfico Admin Building po kami, Vamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Aras natin, 35 minutes, Saturday, 8 o'clock, sitwasyon muna ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Teka muna. Nawala, naputol. Tinatawagan na namin pabalik. Naputol yung ano, biglang nawala eh. Baka biglang may sumakay na pasahero. Tama-tama ito sa lahat na maglalabas ng mga bahay nila. Yung mga tipo bang magbibiyahe, yung mga tatakbo na, dadaan sa mga kalsada. Mabuting alam natin kung saan tayo dadaan, di ba? Sabi ko naman sa inyo, paalala ko sa inyo, kapag lalabas at papasok na kayo sa inyo mga trabaho, dapat meron kayong allowance, time allowance. Para at least eh, di ba? At least, hindi kayo malate. Ito na, nagbabalik sa ating linya. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason. Kanina, nakadaan tayo ng Kugman, papunta po ng Gusa, intersection, Coastal Road, papunta po ng Galaxy. May kaluwagan pa po naman. Nagnarating na tayo sa banda po ng Lapasan. Stop angulo po yung mga sakyan dyan. Maliba na lang, pagdating dyan sa banda po ng Agura, yung papasok pa sa Lapas, sa bus terminal, may slow moving dyan. Nakatatayo ng Kabukayan, papunta po ng pier, may kalwagan pa rin. Nakabalik tayo, papunta po tayo ng Osbinia Extension, may kalwagan pa. Diretso-diretso, papunta po ng Semrito. Palwag pa rin hanggang Kauswagan, hanggang nakarating tayo sa banda po ng Bulwa, intersection Sonit at saka sa Sonte na may kaluwagan pa sa ngayon. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Ipunan sa ngayon, Jason.
0: Ayos, sige. Maraming salamat sa iyong report, ha? Ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasahero. Thank you. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Kaya namin ito yung sitwasyon ng mga kasada ang nagaanan ko ngayon. Ako si Art Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa ATFM Road Traffic Alamin.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic Alamin.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito

0: beat. 92.7 Hard FM kagayan de oro city. 93.7 Hard FM Bukidnon. 11 more minutes before 9 o'clock. Cristel Bagares, magandang umaga sa inyo. Kina Carl Hyven David, Hansel Faye David Dunski, magandang umaga. Ang pinis sa pag-drive ha. Huwag sa tanan mga taga Makabalan Punton, magandang umaga po. Thank you so much, Cristel. Good morning. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Ito ba, good morning kina Roxanne Mancha, Lorimer Sakalang, Candy Ato, kay Mercy Inday Mansueto, kay Ninyo at Sabal Baktong sa BBQ Family. Magandang umaga. Dagang salamat sa pagpaminaw. Paras na para mamigay na tayo ng bugas at grocery. Another draw na naman tayo. Paminaw ha. Isang winner na naman ang ating bubunutin. Ruleta! Select! Andito po yung studio namin sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Tuara! Driver! Asan yung dropbox ng driver? Akin na yan! Bunot! Oy! Motorella Driver! Oy! Motorella Driver, ang pangalan ng Motorella Driver na nakadaog ng bugas at groceries, Rodolph Calao! Rodolph Calao, Motorella Driver! Congratulations ha! Nakadaog ka og bugas at saka groceries. Rodolph Calao at yung ating first winner kanina, si Sunny Boris Jr. ng Gauswagan. Kayo po yung dalawang winner sa aking program. Mamaya, next hour, sa susunod na oras, meron na namang mananalo. Ay, oras-oras po ha. May nananalo po ng bugas at saka groceries. Congratulations! Samantala, ang ating The Price is Rice Overload, inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break! Uli mga minuto na ating programa, kaya naman panahin kaya po sa magpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. 93.7. This is Heart FM.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya, tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. 2.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 Hard FM kagayan di oras siri 33.7 Hard FM buginon isang minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. That's Julian and Arthur Nerdy for you, palayo sa mundo. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Tabianan, Music from the Heart program. Kasama naman si George at si Dr. Heart. Susunod na po yan. My name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang kahit pala ibigay mo ang lahat, hindi ka pa rin magiging sapat kapag iba talaga ang kanyang hanap. Padayon lang sa pagpamina mga sweethearts dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Formal lang giniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang Article of Impeachment na isinampalaban sa kanya. Sa kanyang isinumiting sagot o tugon, iginit ng kampo ni Duterte na may mga kakulangan umano sa reklamo dahil ito ay labag sa konstitusyon, may depektong proseso at kulang sa sapat na batayan. Ayon sa legal team ng Vice Presidente, lumampas umano sa kapangyarihan nito ang House Committee on Justice na paagang paghusga sa kaso at umaasa sa mga ebidensyang iniharap matapos na siyang makapagsumiti ng kanyang tugon sa reklamo. Kinusun din ng kampo ni Duterte ang pagsama sa impeachment complaint na mga aligasyong naganap bago pa man siya maupo bilang Vice Presidente. Sa ngayon, hinihintay pang susunod na hakbang ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng motion ng Vice Presidente na maibasura ang nasabing kaso. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning. Good morning, mga sweethearts ko. Sa buong universe. Hey, this is George at Music from the Heart na po. Ngayong kay gandang Martes. Grabe, balik ano na tayo. Oo, balik ka eskwela na yung ilan. Dahil nga may brigada eskwela na. Balik paaralan para maghinlo. But we're gonna be playing you love songs para naman maibsan ang mga pagod natin. Diba, habang may ginagawa tayo ngayon, kasama si Dr. Heart. Welcome to Music from the Heart hanggang alas 11 po ng umaga. Sa lahat din ng mga nakikinig sa atin sa ating online application, ang ating Heart FM Philippines, magandang umaga po. At eto na, sa mga nag-aabang sa ating Question of the Heart, ready na? Basta dili ka busy, sige, go ahead and join us and share your answer or share your experience. Because doon tayo natututo yung mga sinishare natin sa ating mga sweethearts. Anyways, ang ating Question of the Heart, maaari bang mahal ka ng isang tao pero hindi ka kayang panindigan? Ulitin ko ha. Ayan, maaari bang mahal ka ng isang tao pero hindi ka kayang panindigan? Mahal ka nga, di ka naman mapanindigan. Oh, okay lang ba sa inyo? Sige, mag-usap tayo. Halika kayo dito. Oo, makikinig ako sa inyo at makikinig kayo sa akin, okay? Hanggang alas 11, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines sa lahat ng mga naka-online Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ang ating Facebook page. We got 9:17 on the clock, Berlin, the Caroline now. I wouldn't be here if I didn't love you. Kaya kitang panindigan. Panindigan ko kayo hanggang alas 11. Keep it right here. Samahan ako sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Again, 35 minutes down, 9 o'clock. Tony Gonzaga right there. That's We Belong.
1: We Belong. By the way, Dr. Heart, that time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: So with Dr. Heart and George here. Good morning, sweethearts. Di ba pala ako nakakabate? Kakasama tayo until 11 o'clock in the morning. Of course, playing all your favorite love songs right here on Music from the Heart. Di ba pinag-uusapan, George?
1: Ay, ito Dr. Heart kasi medyo malalim din ito. Maari nga bang mahalin ka ng isang tao pero hindi ka kayang panindigan?
0: Pwede ba yung ganun?
1: Oo, mahal ka.
0: Mahal ka nga pero hindi ka paninindigan?
1: Pero kasi yung pagmamahal is very broad. Love itself is a complex thing.
0: Aha.
1: Kaya siguro, yung pagmamahal, may mga bagay na akala mo nandun na eh. Diba nga sabi nga natin, ang love is like a dish, pero maraming ingredients.
0: Ay, siyang tunay. Diba? Kaya, naniniwala ako dyan. Marami ka dapat isasahog sa pag-ibig na yan.
1: Correct.
0: Para sumarap yung pagsasama, di ba? Ika nga sinasabi natin para dun sa mga plantito-plantita, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Inaalagaan ng maayos na parang tanim yung relasyon, yung pagmamahalan. Oo.
1: Isa ba dun
0: para mamulak.
1: Correct. Isa ba dun, Dr. Heart, yung paninindigan? Kasi ando na yung respeto.
0: Aha.
1: Ando na yung communication.
0: Mm-hmm.
1: Ando na yung trust. Eto na, may love nga. Pero kulang ng isa, yung paninindigan. Pero will it still work that way?
0: Aha. Pero may kulang pag wala yung paninindigan, di ba? Umaga, paninindigan kita hanggang sa huli. Diba? Dahil nga mahal kita eh, di ba? Kahit ano man ang mangyari, paninindigan kita. Diba?
1: Yung commitment.
0: Aha.
1: Kasi yung, ano mo yung outburst ng love, yung kanyang downside din. Minsan kapag nasa sitwasyon kayo na pinapapili ka kung yung paninindigan mo or hindi, minsan hindi natin nagagawa.
0: Ganon.
1: O, minsan lang naman.
0: Ano yan? Parang responsibilidad mo din yan, di ba?
1: Correct.
0: Yung parang ganon. Paninindigan mo siya.
1: Oo.
0: Eto karaniwan to sa mga mag-jowa pa lang, di ba?
1: Yes. Oo. So, kamulo pa.
0: Yan. Ay, nako. Oo, sinasabing mahal nga kita. Tapos pag pagkatagalan, bigla na lang mawawala. Mawawala na. Parang bula.
1: Ano?
0: Di ba? Pero sa pero sa mga mag-asawa, nangyayari din ito. Kumbaga kasi kasama ng, pag sinabi mong panindigan kita, kasama dun yung respeto. Di ba? Ayun. Respecting your partner that will bring out the best in her or in him.
1: Correct.
0: Diba?
1: Kasi minsan, nawawala yung yung the reason why kung bakit walang paninindigan is yung takot.
0: Ay, ganun? Bakit takot?
1: Oo, kasi natatakot ka eh. May mga sitwasyon sa inyong relasyon na parang, ay, teka lang. Oo.
0: Unang-una, pag doon sa mag-jowa pa lang, natatakot ka doon sa pagkakaroon ng responsibilidad.
1: Mm-hmm.
0: Parang ganun. No?
1: Kaya nga, minsan, kapag pumipili tayo ng ating minamahal, parang lang din yun eh. Beauty pageant, criteria for judging.
0: Minsan kasi naman, George, hindi kasi lumalabas pa yung tinatawag nating true colors eh.
1: Siyempre.
0: Diba?
1: Best foot, ano yan eh.
0: Uh-huh. Best foot forward. Oo, siyempre, diba?
1: Ano naman yun?
0: Papabilip ka, ganun.
1: Yes, pa-impress.
0: Pa-impress. Pagkatagalan pala eh, naka naman. Ay, naka, ayaw na magsalita. Asa, sige. Ano po ang thoughts ninyo dun sa ating question of the heart? Again, George, ang ating question of the heart.
1: Sweethearts, Dr. Heart, maaari nga bang mahal ka ng isang tao pero hindi ka kayang panindigan?
0: Ayun, maaari nga bang mahal ka ng isang tao pero hindi ka paninindigan? Ang text lines po natin, 0917-157-9927. At meron pang isa, 0961-8924-927.
1: At sa mga online, yung ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: 9:39 ang ating oras. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: 93.7. This is Heart FM. mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam. Oh.

0: radyo ko ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:48 ang ating oras. And love me for what I am, kaya naman kailangan mong panindigan ako. Ano naman yung pagmamahal kung wala yung panindigan, di ba? By the way, good morning, sweethearts. This is Music from the Heart with George and Dr. Heart. Hanggang alas 11 tayo ng umaga. Malalim ang pinag-uusapan ngayong Martes. Naku, mga kakatunin lang. Kaya nga bang magmahal o maaaring nga magmahal ng walang paninindigan? O di ka kayang panindigan ng tao? Naku, importante pa naman yan, yung paninindigan niya.
1: Bakit ba importante yan?
0: Because, nag-explain eh. Dito kasi, alam mo Dr. Hart, ito yung pinapakita mo kung gaano kaka-responsable.
1: Uh-huh.
0: Not just only a partner, but also as an individual, di ba?
1: This is actually, ito na sinasabi natin, this is your ticket to that, to the road to forever. Di ba? Parang ganun.
0: Yes.
1: Kasi kung hindi mo kayang panindigan yung mahal mo, naku, saan patungo yung relasyon ninyo?
0: Correct. Correct. Ay kung sinasabi nga natin, ang pagmamahal naman ay hindi lang yan isang bagay.
1: Mm-hmm.
0: It goes with a lot of things.
1: Oo nga.
0: Lagi natin sinasabi, it takes two to tango.
1: Yan. Oo nga, sinasabi natin na, mahal mo nga yung isang tao, di ba? Pero kaya mo ba siyang panindigan? Kaya mo ba siyang dalahin dun sa mga pangarap niyong dalawa?
0: Correct. Kasi most of the people now, Dr. Hart, they date to marry.
1: Ay, ganun? They date to marry.
0: So, kaya natin hinahanap yung pagiging responsable, kung may commitment at paninindigan yung partner natin. Kasi nga, we tend to settle down with them. We see ourselves settling down with them. And let's see kung kaya nga ba.
1: Naku, matatakot yung iba din sa sinasabi mo na date to marry.
0: Oo, date to marry.
1: Ay, di na lang kung makipag-date kay Ritsu naman din.
0: Ay, hindi naman sa lahat. You know? Pero most, especially sa mga babae kasi, Dr. Hart, most of us really think that way, especially sa, you know, if you go beyond your 30s.
1: Ayun, naghahambol sa kalendaryo. Ay, batiin muna natin, George, ang dami nagpapabate. Mga taga San Juan, Uno, Lapasan. Good morning po sa inyo. Ano yun? Harry Revilla sa Laundry. Maraming thank you for listening. Salamat, ha?
0: Yan. Good morning din kay Donna May Kainoy. Hi to 2745. Yes, George and Dr. Hart, tinood na siya na itaw nga gugmaan siya sa imuha. Pero, dili kaniya kaya ipaglaban. Mino siya sa prinsipyo o baruganan sa kaugalingon sa laktod ng pagkasturya, mura giutang ra ang imong feelings.
1: Ay!
0: O ga, pabebe ra kaayo sa in-person. Pabebe talaga.
1: Patwitams lang ang dating. Parang ganun.
0: Hi daw sa'yo, Mr. Ryder. Hi sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Magandang umaga.
1: 6951, thank you for listening. Sabi niya, good morning Heart FM, basta heart ng radyo ko. Basta good daw. Sabi niya, hi Pretty George, shout out kay sa mister niya, si Master Sergeant Tony Realista at sa lahat na ng establishment, sakop ng establishment ko. Si Noemi Magbanwa at ganun din si Beth Libeta. Thank you, maraming salamat sa pakikinig.
0: We love you too. Si Ate Nenen ito, Dr. Heart.
1: Ayan, basahin mo yun, George.
0: Kaya ko ba itong basahin?
1: Sabi na, wala pa daw tuli. Wala yung panindigan. O, sige, ako na bumasa.
0: Teka, nagulat ako ng Dr. Heart. Ganun ba yun?
1: Kasi alam ba, basta pisot na lawan.
0: Eh, paano yan? May mga libreng patuli ngayon. Grab the opportunity na lang siguro.
1: Good morning. Ayan. Good morning din ha sa lahat ng mga taga-kamamanan. Nakikinig po sa atin. Daghang salamat sa inyong pakikinig sa Heart FM.
0: Sila Mami Amy ha, si Mami Roxanne, si Sir Lorimer, at si Mayor Miles sa BBQ family. Maraming salamat po.
1: Ayan. Ito naman sabi ni 8973. Sabi niya, di naman nawawala ang pagmamahal o pag-ibig mo sa isang tao. Nasanay ka lang. Don't enter into a relationship kung trip mo lang. Don't go into a relationship kung if you're not committed. Yun lang. Naging option ka na nga. Hindi pa ikaw ang pinili.
0: Ouch.
1: Ang bigat naman nun.
0: Naninood.
1: Meron pa ba? Meron pa ba? Uh-oh. Wala na. May karugtong pa yata yung message na.
0: Wala na pala.
1: Ay, nako. Naging option ka na nga lang daw. Hindi pa ikaw pinili. Grabe naman yun.
0: So, baka naman mag-isip-isip ka na pa ganun. Mm-hmm.
1: Diba? Yun na. So, parang red flag din, George, diba? Yung taong walang paninindigan.
0: Oh, yes. Uh-huh. Yes. Red flag. Ako, personally, red flag talaga yan. Although, Dr. Hart, let's give them the benefit of the doubt na may mga dahilan din sila.
1: Mm-hmm.
0: Kunwari, may iba. Ito sa common na narinig natin, which is yung parang meron pa silang other responsibilities.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya hindi ka pa nila kayang bigyan ng responsibilidad o ng commitment, ng paninindigan.
1: Sige, let's give the benefit of the doubt. Parang, sige, as of now, hindi ko pa kaya.
0: Oh,
1: baka hindi pa ako handa. Parang gano'n, di ba?
0: Baka hindi pa ako handa. Baka may mga bagay pa lang akong kailangan pang gawin. Pero mahal kita.
1: Mm-hmm.
0: Yun.
1: Yan, hindi kine-question yan yung mahal kita.
0: Correct.
1: Good morning, KR1. Thank you for listening always.
0: Good morning.
1: Ayan. Oras natin is 9:55. Keep your messages coming. Babasahin namin and George mamaya-maya ng konti. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Send inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidon. 10:18 ng ating oras, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na. Kami naman ni Dr. Heart ay 2 times, 3 times, make it 100 times. Na-excited to share with you yung ating thoughts, yung ating pinag-uusapan, kasabay ng ating mga love songs. Dito sa ating programang Music from the Heart, now on its second hour, on a very bright and beautiful Tuesday. Kaya nga Tuesday eh. Kasi we're choosing smiles today, okay? No more cries, no more negative feelings. Let's shoo them away. Anyways, hello kay Damsoy Robles, maayong buntag. Thank you so much for listening. Diyan sa may Maramag Bukidnon. 7234, sabi niya, good AM, Choyens. Ah, gusto ko yung Choyens. Choyens, Dr. Heart, and Blooming George. Maraming salamat, shoutout sa talent staff ng Madonna and Child Medical Center. Yan, sinabal Sito Zalsos, Roel Takalinar, Mark Abbas, Jose Dotarot, and ZYZen. Pag-greet tayo ng happy birthday sa kanyang pamangkin na si Christy Jane Marzan. Diyan sa may barangay na Bago, Valencia, Bukidnon. Coming from Sir Ron Valdez. Mayong buntag, Sir Ron. Thanks, Heart FM, the number one station in the nation. Wow! Gusto ko yun. Ay, ang ganda nun. Ay, ito Sir Efren Wayan, mayong buntag. Oh, Ma'am George at Doc Heart, happy Tuesday. Thank you din sa Wayan family, sa laging pakikinig, sa inyong laging pagmamahal at suporta dito sa Heart FM. And we're talking about a lot of things this morning, and we'll be sharing a lot of love songs for you. Hey, to those of you just tune in, we're talking about paninindigan. Ikaw ba, maaari nga bang magmahal ng isang tao nang walang paninindigan? O naniniwala ka bang maaaring mahalin ka ng isang tao pero di ka kayang panindigan? Hala, murag lisod, George. I know you let us know for your thoughts, sa inyong mga vision taloy, sa inyong mga, di ba, mga experience din ninyo. So you tell us, text us, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Okay, maghihintay kami ha. Share tayo ng ating mga experience din so that our sweethearts can get something out of it. It is now 10:19. Magbabalik kami ni Dr. Heart. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 'Yung katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos 'yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw nagtatay.
1: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee araw-araw na, nagtatay ako.
1: Very good po 'yan, Tatay. So ngayon, Tatay, okay na po 'yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos santis ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
1: Yung rice cookie?
2: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:33 ang ating oras, mga sweethearts. Ala, eto na yung mga panahon na dapat natin pag-usapan yung paninindigan.
1: Ayun.
0: Oo, kasi 1,000 years, aabutin pa ba ng 1,000 years para ma-realize mo na dapat mong panindigan yung isang tao? Isang...
1: Actually, pag pumasok tayo sa commitment, yun yung gusto natin eh. Diba? Na makasama natin yung minamahal natin for 1,000 years. Ika nga sinasabi nga natin, diba? I wanna grow old with you. Diba? Tapos, we took the vow that till death do us part. Diba? Parang gano'n. Yun naman talaga ang end. Yun yung, yun yung hinahangad natin.
0: Yun yung goal, sabi nga nila.
1: Pero yung iba, hindi nga napapanindigan yung ano. Kaya hindi nagkakaroon ng, eto nga, 1,000 years. Or nang grow old with you. So, diba? Ang hirap.
0: Kasi naman, ang pag-ibig naman kasi Dr. Heart, naniniwala ako na parang yung ano eh, flavor ng isang pagkain.
1: Aha. Wherein, flavor.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan nilalasap.
0: Mm-hmm. O kasi kailangan kasi, alam mo, mm-hmm, sa pag-ibig, lagyan ng spontaneity at, you know, a little thrill and surprises here and there. Para kasi, hindi na magsawa. Mm-hmm. Hindi na mag look forward in looking for another person. Mm-hmm. Kasi kapag na-feel na nila, alam mo yung parang buhay din yan eh. Parang life din yan. Na di ba, minsan nakakasawa na.
1: Yun.
0: Pero naghahanap tayo ng something to motivate us. Something new. Something fresh.
1: Ayun.
0: Para
1: importante yan, George. Sinabi mo kanina, spontaneity. Di ba? The other term for that siguro is consistency.
0: Consistency.
1: No? Dapat maging consistent tayo dun sa partner natin. Tinitinan ko lang kanina yung konteksto nung...
0: Yes.
1: Panindigang kita, di ba? Sa isang relasyon. Sabi daw, it's actively choosing and protecting your commitment to each other. Di ba? Ang bigat nun.
0: Tama.
1: Uh-huh. Ayan. Ito yung tinatawag natin, yung panindigan, no?
0: Yes.
1: It's also serves as a foundation dun sa isang healthy na relationship. Yun.
0: Tama.
1: Oo. Kailangan nandun yung factor na kaya mong i-defend yung mahal mo, di ba? Kahit sa anong sitwasyon.
0: Yes.
1: Depensahan ta ka. Something like that, yes, di ba?
0: Yun yung paninindigan.
1: Yun yung paninindigan. At saka, etong pinakamabigat, yung taking responsibility.
0: Correct.
1: Diba? Yun sinasabi natin kanina. Di ba, responsable ka ba? Bakit ka ba hindi naging responsable din sa relasyon ninyo? Ano yan? It's because na maturity, parang ganun.
0: It
1: hindi
0: plays,
1: ka handa,
0: yes,
1: or
0: yes,
1: ano.
0: It plays a factor, diba? Yes. At saka yung parang insecurity sa sarili. Alam mo yung parang may mga bagay kasi na akala mo, sa first, kaya mo eh. Pero later on, sa relasyon siguro, I don't know, sa in the midst of the relationship, parang nare-realize mo, parang may mga bagay na hindi ko kayang gawin because of insecurities and takot.
1: Ayun, takot. Isa yan sa mabigat na factor. Taking responsibility, George, sa isang relationship, no? It's just like owning up the mistakes and holding yourself as accountable. Di ba? Parang hindi ka hinaan pag tinanggap mo yung, oh, mali ako. Di ba?
0: Yes.
1: Parang ganun.
0: Ayun.
1: You are responsible enough na aaminin mo dun sa partner mo na mali ka.
0: Nagkamali.
1: Diba? Instead, na yung tinuturo mo, pinapasa mo yung blame dun sa partner mo.
0: Correct.
1: No?
0: Alam mo kung ano yung pinapakita mo sa partner mo, mm-hmm, na-adapt din niya.
1: Ay, ganun.
0: So, kung pinapakita mo
1: makatakod
0: na...
1: Makatakod
0: din, ha? Makatakod. Murag virus.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi kung ano yung pinapakita mo, nakikita niya sa'yo. Parang iniisip niya, ala, ang galing naman. So, pwede ko itong gawin din. Magiging honest din ako.
1: Alaga naman. Asa, mag-isip-isip kayo, ha? Mga taga-Kabanday Machine Shop, George, nakikinig sa atin. Good morning po sa inyo lahat. Diyan po sa may Tagaloan, kina Jukul, Jetro, Jusil, And also to Dodong, kay Marlon, and sa aking nagwapuhan daw na si Yuri, liwat ni mo DJ. Puriya buyag.
0: Patingin ko lang din, maraming Dr. thank Hart. You. Oh, nakikinig sa atin ang City Agriculture Office. Shout out to Rafael, John Kitts, at kay Paolo. Maraming salamat. Good morning.
1: Ayan. Eto, may ano, basahin lang ako. Hindi ko na basahin kung kanino galing. Sabi niya, hindi lang daw sa mag-jowa yan. Pinagdaanan daw niya lahat yan. Yung sinasabi lang na mahal ka pero hindi naman nakikita. At lalong-lalo na, hindi niya paninindigan. Kasi kung love ka niya, kasi kung love niya talaga ako, kami pa sana, di ba? Wala na yung respeto. Wala na lahat.
0: Sakit naman.
1: Malabo ba yung I wanna grow old with you?
0: Aww. Ang ganda.
1: Di ba?
0: Ang ganda, ang ganda.
1: Yun na nga sinasabi ko kanina, nandun dapat yung respeto, di ba? Kasama yun. Kung kaya mo siyang panindigan, nandun dapat yung respect. Di ba?
0: Pero alam mo, Dr. Hart, kapag, di ba sinasabi natin, ay, unang impression ko sa taong to, walang paninindigan yan. Baka hindi ka paninindigan niyan at the long run. Pero, alam mo, pag nagmamahal kasi ang tao, it plays a magic

0: Hainaho. Ito, saan ba? Dito sa messenger. Messenger ba? Sa Facebook post natin. Sabi ni Jean Garcia Candia, sabi niya, good morning Dr. Hart and George. For me, tama yan. Maaring mahal ang isang tao pero di kayang panindigan. Maraming ganyang karanasan, lalo na mga lalaki. Halimbawa, ang nanay, ang paninindigan at pinaniniwalaan, ang tawag dyan ay mama's boy. Ay, oo, meron mga
1: makes
0: ganyan.
1: Sense. Oh. So,
0: meron akong mga ganyan.
1: Kakilala ba? Sabi naman dito ni Cesayoma, oo, posible sa namahal mong isang tao pero hindi mo kaya ang panindigan. Ang pagmamahal ay damdamin. Ngunit ang paninindigan ay desisyon at responsibilidad. Maraming taong totoong nagmamahal. Ngunit dahil sa takot, kahinaan, obligasyon o mga sitwasyong hindi nila kayang harapin, hindi nila naipaglalaban ang taong mahal nila. Kaya minsan, hindi sapat ang mahal kita. Mas malaga ang pipiliin kita at paninindigan kita. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nararamdaman. Ito ay pinapakita sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw. Sa huli, ang taong mahal ka ay maaaring hindi perpekto. Ngunit kung kaya kanyang panindigan sa gitna ng hirap, duda at pagsubok, doon mo makikita ang lalim ng kanyang pagmamahal.
0: Ah, very well said. Ang galing-galing.
1: Palakpakan.
0: Sige to.
1: Ati Ses,
0: ang galing-galing naman.
1: Very good naman, no?
0: Naway nakatulong tayo dun sa...
1: May mga iniisip
0: na ganyan.
1: Which is totoo. Tama yan.
0: Realization to, ha? Hindi lang sapat yung mahal ka. Dapat panindigan ka.
1: At pipiliin ka.
0: Diba? Ano man ang mangyari, ikaw at ikaw pa rin.
1: Wala na ilain. Ay, totoo naman.
0: Oras natin is 10:44. Kasama niyo pa rin ang tambalan, George and Dr. Hart. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Saan pa nga ba, George? 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Magbabalik pa kami, dyan lamang kayo.
2: Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Today at pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsible gaming@bancor.ph.
12: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
13: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
14: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
15: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
16: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
14: The best ang mga music sa Heart FM.
16: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. 5 more minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime, Born for Happiness. And Ben and Ben, just putting some sense doon sa ating pinag-uusapan about paninindigan, responsibility, and commitment. Oh, di ba? Paninindigan kita. And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na. Kapag sa mga sitwasyon na parang nangangailangan ng paninindigan, isa lang isa lang ang dapat gawin. Nako, oo, mag-isip-isip at magdasal. Hindi naman sa kulang, hindi naman sa kawalan. Ako, it doesn't make you less of a person if you face reality na parang may pagkukulang sa'yo. Doon lang nagkakamali kung wala kang gagawin out of it. Alam mong mali, eh, kulang pa. Diba? Ben and Ben.
1: Ano na?
0: Ganun daw yun. Ganun daw yun.
1: Ayan, nare-remind tayo ni Ben, ng Ben and Ben, ha? Manindigan natin.
0: Yes, to put paninindigan. Dr. Hart, kasi, oo, yung mga paninindigan, isa yan sa mga karakter ng tao na nilalove natin kapag nakikita natin na meron silang paninindigan.
1: Yung nga sinasabi ko at the very start, eh, pag nag-commit ka, dapat handa mong panindigan yun.
0: Correct.
1: Nag-commit ka eh, di ba? Nag-commit mo na, nag-commit ka na mahal mo yung isang tao,
0: yes,
1: na mahal mo yung isang person, di ba? Ano man ang mangyari, mamahalin mo siya at mamahalin, di ba?
0: Correct. Ganun yun.
1: Siyempre, kasama ng pagmamahal dyan, sinasabi mo nga kanina, George, nandun yung respeto, nandun yung panindigan mo siya, di ba?
0: Yung tiwala.
1: Ang ganun.
0: Ano yan eh, kumbaga combo.
1: Wala namang nagahangad na hindi magiging successful yung relationship, di ba?
0: Correct.
1: Lahat tayo, yes, hinahangad natin. Kaya sinasabi nga natin, along the way, merong mga pagsubok na dumarating,
0: yes,
1: dun sa buhay natin.
0: So, hindi nawawala yan. It's part of life.
1: Yan. Ay, nako. Sige, diba? Eto na. Panindigan natin, pamimigay ng papremyo. Alright. Eto na yung inaantay ng karamihan. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner ulit, ha? Sinasabi natin, oras-oras na nga. May nananalo sa Heart FM. Ito na pang inaantay ninyo, kinig na lagi sa Heart FM, di ba? At syempre, yeah, wag lang makinig. Palakasan din ng radyo. Dahil, ako, pag nabasa namin, pag nagdodrone na kami.
0: Ayan na. Grocery at bigas lang naman.
1: Sayang din. Ano? Sige, paikot tayong ruleta, George. Saan kaya ito titigil? At saan kaya manggagaling yung magiging winner natin for this hour? Ayan, tumigil sa
0: Barangay Puntod.
1: Puntod! Naka, ang dami nakikinig sa atin sa Puntod.
0: Puntod.
1: Mahal na mahal ko mga taga Puntod.
0: Yes naman. Ayan. Ang nabunod ko, Dr. Hart, mula sa Block 4, Barangay Puntod. Congratulations, LD Gahiton.
1: LD Gahiton ng Block 4, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Congratulations po sa iyo. Ikaw yung winner natin para sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim na ang prize ninyo. Ano ba nangyayari sa... Nabubuyoy ako.
0: Nabubuyoy.
1: We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Huwag paabutin ng...
0: 14 days.
1: At syempre, ang ating The Price is Rise Overload.
0: Ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart. 93.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
4: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Na pagbahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
3: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 11:06. Talaga namang she's the one kapag kaya mo siyang panindigan.
1: She, ay na nga, sasabihin ko sana, she's the one na nga pala eh. Pero ayaw mong panindigan, ay nako.
0: May mga ano daw, may mga hindi pa kayang gawin, kaya hindi pa kayang mapanindigan.
1: Ay nako. You have to grow kung hindi mo kayang panindigan. Huwag ka pumasok sa isang commitment kung wala ka niyan.
0: Ay!
1: Diba?
0: Totoo.
1: Should have the courage and lahat ng bala pag pumasok ka sa isang relasyon.
0: Diba? Correct. Parang ano, parang digmaan din yun eh.
1: Oh.
0: Kailangan handa yung inyong mga
1: ano man ang mangyari, diba? Dalawa kayong magsasama at susuungin ninyo ang lahat ng hamon sa buhay, ika nga. Na magkasama kayo, walang iwanan, ika nga.
0: Correct. Makinig kayo. Hay nako. Matina.
1: Hindi ako galit.
0: Hindi nagpapaliwanag lang.
1: Galit ako dun sa mga gumagawa ng ganyan.
0: Tama naman.
1: Hindi kaya ako galit, sweet kaya ako.
0: Hindi man nagagalit si Dr. Har. Nagpapaliwanag lang. Shout out to Dr. Hart, si Mommy Marilyn sa Oreo family na nag-reunion dyan sa Cabaglasan. Papunta sila ngayon sa Communal Ranch at Lover's Lane.
1: Sana all.
0: Ingat kayo, Mommy. I miss you too. Miss you so much. Ingat kayo.
1: Mula naman kay Anton, what's that? Nahial Pekate. Hello po, Dr. Hart at Ma'am George. Nakala ko sinong DH.
0: Kaya nga, sabi ko, ano DH?
1: DH.
0: Shortcut.
1: Dr. Hart pa. Nakala domestic. Pa-shoutout ko, pick your choice. Daghan ko new arrivals para unya sa Carmen Night Market. At sa may naadya,
0: Mami. Oo, mapuntahan niya.
1: Mangukay, Mami, niya.
0: Sa ating Facebook post naman, sabi ni Galvanaag, yes, pwede kamahal ng isang tao, pero di ka pwede panindigan kasi nag-iisip siya. Ay sa kanya mga kasamahan daw sa work, ang My PA card membership. Good morning. Sabi ni Neil Vincent Imbahon, imposible yan. Kasi nga, ang dati, dali ang sabihin na mahal kita o yung salitang mahal kita. Minsan, nasasabi ng tao na mahal na kasi mahal, masaya na siya sa kasama ka. Masaya siya sa kung anong meron kayo. Hindi kasi porket masaya ka o nasa good terms kayo, ayan na yung basis ng pagmamahal.
1: Yun. Eh, may nagsasuggest na nga noon ng question of the heart daw.
0: Ay, sige. I'll take note of that. Sige. Maraming salamat, ah. Ang ganda ng tanong. Excited.
1: Kaya nga. Ay, pwede kayo mag-suggest din, ha?
0: Yes.
1: Ng anong question of the heart.
0: Mga
1: pag-usapan natin dito sa ating programa. Pero ba? Ayan. Marilu Abrukenia Simbahon, panindigan ang pinakalisod sa hirap. Ang pagmamahal ay natututunan, pero ang paninindigan ay isang ugali na nasusubok ang totoong pagkatao mo. Oh, ayan. Diha makita ang tinuod nga ikaw. Ah, gusto ko to. Ah, diba?
0: Diba? Frankie Duma, yung buntag, ha? Thank you. Sabi niya, meron talagang ganitong tao, Dok. Sabi niya, very complicated.
1: Ah, diba? Ito gusto ko yung sinasabi, diyagi daw makita ang tinuod nga ikaw. Actually, parang nasusukat ka kung hanggang saan ka.
0: Yes.
1: Diba? Hanggang saan mo ako ipagtatanggol, hanggang saan mo ako rerespetuhin, yan ang iyong paninindigan.
0: Ito may humabol pa sa ating text line. Oh, pwede kahit gugmaon, pero dili ka kaya panindigan sa motna o na siya sa... Ay, kung sabihin to, nasa libog o kinsa piliw niya sa among duha. Uy, dili ko niya barugan, kaya naana siya ay, uy, nasa aran. Feel na akong alav kayo ko niya, pero dili pwede ako'y piliyon. Marupok kay ko, gaste, bisan sakit na kaayo, o walay chance. Nga maakua siya.
1: Ayan.
0: Bakit ganun?
1: Ay, ang saklap
0: ang bigat ng sitwasyon niya. Alam mo yung parang alam
1: mo, sarap pag-usapan yan sa Dear Heart eh.
0: Oo. Nako. Maganda, maganda yan.
1: Pwede kayo magpadala ng mga kwento ninyo, ha? Oh, dear heart. Oh, abangan nyo yan. Oh, ayan ang sinasabi ko na, ha? Yung na-plugging ko na. Abangan nyo yan. Alauna hanggang alas tres ng hapon. May magle-letter reading na tayo.
0: Excited ako, Chan.
1: Sige, magpadala kayo ng inyong kwento ng inyong buhay, kwento ng inyong pag-ibig dun sa dear heart. She's the one. Para bang dear heart, nagsimula po ang lahat nung kami nagkakilala. Nagkita kami sa isang sinihan.
0: Nagkatinginan.
1: Nagkatinginan.
0: Nagkahawakan, nagkamahal.
1: Pinakilala sa isa't isa.
0: Ayun.
1: Tapos, nagbeso-beso.
0: At doon.
1: Doon na nga nagsimula lahat. Dear heart. Ah, di ba? Sample lang yan.
0: Yung mga ganon.
1: Kunwari yung mga ganyan.
0: Pwede, pwede. Gusto mo yun.
1: Dear heart, akala ko beso-beso lang, pero totoong halik ang ginawa niya. Ah, di ba?
0: So, ang title ng kwento ay beso-beso.
1: Si Arvin, so natawa dito.
0: Pwede. Okay, pagpapatuloy natin yan. Parang magandang kwento yun.
1: Ah, oh. Ayan. Ah, sige, patala niyo yan, ha?
0: Oo, yung mga ganun pwede. Sa email ba natin?
1: Sa email pwede, ha? Pwede ipatala niyo sa email namin. Alright, abangan niyo lang yung plugging na. Asa, tayo po magpapaalam na dahil si Harvey Stone na.
0: Kumakaway-kaway na dito.
1: Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock para sa programang Heartbeat. Si George, mamaya.
0: Mamaya, Dear Heart. Ayan, alauna hanggang alas stress tayo.
1: Uh-huh.
0: Love songs. At abangan na magiging ano nito, ha? Abangan.
1: Magpapaalam na po kami. Maraming thank you for keeping us company for the past 2 hours of course of great music dito lamang sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart
0: and George.
1: Magpapaalam na kami. We're leaving you a song from Moffat. This is Girl of My Dreams. Only right here on 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:37 ang oras natin, sweethearts. It's nice to be back. At saka welcome nga pala ha sa bagong edisyon po ng ating programang Heartbeats. Tuesday po ngayon. At saka ang daming nakangiti, diba? Kasi yung gasolina natin, yung oil prices natin may rollback. Pero pansin ko lang, papunta ka kanina dito sa opisina, parang wala akong masyadong sasakyan na makikita ko sa daan. Saan kaya sila? Doon ba sila nagpila sa mga gasoline station? But anyway, happy listening ha, yung ating suking gasoline station dyan sa may NHA Kauswagan, ng Shell gasoline station. Happy listening po sa inyong lahat. Mamaya, ungkatin ko uli yung mga pangalan nyo ha. Basta araw-araw sila yan na nakikinig dito sa atin. Yung mga gasoline boy natin dyan, happy listening. Of course, pasalamatan natin ang kanilang cashier. Kasi siya yung operator natin dyan ha. Good morning sa inyo, NHA Kauswagan. And of course, yung mga winners din natin sa ating The Price is Rise Overload. Nako, napakarami pong napili dyan sa may NHA Kauswagan ha. And hi din po sa ating mga sweethearts ngayon na busy sa kanilang brigada eskwela. Of course, yung mga nanay natin na busy din na mamimili. Namimili po ng mga school supplies ng kanilang mga anak ha. O, bili kayo ng ballpen na good for 1 year na hindi maubusan ng tinta, di ba? Meron ba niyan? And anyway, good morning po sa inyong lahat at samahan niyo ako hanggang alauna po tayo. Mag-enjoy tayo sa itong paniood to. Ano ba yung mga ulam dyan? Yung mga nagpiprito ha? O, naubos na kasi kada luto, tikim ng tikim. O, shoutout po sa iyo. Sino ba yung mga kusinero natin dyan? 0917-1579-927. Dyan nyo po ipadala ang inyong mga pabate. At saka dito din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. My name is Harvey Stone. I'll be with you until 1 o'clock. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM. Heart FM. Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it, EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: FICO Facebook page, FICO Dash First Community Cooperative.
12: This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
13: The Moffat Twins we all loved back in the 90s.
14: You

0: on June 26, 2026 at the Atrium Limket Kai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love, live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: 92.7.
0: Hey, it's midday.
6: Feel your heart
0: with heartbeats on heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:56 ang oras natin, sweethearts! Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Siyempre kasama niyo si Harvey Stone at saka mapait ang kape pag walang sugar. Tulad ng kanta ng Maroon 5 ngayon, ng Sugar. Yung mga daddy natin, ha? Happy, happy listening sa inyo. And hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa Maykogon Public Market. Yung mga kumakain dyan ng masarap na humba. Ako, ng pangalan ng humbaan dyan. Napakasarap talaga, di ba? At saka ang daming mga turista na hindi kumpleto yung paglaag-laag nila dali sa Cagayan de Oro pag hindi nakapunta dyan sa humbaan natin, ha? Should be proud. Proud tayo, Cagayano, di ba? Kasi may dinadayo tayong masarap na humba dito. Sa mga kumakain ngayon ng humba, nako, hinay-hinay lang po, ha? Pag-check lang po ng ating BP, mga ma'am, sir. At saka yung mga enjoy na enjoy kumakain ngayon dyan sa may... Sana po pangkainan dyan sa may Patag, ha? Yung Scarlett Nicole Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka yung BBQ family natin dyan sa may Kamamanan. Shoutout po sa inyong lahat. 11:57 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako with a music from John Legend. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing right.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say that one taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ayun, yun ang pinanin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.3.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Ibinalik sa regular na working schedule ang mga tanggapan sa Cagayan de Oro City Hall simula Hunyo ang 1. Ito ayon kay Cagayan de Oro City Mayor Lando Clarix Uy. Ayon sa alkalde, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes ang opisyal na oras ng trabaho ng lokal na pamahalaan. Ipinahayag ni Mayor Uy na nakita ng lungsod na nakaangkop na ang karamihan sa mga empleyado at residente sa pamamahala ng kanilang araw-araw na gastusin, kabilang ang gasto sa krudo at iba pang pangunahing pangangailangan. Umaas ang lokal na pamahalaan na higit pang mapapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa mga residente sa pamamagitan ng pagbabalik sa regular na oras ng trabaho sa City Hall. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kumusta? Kamakabuhay? Happy gihapon? Nako, good for you. Kay Maminaw, ra ba yung kagihimo ni mong background? Ang atong tulumanon, din makaton kagdaga mga buta? Sa mga ingredients nga naa sa atuang mga produkto sa guta na to, taod-taod lamang. O ang pagpanambag na to, taod-taod lamang sab sa istorya sa kinabuhi nga gipadangat din sa tuminal nga sender sa Tambagi ko, Lady Baton.

0: salamat. Palakpakan.
1: Welcome once again ka makabuhay sa atong tulumanon. Magkuyog na sab kita. Sod sa saka oras. Ay, ok. Nangabog kong friend. Kanang friend ang akong turing. O niya, dili friend ang iyang pag-ila o treatment diri na ako. Charest. Pero dili ko mag-self-pity. It's just a waste of time. Dili na tusi ka na nga to ang gold ka makabuhay. Nga nung gold man, nga masala time is gold. So we don't need to waste our gold. Panay na sa unahan, makatong na sa daga mga butang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
3: Pagkising sa umaga,
4: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay!
4: EXL Makabuhay Plus.
5: Makabuhay!
1: Makabuhay day ka makabuhay. Smile gihapon ka dihabi sa pagnatay mga suliran kay normal rana sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan nga nagitay mga problema ang ginaatubang. Kung wa na kay problema ko si ang imong kaugalingon tingali multo ka na. Charas. Unsa man ang oras di asimong naimutangan karon sa tanaminaw ka o gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Battered Program. Nako, kamakabuhay, kahimsog sa gihapon. Ingon man kabaskog sa panglawas mo atong kanunang iampo sa labawang makagagaw. Ako si Lady Battered og magkuyog kita katulad ng sinabi ko. O sa katak na lamang, o sa kaoras, uban sa atong tuyo og tumong, good health karon og maapuhon og ang tunas o maabot ang mga panahon. Ang mga isgutanan mo sunod na kabayan sa panglawas, sa mga ingredients sa itong mga produkto o sa itong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kung ganyan ka makabuhay, niya na sa dang sumpay, ang makalingaw nga sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Choleng, C-H-O-L-E-N-G, Choleng. Actually, Soledad Griangan, yaya ang gaw kay Choleng, Chulingaro. Kanong adlaw ka makabuhay mong ikaduhang ngayog to kong chapter 2 sa iyang revelasyon. So, sway paglangan at onang sugdan, ipanay na to pagbasag pagdrama sa iyahang istorya. Din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

Dear Lady Batod, ilang araw din po at umabot pa nga ng ilang linggo na laging nasa isipan ko ang aking natuklasan patungkol kay Sir Barry na siya'y binabae. Ayoko po siyang tawaging bakla, binabae ay sapat na. Pero gayon pa man Lady Batod, hindi rin nawala ang attraction ko sa kanya. Crush ko pa rin siya. Higit sa lahat, mahal ko pa rin siya. Nang lihim, char.

0: Nao na ka maginako din sa panimay nila ni sir. Siyempre na hibaw magyog kano, Pipoy. Ha? O guwa kayo bisultin ako. Bisan hung-hung na lang.
1: Sultin ni mo saon sa batyoling? Hinanggaw na sab ng imo ba, sure ko?
0: Kunong ka hinanggaw lang kining tanan, Pipoy. Pero dili, dili, dili!
1: Uy, naunsa ka diha? Unsa man na ipasabot ni mo?
0: Nga si Sir Barry. Usa di ay ka, mahuyang. Nga mutuon dahi siya og...
1: Mutuon og unsa?
0: Mutuon siya og... bato. Kayo sa siya ka, Darna?
1: Ay, Choling. Kanang ba mo ba? Madunggan ka gani. Mahimo kay yung Valentina ang amawa ka.
0: Nasakitan man good ko, Pipoy. Uy. Hanap man gani ang kay gayunan nga magustuhan ko ni Sir Barry atong nagtuo pa kung straight siya nga lalaki. Karon pa kang confirm nga dili siya ganahan og babay. Mag-unsa naman lang ko. Char.
1: Ang gawa gini mo, Joling, ay. May pay magbiko ka, Green.
0: Unsa? Da pa man.

0: Din kagi kan chuling. Wati ka makita pila ka oras din isabay.
1: Oh, gimingaw ka na ko, Sir Abril.
0: May isugo magununta ko ni mo, pero wa ka man.
1: Oh, abi kog lahi na sir. Makaunahon na unta ko.
0: Magaunahon na og unsa?
1: Magunahon na kung sugton batika, total biudo ka man.
0: Orsa.
1: Bitaw, sir, oy. Gikan ko nagpadagkwarta sa akong mga ginikanan kay gipapasog na naman ako og patukod ang among payag dito sa probinsya, sir. Maayo na lang. Sila may akong gipaasikaso.
0: Ay, maayo hinoon kay may gipadulngan di ang imong kwarta, chuling.
1: Bitaw, Sir Abril, oy. Kay kung kapi pa lang sa lalaking akong gidamgo, si Sir Barry. Idatong kagidunta niya ang akong sweldo sa pagkakatabang dinis inyo.
0: Unsa?

di ba, totoo naman po talaga na nasaktan ako dahil dismayado akong malaman na bading nga si Sir Barry. Pero hindi ko na tininong pa ang bagay na ito sa kanyang ama at lolo kahit pamalapit ako sa kanila. Ako na rin po kasi ang nahihiya noon, Lady Batod. Nagpatuloy pa rin ang ikot ng buhay. At al best friend nga ang turing ni Sir Barry sa akin kahit hindi naman best friend ang turing ko sa kanya, kundi lihim kong boyfriend, Char. Halos lahat ng takbo ng buhay niya, sinishare niya na rin sa akin.

0: Buutan si Edsel Choling. Unya gwapo, macho, thoughtful, mangginaon-naon, unya sweet. Unya, clingy.
1: Di ay, Sir Barry.
0: Plano ko na gani siyang sugtun.
1: Ha?
0: Consistent man siya sa iyang pagpanguyab din ako, Choling. Unya kay, feel man ako nga seryoso gid siya. Unsa man, sa tanaw ni mo. Sugto na ka nako siya, no?
1: Ala no? Diligid ka nako, Sir Barry?
0: Ha?
1: Diligid kag babae, sir?
0: Nakasaway na ko babae, oy, Choling. Makadaghana. Pero, mas happy ko sa lalaki, Choling.
1: Pagkay. Kasakit sa kong gipati.
0: Sugto na ko nalang gitingali si Edsel, Choling. Aron happy, dili ba?
1: Sir Barry.

0: Pastilan! Pwerte ni mong katawa, Sir Johnson. Nga nung di man ko makakatawa nga, nagsakit-sakit ka man sa imong dughan, bisan wa ka unsa, ah?
1: Mm-hmm. Kalain ni mo, sir. Wa kay simpatiya dirin ako.
0: Dili bagiing nanti ka nga bisan pakapinan kapag Marian Rivera, di katubayan sa akong apo.
2: Hello?
0: O nahibaw ka na karon sa ipasabot ko, dili ba? Kay Marian Rivera sab nang akong apo.
1: Nga naman, uy. Nga naman man ninyo badlunga sa una pa, sir. Nga naman man ninyo yung taon pugsa nga maglinaki. Gisap, I mean, gipasagdan man ninyo ninyong manglaki.
0: Mao ka na iyang kalipay, Choling. Dili na mo butan si Barry ni Ana. Sa bisan unsa.
1: Unya, Sir Johnson.
2: Bruh.
1: Unsa naman lang ko iniron. Heartbroken ko, bisan wami magkauyab.
0: Aw, ka-heartbroken lang uroy diha. May daghang ilim nun diha ay paghubog lang sa...
2: Yeah.
1: Hala no. Kaanugon sa kagwapa o kamatsyo ni Sir Barry, Sir Johnson. Dili na dahil siya musanay, ana, no? Kay Lucky may iya. Pero, sir, na ako'y nahuna-huna. Aron mahunong siya ng iyang kabayot. Aron ako na ang iyang ilingiun o gigugmaon. Unya ikadayon.
2: Lol!
1: Akong lumayon!

0: mas gina mas may mo chikwa ning sender choling ang lumay sa jud tinuod ka ng lumay ka makabuhay naka na or kung do namang gani or kung naa mang gani na nag-exist man gani ng lumay ganhan ka mo gamit ala ka makabuhay nga imong lumayon ang tawo nga imong gusto imong gimahal unya matintal siya nimo bisag di gira tinuod mo iyang gibati di para nimo tug kumurog kay kumo kay gilumay nimo mitubay na lang unya mahupas agway magsige lang tag renew anang lumay para magpatuloy lamang ang buhay. Anyway, una gikadahog na pa lamang sa chapter 2 sa revelation sa atong sender nga si Choleng ang atong nadungog. Human unya sa pipila ka mga pahinom dumamalik din ta para ato ipadayon ang sumpay kay napa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Balikan na to ng tanan ha, itcha date gihapon. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ignon na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yan na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Daghang salamat ka makabuhay syempre ang atong naginusara bugtong nga gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon ginato ng everyday nga kapartner ka makabuhay para kita luwas nata ikapanamin sa mga nagkadaiya nga mga bakterya, mga virus, mga sakit mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients pwede na akong balik-balikon, bisag pagbalik-balikon ako sa pagsulti pero nagyapon tay daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag usa ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Ug usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiya nga mga mikrobyo nga maghatag nato kanang common na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya dunay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Nya dugay na kinang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundi in gikumpara kana sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kun kana kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana kundi in halos mamahimo na ng parehas sa drug atenolol ganon Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o gining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon, kundi in kana nagpakita og link iba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos ug ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na diha ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka or dako barom nga na. Sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer mapaubos nato ang risgo ana kung pinita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang. Dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang o mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gika news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba ng bonggang-bongga? Unya ang ahos sa sabdo na binipisyo na maoy makapahimsog, makapaligun sa atong kabukugan? Oo, kay gawa sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component na doon ay pinakadako nga potensyal sa paghatag o bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research hindi inilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids doon ay potensyal nga patason ang bone formation samtang ginapahinay po ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan

0: Ate ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-baligan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa Makabuhay!
2: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka Makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang atuang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 yun ka mga ingredients. Wag yun alang-alang ha, kamakabuhay. Ang giusa diya sa itong kape. Huwag ang matag-usa ka ingredients. Doon natin binipisyong mangko ang kaayuhan para sa ito ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga. Di man kinahala magkumpara. Pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga ka na matrigger pa na uban natin ipamati. Or mutaas ang itong acid, kaya acidic ta. Or mag-reflux ba ron, main ana. Pero nga itong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga nadiha nga makaayos ato pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang turmeric or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo, doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Uni ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsa nga klase sa cancer. Uni ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Uni ang nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric ka Makabuhay ang nga malikayan nato ang diabetes. Uni pag abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikayan nato ang Alzheimer's disease. Confirmit ang ga-take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience? Huwag mahunong na nang imong pagka-depressed. Kinahanglan po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric, usab makapa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa sa problema sa mata kung doon na tayo gina-take ka turmeric. Makalikay sabta sa pagbatanog age-related chronic disease pinaagi sa turmeric. Unya makatambal usab ang turmeric ka Makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Nya unsa ba na paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw? Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw, kanang turmeric ka Makabuhay. Kuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare karon ug mapuhon kutob sa tulo ka adlaw inana. Hinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Kuha kag tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kuman-an na imong pabugnaw, unya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dai nimo tong akong giingon. Gikan sa turmeric. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL

0: DFL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay sa makalingaw nga revelasyon sa tong sender nga si Choleng, ang ikatulo at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Now, nadayuan, sabay lang nga nan, uy, di ba na para makilakaw? Dinhi lamang sa adong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Batod, wala pong kasing sakit para sa akin na wala ng pag-asa na maging kaming dalawa ni Sir Barry. Pero ang totoo, hindi naman talaga buhay ko ang kahulugan ng lahat. Nasaktan lamang po talaga ako dahil totohanan naman na mahal ko siya. Ngayon pa man, Lady Batod, idinaan ko na lamang sa ibang paraan ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Pag-aalaga sa lahat ng aspeto. Para na nga akong asawa na hindi niya alam, e kaya niyo ba ang ginagawa ko noon? Oh, wait! Katulong pala ako, kaya't hindi din halata ang pag-aalaga ko na may mali siya.
1: Ngano ka, Choling? Klaro ka ayong happy ka. Unsa man, nakauyab ka na din sa Cebu?
0: Sana all, Ma'am Lolit. Pero haoy, pwede naman kusabgod nga. Mahimong happy bisan single, Ma'am Lolit.
1: Ngano bang pinaduot mangyud ng paglitok ni Mos Akungan?
0: Aron klaro, good. Aron doon ay highlight ba?
1: Maubang. Soltihir ako sa kapahapi ni mo, be. Sige kang tingsi, da.
0: Si Sir Barry, good.
1: Ha?
2: Huwag ganong ako mangkuno ng kapahapi ni mo, Chuling.
0: Aha?
2: Mau isulti ni Agaw Lolit din ako.
0: Tabian lagi ni si Ma'am Lolit, ay.
2: Ganong ako'y nakapahapi ni mo?
0: Tanan din sa inyong bahay, sir? Kamong tibok pamilya? Nauna ka lang sa listahan kay best friends na baya ta, dili ba?
2: Aw. Sabi ko unsa.
0: Pero, pwede na kudog butangan natog malisya, sir? Di lang ta magsaba sa mong boyfriend nga si Edsel.
2: Buyag ka di, Chuling. Kabaho uroyan ang babae. Ew!
0: Wow! Kumaka-ew! Grabe siya!

0: Mga buwak para ni mo, Choling.
1: Uy, nanong gidadaan mo kunin mo mga buwak, chan-chan?
0: Ganahan lang ko.
1: Unya, dilira ba ko altar diri nga halaran mo buwak? Di sab ko lubong diri, aron dadaan mo buwak.
0: Uy, speaking of lubong, gusto kang akong lubngan?
1: Unsa? Uy, kabastos ko ni mo, chan-chan. Sabdigan tagag ihi sa anirula mo, imo.
0: Ayaw taon. Unya na lang ko anang magninyo na ta kay musod ta sa kinabuhing maangso. Di lang ta sa mangangso tungod sa isablig ni mo nga kanang ihi sa anirula.
1: Ah, da pa man? Nga nabitong ni akaman, uy, chan-chan. Palaban ka para magbuwak?
0: Manguyab ko ni mo, Choling. Dako ko gayutaan. Pensionado sab ko, Choling. Kun maminyo ta, imog yun ang tanan. Hawason ti ka sa imong pagkakatabang.
1: Unsa?

Nakatabiw do din ang mokong na yon na si Chan Chan. At totoo ang sinabi niyang may malawak siyang lupain na pag-aari niya. Hindi sila nagkaroon ng anak nang nasira niyang asawa, kaya't mag-isa lamang siya sa buhay. Pero kahit katulong lang naman ako, sexy rin kasi ako at ambisyosa ako pagdating sa makakapareha ko. Gusto ko rin kasi guwapo. Eh si Chan Chan, kung hindi nalagyan ng mukha, isa siyang dirty kitchen. Sorry po, pero malaki talaga siyang oportunidad kung iisipin. Paano naman? Eh hindi nga siya ang itinitibok ng aking puso.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Have it ka makabuhay ang kinatibukan sa chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Choling. Pero what a me end dito ang iyang storytelling. Storytelling, oh, di ba? Sa sunod nga episode sa tong tulumanon sundan gyapon ato ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, labi na unya sa to pagbalik kuman sa pipila ka mga cute and bonggang-bonggang pahinom dom, di ba? Mamalik dayon ka. Para tong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 2 sa makalingaw nga kasaysayan ni Choling. Kanang tanan, dinhi lamang gyapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati ka Quechurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayo ko.
0: Ligang salamat ka makabuhay, syempre ang atong gipasigar bugyod ever ang atuang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, himo na to ng everyday nga ka-partner ka makabuhay mo, tumar gitaan mo, inom gitaan para protektado ta sa bisan unsa nga mga balatian. Kaya nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients giusa lamang diha sama sa always na akong ginasulti. Ug usa na diha sa mga ingredients mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay usa ka na ka nagakamang bitaw na nga tanom nga pwede nga motaas nga to sa upat nga to sa napulo ka metros. Ang mga sama asangaan na rather nailhan sa pagbaton og kanabit ang murag magburot-burot kanya nay dahon kana nga ang porma kay heart ganon nya do na sa ni buwak. Oo nya mga bunga anya mutubo sad na nga kana magtapok-tapok ba ana nya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiyang nga mga lugar dinhi mismo sa Pilipinas. So unsa ba mga sustansya ingon man chemicals nga pwede na tong makuha sa mismong makabuhay? So ang nagkadaiya nga mga parte sa makabuhay plant, pwede nato kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya nga pwede nga doon ay benepisyo sa atong health. So, doon na nay columbine, gamay nga alkaloid, glucoside, ang makabuhay. Doon na sad nay picrorotin, unya doon na sad nay karabitawang bongga sa nga ikahatag ang dahon mismo kay nene berberine, ana. So, unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal? O kung saan man sa paggamit? Oo, pwede nga gamiton isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plan. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon kamakabuhay. Kasagaran ginilaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginilaga gihapon aron nga atong mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So, sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo? Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kana mga galis-galis o dokdokon ng nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay, unya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria, simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kanang kondisyon, pwede na matabangan, pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga ka na katabangan, pinaagi sa paghugas nato ang agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usab ka na nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukdok nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko ka ng rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukdok nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas ganun na rayuma, ipahid lamang na niyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa ato ang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig nga gihumula nato sa gidukdok nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan kay punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana nga ato ang gihumulan sa gidukdok nga sanga sa makabuhay ang atong tiyan ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga katabangan gihapon ka pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana nga imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Niapili na lang sagtawas para mawag tanggi ng alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? O niya ang makabuhay. Usalaman ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa tuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muinom ka tanya na everyday isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
0: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Buhay nga ito programa, Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian ng bonggang-bongga, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, napay depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, imintin na lamang nimo kung ikaw adult, usang nga doon sa duha ka kapsula everyday. Uban sa inadlong nga tubig, warm water, di gid bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay balatian, mas daghan na ito ang dosage. Mamahimo na ka ng duha nga doon sa tulog ka kapsula, unya, 3 times a day. Uban sa inadlong nga tubig, gihapon, warm water, di gid ng bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, mahimo rasad nga after na kang mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, gikan ka mukaon. Kanang tanan, isipin mo ang food supplement. Batasanon ginato ng tanan kamakabuhay kay sama nako sa uban pa. Everyday ginatong himuong partner ang pag-inom sa tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement ug ang lamian nato nga all-in-one nga kape. Ang EXL Coffee Mix, 17 in 1. And now,

0: Kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din gagani ato na bati ang kinatibukan sa chapter 2 nga makalingaw sa revelasyon ni Choleng. Again, wa pa mi end dito ka makabuhay ang yang story ha, matod ko pa ganiya, storytelling. Diba, bakit? Ano ngayon? Sige, ikaw nga ang magkaroon ng microphone dyan, sige, ikaw nga ang umadlib, charis. Anyway, before anything else, ang ato ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ayaw in town kalimti. Uy, sama si mong utang, ayaw galimti. Hinumdumi lang per me, bahala di bayaran. Hinumduman pero di bayaran. Diyos ko, may paywa. May paywa ka pa utang. Anyway, smile lang taha para bonggang-bonggang makapaminsar ta sa anging pagabuhaton, pananglit na atay mga problema nga giatubang, di magin pwede guwa, no? Kay samtang may buhi. Samtang buhi may problema. Pero samtang doon ay problema, doon na sa'y paglaong. Anak, manggod. Diba nga mindset? Oo. So, God bless us. Anyway, Choleng, halos, kumusta? Salamat again sa pagpadangat mo si mong kaagid diri sa tong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Batod, na himuot kay kunimo. Oo. Ganahan kay kumaking friend o sama ni mo, Choleng. Magkita na good ta, kay ako kang libriho ng paniud to. Charas! Or merienda ba ron? Depende sa oras atong panagkita. Kung gabi, panihapon. Kung kanantongang gabi na, ilibriho ta kag tulog. Ganahan kayo yung ini nga matang sa tao. Ganahan kung pares ni mo, Choleng. Kay murabag bisan ako mga problema labi na ng mga gipas anak ko sa abagang nga bukat kay sakit ta kaayo pero naay mga moment na makatawa gid tingali ko kung ikaw akong kauban no kay di pwede di ka mo maghinanggaw di ka pwede magkanang dili pwede dili ka mo komedya no mo crack gid kag joke bisag corny usahay pero tawa na lang ta di ba nang bongga. Anyway kung basihan nato ang chapter 2 sa imong kaagi makalingaw gid tuod pero bisan pag makatawa ko makapahiyom ko tungod kay ina in love ka sa imo ang usa sa imong mga amo no nya imong nahibaw-an nga bayot di ay nya wagi gyapon mawagtang imong pagtan-aw imong attraction ngadto niya nya gituring ka pa giisip pa ka isip best friend na lang da samtang ikaw imong giisip sad siya og boyfriend nga ikaw ra nahibaw. Makahimuot ka pero nagi matag usa nga swerte nato diri sa kalibutan akay makuha nga kana pagtulun-an sa matag istorya sa kanabuhi sa matag usa no so nahibaw jud ko nga kun basa lang nato ang chapter 2 sa imong kaagi na kinakuha nga mga pagtulun-an gikan sa imong amo nga lalaki katong apuhan og kang bari mismo or sa imong mga friends labi na ining nanguyab nimo di ay na din nanguyab nimo gigilan og chan-chan o sa manang chan-chan og Edsel oy murag kaila man ko ani nila charas oo nga nang gigamit man ilang ngan oy charas charot. Umiegat. Anyway, so nanguyab nimo byudo nya nay dako kaayong nga gipanag-iya nga luna dako kay yuta ba dako sad siguro nang kaang nga gisulan og yuta pero wa siya anak nitong nakabaton pa siya asawa hangtod nga namatay na lang to iyang asawa mo nang single gid siya nya nanaad nga kung imong sugton imo daw kuno ang tanan allo oy hawason daw kanya gikan sa imong pagkakatabang oy matod pa nimo oportunidad na gid kaayo pero kay ambisyosa man kuno ka matod pa nimo practical na gid unta kung imo pa nabatulan si Chan Chan pero namo gyud mga moments sad no nga kanang may mga tawo ba nga nakagusto nato di ta ganahan may mga tawo nga atong ganahan di ganahan nato o para sa ana best example gusto nimo si Sir Barry nimo dili kanya type nya ay Chan Chan nga ganahan nimo di sa di mo gusto o di ba ironic ang kinabuhi. Bisan pagpakapinan lagi bisan unsa bisan pagpakapinag una daghan kay una na lay imo. Di ginato ipamugos no. Di gid pwedeng ikapamugos nga magustuhan nato usa ka tawo bisan unsa kay kalidad nga kanindot niya sa iyang nabatunan no sa iyang pagkatawo. Kung di nato gusto di gyud kay naagi po yung mga moment nga bisan unsa pa nakangilad ang tawo kun atong mainlaban mao na gini pinakagwapo, pinakanindot, pinakalami, inaana, no? So, di na to ikapanghagad ang gusto nga to sa usaka tao, nga di na to tipo, inaana. Pero nakatunan ako sa chapter 2 sa imong kaagi is that, kanabitaong, sa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan, positibo lang kita sa tanan, no? Nga aspeto sa itong kinabuhi. Dili kay na to seryosohon, kay life is too serious to be taken seriously. Huwag man mag-ingon nga itong yama-yamaan ng itong kinabuhi. Pero kung seryoso gita nga, di na lang ta makamaong mo smile sa itong kaseryoso sa kinabuhi. Masakit ta, uy. Di ba? Oo. Pero gaan ka ang imong dagan sa kinabuhi, no, Choling? Bisag na kay mga problema, kung magsigla po kakatawa, nagsultihan ko ni mo sa imong problema, di ko makatuo nga ng problema, kaya kamutiwi na makagalit. Gaan lang kaayo. Ano ka ng good vibes lang, unya ka ng chill lang ang kinabuhi, pero nahibaw ko. Kung basta na ito ang chapter 2, bisag mao pa lang to ang imong problema, nga imong giyag-giyag dali sa itong tulumanon, pero nahibaw ko nga, in pain na kaato, imulang iagig katawa. No? So, atong i-adapt na ka makabuhay nga sa atong kaseryoso dire sa kinabuhi. Dili na ito kinalang ihikaw sa atong kaugalingon nga makasmile sa atong mga nakita, nabasa, nadungog, kung mukatawa, barunta, balagita, rausa, no? Okay na gid na. Di lang tama namin. Oo, kanang gaan lang ba kay para kanang itong dili mo huot atong dughan, kanang ipangpasan na ito, dili mo taman kabugat, ganon, di ba? Yan ang aking natutunan sa chapter 2 ng iyong revelasyon, Choling. Nga gaan lang natong atubangon ang tanan. Dili kay nato idibdib. Kung doon natin problema nga giatubang o di pa masulbad ka ron, pag-aplin sa nato kay napati ubang aspeto nga atiman nun. Balikan na lang nato ng problema ha o kanang natin panahon. Ganon, di ba? Anyway, kung makabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tuluman nun ang sumpay sa revelasyon sa itong sender, ang makalingaong revelasyon ni Choling. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Follow ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay!
0: Daghang salamat sa pagpaminaw. Ninaday ng special nga mensahe karong adlaw. Matod pa ka makabuhay, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa mga nawala. Kana atong mabasa nga special nga mensahe sa Lucas 19, versikulo 10. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wala tayo igong panahon, manambling na ta, mamalik ta sa sunod higayon sa samangtak na ugning istasyon sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
3: 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 1:16.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, mahigala, nilasap kita sa atong naandang programa. Nga sa matag adlaw inyo kining mabati sa inyong mga radyo, katong mahilig na magpaminaw sa atong tulumanod, ang mga panid sa kagahapon. So, salamat kayo sa inyo, maharaw na yung suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Pasabot, mahigala, kamo akong inspirasyon, no? Nga dasig kay ko nga maghatag o kinabuhi sa nagkalalaing mga kaagay tungod kaninyo ang akong tigpaminaw. Panginoot ko, walay puas, walay hunong inyong suporta. Ang atong sinder karon usa ka babae nga si Lalay. Pero kining kaagi ni Lalay, susama sa uban bitaw nga ang kaagi nga ilang gishare, kaagi sa ilang mga suod kay nga higala. Sa iyang higala nga si Rona. Rona, amo tug naminaw baron si Rona o nakahibalo ba si Rona? Lay, iwa man nimo tud gisultire kung nahibalo ba ni imong amiga nga ang iyang kaagi imong gishare diri sa atong programa. Basin makabati siya, Lay, imo siyang sultihan pasabto nimo, no? Okay, pwede man mo mga higala kung na yung mga kaaging basta nindot lang ang mga istorya makahatag o pagtulunan, pwede ninyo himuan o dayon i-share ninyo diri sa ako para ako na sabang bahala ang paghatag kinabuhi. E nga na lang mga higala, pwede mo tawag sa atong number 0970-871-9592. Usbon ko, no? 0970-871-9592. Sa dili pa, kumusta ang mga listeners nato? Labi na sa tanan nga nagpabilin pagyapon nga naggamit sa atong mga product. So kaniyan to hantod karon nagpabilin nga nagsalig. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Nagmintin pa ba mo mga higala hantod karon? O baka nibiya na mo tungod kay nibalik na sa normal ang inyong mga kaugalingon. Nga wa na mo gibati ba? Pero kung nabalik na sa normal mga higala, imintin lang gyapon. Kay basin og nanana sa imong kaugalingon nga mubalik na sabda ang imong problema, labi na ang pagbawas sa matag adlaw. Imbis na himo ng normal ang imong pagbawas sa matag adlaw nga diin sa usa ka adlaw kaisa nakapagawas ka sa imong hugaw o baka kaduha sa usa ka adlaw. O katong mga bago na tong mga listeners nga wala pa lang sila kay balo kung unsay naa sa atong programa. Ang mga product na makahatag kinig maayong benepisyo. Labos tanan sa atong Capricorn, hibalo ko na ay mga higala nato nga nagpabilin paghihapon nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Mga higala, kung ginibalik-balikon nga dili gid na maayo mga higala, no? Ang paing na nato magka problema gyud kita ana madugay. Sa sige nato tagduha, tagtulo, tagupat o pila ka adlaw una ta magpagawas sa atong hugaw. Kaya na istak na ang hugaw dito sa ilawom sa atong tinaing nga dapat ato na kanang ipagawas. Kay usag yun ka na o number one nga makadaot sa itong tinae. Labi na napay mga hugaw nga nangaitom na nga tua sa ilawom sa tinae. Matingala na lang ka mahigala nga mata kay bisyos pag-inom. Dilipod ka mapasaran sa pagkaon kay nakay daghag pagkaon. Pero nga nung naghapdos imong tiyan, nagkalata imong tinae tungod sa hugaw mga higala nga dapat na unti ipagawas. Pero tagpila pa kaadlaw, unan mo ipagawas, diligid maayo. Dili kita mahilayo sa gitawag lang colon cancer. Kay kanang colon cancer mahigala, ambot lang og nabay na libre ni ana. Kay bisan pa gani mga milyonaryo, mga bilyonaryo, dili gyud tahoron lang kwarta. Kita pa ka mga pobre. No? May pa ang mga kwartahan kay mulahuti pa sa ospital. Kita diretso na gyud ta mahigala. Hinoon ingon pa nila mag-iyahay man ta sa pagpaningkamot. Pero may nalangsan maka-share ko sa inyo ha. Naara sa inyo ha mahigala. O ipalapos na niyo speakers daunggan ato mga product nga akong i-share na kaninyo. Basta ako lang mo pahibalon kini atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Gitawag kini siya og cleansing effect nga muhinlo sa atong tinay ug sulod sa atong lawas pinagis pag-ihi ug pinagis pagbawas. Mao na siya mga higala, no? Ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Rich in fiber ka na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free ug pure organic. Tungod kay wala siya isagol nga chemicals. No, wala siya sagol nga chemicals may gala kana atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Makatabang na sa inyo ha. Pwede sad mo inom ang mga high blood ni ana. Para sa pagbawas may gala, makatabang na sa to ha. Kung nasa imo ha, nga dili ka kada adlaw nagbawas, tagduha ka adlaw una ka makapagawas, mulakta ko sa kadlaw una pa ka mapagawas. Kung mamintin lagi na, mao na dili maayo. No, mag-suffer atong tinae diha. Magkabukol-bukol hantun magkasamad-samad. Kay kutkuton sa mga hugaw mga higala, no? Ingana, muna ato lang ipagawas. Pinagi, pagmintin, pag-inom sa kada adlaw,
o Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tagtunga lang sa kutsara mga higala. No? Igo na kayo na nga, makatabang na nga, tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidad lang nag 4 pesos o 5 pesos kada timpla ninyo. Pero kung sa isa kadlo, kaduha ka magtimpla, mahimong usa ka kutsara. Pero naara sa imo, kada timpla ni mo, usa ka kutsara. Wala na siya i-overdose mahigala kay pure organic na siya, walay chemicals nga sagol. Oo. Inga na itong Capricorn. Huwag din punta sa maglisod sa pagkatulog. Kining maglisod sa pagkatulog mahigala, mo na ikapoy kayong lawas mahigala kung kulang ta kanunay sa tulog. Magkababa atong immune system, luya ta, hanto dali ra kita takbuyan og mga delikadong sakit. Di pa ta makatulog, tungod kay nitukar atong insomnia, napay laing sakit tungod kay baba na atong immune system. Amaw na na, hantod maglubog na nun kita sa banig tungod kay gibaliwala na to atong problema. Ipalapos ninyo speakers daunggan ninyo atong ginashare. Basta mahigala, wala man ko magpugos. Nagpahibalo lang ko. Nara sa inyo ha, no? Kay ingon palagi, mag-ihay bitaw ko yarn. Ingon pa nila, mawara mag-iapon ko yarn. Mawala magitaning kalibutan. Tinood na. Wala gawin mo bato dito sa kalibutan. Tinood gina siya. Pero, may nalangsab nga ikauban nato ang atong mga mahal sa kinabuhi sa taas-taas nga panahon pinagi sa pag-amping sa atong kaugalingon. Uban sa atong Capricorn, Gold with Malunggay and Santon. Kung mutisting mo niya na mahigala, adto mo sa parmasya. No, ikumplito ang pagsultis sa taga-parmasya ing nga Capricorn, Gold with Malunggay and Santon. Makita ni mong usa ka pouch, may pagka-black, niya na itatak nga 200 grams, o may pagka-gold yellow. Na picture sa mais, o mangustin, o malunggay, o lasa, no? Ana, mauna siya mahigala. Napon kita igagmay, sa una 100 grams na siya, sa una karon 110 grams na siya. Pili-pili lang mo mahigala, no? Manginaot kong inyong nasabtan. Og diri nasabtan sa atong haplas nga, Orion Herbal Liniment Oil. Nga duha ka klase atong Orion. Ang isa, green ang taklob. Ang isa, may pagka-orange. Ang kining orange ang taklob, mahigala, may pagka-mintol, may pagka-bugnaw na siya ang orange ang taklob. Diri sa ta sa green ang taklob, mahigala, nga daghan siya kagamitan. Kining Orion nga green ang taklob, dili ni siya halang. Wala siya chemicals. Mild lang siya, mahigala, pwede ihaplas sa mga bata. Og nindot sabni sa inyong mga buntis. Ayaw mo kabalaka maghaplas sa atong Orion. Labi na sa inyong tian kay wala kini chemicals nga makadaot sa inyong baby nga nasa imong sabakan. Ayaw mo ka problema, makalinggawas noon ka ni anang gitawag nga panuhot. Kay dili maayo ang usa ka buntis nga kargadog panuhot pag-abot sa iyang kabulanan, maglisod sa pagpanganak tungod sa kasakit sa panuhot. Muna, i-maintain ang atong Orion kaning green ang taklob nga liniment. Pwede siya sa panakit sa kalawasan. Human ka panuhoton, manakit ang kalawasan. O sa itrangkasuhon ka, magdipinsa ka sa barikos ni mo nga di makagawas. O nindot sab ni, ihaplas tungod kay sa higayon nga makapanghaplas ta, labi na kini mga bata, protektado ta, nga dili yun makaduol ang gitawag nga lamok. Dinggi, kining Aedes aegypti nga lamok nga maoy kasagaran mamiktima sa mga bata o mga batanon. Diba? Kanang lamok dinggi, daghanay na nga damage nga kinabuhi, bisan pa man sa mga hamtong. Dili magkumpiyansa, no? Sa lamok dinggi. Muna, manghaplas ta before ta matulog sa Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklog. Pwede siya itambal sa mga katul-katul, mga allergy. Kung nakay buni din ha, pwede siya butangan og Orion Herbal Liniment Oil kining green. Og nakay pangagod niya, nindot sa gyapon ni ibutang sa imong pangagod ng Orion Herbal Liniment Oil para di ka mag-antos niya na. Adunay mga balakubak sa ulo, kaspa, tanggalo na sa atong Orion. Mga kuto og lusa sa mga bata nga mga babae nga nag-eskwela sa elementary, maubugin ay kasagaran makuanan og mga kuto og lusa og kuyaman. Hapyurira na inahan ang iyang buhok, lukpa, pagkahuman, putsa sa kaoras sa silupin para manhutsuhot ang atong Orion nga green ang taklob sa scalp sa bata. Matanggal gin ang mga kuto og kuyaman og lusa. Kitungod aduna siya anti-parasite properties og aduna siya kakawati. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Sa mga bukol, magkuha og gapas, butay ang Orion, itaplak sa bukol. Pagkagabi, pagkabuntag, pwede rahaplasan ang bukol. Basta imintin lang yun mahigala, ayod kalimti. Oh. Matagtiki mahigala, pwede patungan og gapas nga nai Orion. Ang ibabaw, matagtiki. Mga kaunggo. Oh, namoy mga kaunggo, nagproblema mo, makadaot sa inyo mga panit.
Mura kag kargado kubal pero kaunggo diay. Nya mga kaunggo sa kamot, diba? Butang ilang nag Orion herbal liniment oil para matanggal na sa hinay-hinay. Mga sakit sa ngipon, pwede kayo butang gapas nga ni Orion. Kining green ang taklob mao'y akong gipasabot sa inyong mga higala, no? Huwag dinipunta sa orange ang taklob. Kining orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabunglaw. Pang-massage lang gini mga higala. Gingon ako pang-massage, pareha gyapon sa green ang taklob. Dagan siya kagamitan, pwede gyapon ang green ang taklob, ihilot, i-massage. Puro sila nindot mga higala. Nakalahi lang inining orange ang taklob nga Orion. May pagkamintol, may pagkabugnaw. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. Alam mga silingan, napakitay uban pang mga product nga akong i-share sa inyo unya. Atong taganag kinabuhi ang maong kaagi nga gi-share ni Lalay diri kanato nga kaagi sa iyang higala nga si Rona. Ani Lalay ang maong kaagi.

0: pila ni nang ah kanaday jisang tipok ni anaday ng Bombay. Ah, palita ko ni ani nang ay
1: huy huy
0: ah, uy lay ikaw man ini ay kaganinar ko nakita sa imo ba nya gisunod sunuran tayo kapaspas kay ka naglakaw may ganinihunong ka diri sa may lamasan. Okay, nagpalit ko nining Bombay. Asi palita sa na kay istorya-istorya ta kay tagsara ta magkita. Mangistak ta para dito ta magistorya-istorya. May kita talay. Mau gani, sige na.

Onya, kumusta naman mo ni Ben? Ha, Rona? Okay lang lay. Kay sao na ba ya? Samta nga nag-eskwela pa ta sa college. Onya, mag-ubantang tulo ni Ben, wa may laing topic ninyo. Human lang gid mo eskwela, magminyo gyud mo. Wag gid mo kalimti na lay. Ay nga nung kalimtan man ako na nga, sige magkukauban sa inyo ha. Sweeto ko sa inyong relasyon. Mauna, hantod ka ron. Pero ang pangutana, kung madayo na ba gid ang inyong plano nga magminyo, magpakasal? Ani ni siya, paminaw lay ha. Nalang ko noon sa Manday. Oo. Padayo na mo among kaminyo on. Wow, grabe ha. So, dililay puros plano to sa unak. Madayo yung UDI. Pero, mag-iay sa aming paningkamot, among relasyon maintain. Gihigugma ko niya, gihigugma po na ko siya. Kaya ang among relasyon, pito na katuig. Gani, grabe no. Pito na katuig. Mao gani, lay. Ay, unya, unsa may plano ni mo? Plano na ko, lay. Abroad ko, lay. Kalayo, good sa imong trabahoan. Mas maayo dito para makatigom ko. Nagsabot na kami ni Ben. Nga siya, diri lang. Kay engineer man siya. Dali siya makitag mga maayohon diri, mga trabaho. Dali siya makakwarta. Nga ako po, dito sa Laing Nasod. Dito po kumong trabaho para dali rin may makatipon. Among kwarta, usahon, di, makasalgid me. Hala, grabe ninyo, oy. Siya, nagapito na good mo katuig. Unya, hantod ka ron. Sus, grabe na lang ang mga experience ba. Dapat ba yung mga away-away sa una? Bisan wala ko? Ay na, usahay, lay, usahay, mang load ko. Kay, di ako kasabot. Pero siya rin po ang magpauli sa ko, ah. Buutan ganyan si Ben, no? Buutan man si Ben. Ya, wala ka kamatikod sa iya nga sa inyong pito katuig nga relasyon. Wala ka kamantay sa iya nga nag-iming-iming uglain. Nangiring uglaing chicks. Kay dugay na ba yan? Mamura na mo managasawa. Wala man din noon, lay. Wag yung kayo na ba? Tibisang siyang cellphone. Usahay, kumpiyansa na siya. Kanunay siyang cellphone. Mailan man ako kay ang tao o lalaki nga imong ikarelasyon nga pirming tigaamping sa cellphone nga mahawiran og lain labi na sa babae nga iyang karelasyon. Murag stricto siya pero si Ben, lay, ay ibutang ra niya. Mato siya sa balay, ibutang ra niya diha. Nasa paliton, mugawas siya balik gikan sa balay. Pagbalik niya, tanaw na ko, wala man po eh. Makita na ako, lay. Wow ha, nakajakpat yung ka ni Ben nga buutan kayo. Tapat lang si Ben sa kualay. Kung sa oman po, nga, sige mo gadikit. Nanabay na hitabo ninyo. Kaduhan na, lay. Wow ha, kaduhag yun. Oo, lay. Kaduhag yun. Saan man sige maghangyo, good. Grabe lang ng kaduhag yun ah. Unya, may gani, wala ka mabuntis. Wala man po. Murag, hindi pa siguro. Hala, uish. Lala, sige, manguli na kita kay nabusog na ko sa imong ipaistag sa kuwa. Hala, kaduhag yun ay muna ito. May gani, wala ka mabuntis. Wala man ino online, ambot. Eh, grabe yun mo dipinsa si Rona ba? Wala mo ko magdipinsa, walang yun siguro tong ni. Na, bala dahi si Ben. Parti nga na. May rapod para maka-abroad pa ko. Nala, sige, sige.

0: Oh, Rona anak. Ubay naman ang ipamalingkin ni mo.
1: Ah, kwan pa. Ah, nako'y napalit para kay Ben. Kumuanin siya, ako na ipadala siya.
0: Ah, sigurado maging tumuanin si Ben. Halos naman kada adlaw mo anhi kada gabi. Basi magkabaylo ba yan na inyong naong?
1: Grabe din si Miss Papa. Asa Miss Mama pa?
0: Ah, ito ah, dito sa among kwarto. Ito ay gitrabaho. Muro ng hinlo man to. Ay, bitaw na inyong relasyon ni Ben. Pito na katuig. Hapit na siguro magwalo.
1: Aso ng tuig pa, magwalo na pa.
0: Unya unsa na may mga plano ninyo na inyong tabinyoon?
1: Mahalag ito pag ingon ako sa inyong abroad ko. Para dito na ako sa laing nasun mag trabaho. Magtigom-tigom ko. Nya si Ben po diri. Maragyapon.
0: Ay.

0: Rona, mahing gabi eh.
1: Ah, oh, Ben, daan ko palagi mo anhi ka.
0: Sumala, huwag ka na gabi, biya kong bisita din sa imo ha. Eh, malagi. Gusto ka na ako makita ka na adlaw.
1: Tuod, nakikipalit para sa imo ha. Ganan kaniya ng isda. Tuod dito sa rip, akong girip.
0: Eh, mo na kong yapilan?
1: Oo.
0: Oh, grabe na mo ka sweet ha.
1: Natural. Anad-anad na ako sa imo ha. Sa gayon nga maminyo na kita. Pag-ikan ako sa Lang Nason, pag-uli na ako, 3 years pa ko dito, 4 years, 5 years. Pag-uli na ako, di, kahit ba nun ako kung sa'y paborito ni mga sudan or isda.
0: Mao ba?
1: I-practice na ako akong kaugalingon, Ben.
0: Salamat kaayo. Pero unta, gusto na ako. Kung mag-ipon na kita, gusto na ako naarak sa balay. Para pag-uli na ako, na akong asawa, na akong mga anak.
1: Di po kumusugot yung mag-standby ko, ipatakam lang ka.
0: Maulagi na. Ay, gusto ko sa iyo mga niluto. Ikaw nagtimpla ba?
1: Sige lang. Kasi maabot lang ng higa yun. Pero hoy, magbihid ka diri ha sa higayon nga tuwan ako sa Lang Nason.
0: Kamingaw sa baano eh.
1: Mag-anian ka mong kailan pa pagmama. Bot pasabot nga bisan wala ako. Naagi hapong ka din magpakita ilan mamagpapa.
0: Oo, sige.
1: Para saan nga makaingon sila mamagpapa nga bisan wala ako diri. Naa ka. Isipon lang ni mga naa ko.
0: Sa bagay saan. Ay, kadugay pa.
1: Unsay dugay pa?
0: Sa atong kasal. Sa inaga, buta na itong 4 years ka dito.
1: Sige lang, God. Di lang nato na huna-unaon ang atong ampingan, ang atong relasyon. Nga magpadayon.
0: Huwag man ay problema. Pero lang, ang kamingaw ba?
1: Akong taon lago nato. Good total para manas ato ang luha. Sayang man guna akong kurso, nurse ko. Hibalo ba yakang nurse diri mo raga mayroong sweldo? Dito sa Lang Nason, nako dito. Di, dalira ko katigom. Ikaw, engineer.
0: Ah, sige lang. Kung na yung mga construction, electrical engineer man ko, di, kasi makabot ko ang Davao na yung mga pagpatrabaho. Ako ang mukontrak.
1: Ay nga, ikaw lang kidiskarte sa imong pagka-engineer. Kaya ko po, nurse, mapos lang gina ako makatigom ta. Para madayo na atong kasal pag uli na ako. Basta pag uli na ako, preparado na daan ka ha.
0: Kung sa mandi ay, kamingaw po daano eh. Ay, basta ha, kung makalarga ka na, magulat ko sa imo ha. Kay, base ni noon na po yung mga nurse nga pareha sa imo ha dito, mga guwapo. Ako ba yan, dili ba ako tanto kay guwapo, guwapo-guwapo lang gamay.
1: Tunta man ay ka.
0: Basin, mga nurse nga mga lalaki dito, buutan, mga kutis pa imo ha ni anak, eh, wala babulad sa init. Mga gwapo, may manguyab sa imo ha. Sayangan ka nga dili mo dawaton kay gwapo.
1: Unsay pagtuon ni mas ako, mahiligid sa gwapo.
0: Karon wala na akong matikdi kay ako gidawat man kini mo nga dili ko gwapo.
1: Gwapo man ka para sa ko ah.
0: Sa imo lagi. Pero nga manguyab nga gwapo sa imo ha gyud kanang tunay gyud nga gwapo puti. Kay nya nurse para sa imo ha. Base no malimtan ako nimo.
1: Di na may tabo.
0: Itaw ha. Bantay lang yun, sumbagon tayo kang makauli ka.
1: Unsa ka to? Sumbagon ko ni mo.
0: Balag babae ka, suntukon yung rako. Katilaw yun ka nini akong kumo.
1: Di na may tabo, di ko makatilaw niya na kaya dilin ako na himoon. Ikaw rin ako ang higugmaon, Ben.
0: Salamat kayo. Basta ha? Huna-unaon ni mo nga na Ben nga nagpaabot din sa itong lugar samtang tuwa ka sa Lang Nason. Para singon ni Ana, pagbalik ni mo, kita na yun.
1: Ah, sige. Sige.

0: Andam na ganyan mo mga gamit.
1: Ah, Ben.
2: Lagyo lang siya mo, Ben.
0: Oo pa.
1: Hinoon, para mampu na sa inyong duha. Ang inyo lang, mag-amping mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon.
0: Amin ninyo, ma. Nabala ka ba ako?
2: Ay, kay nga naman. Anong mabala ka ka man, Ben?
0: Kinsa di mabala ka?
2: Pa, ma, guwapa akong hinigugma. Guwapa si Rona. Cute kayo naong.
0: Mauna ipasigarbo na ako sa mga tao nga barkada na ako. Nga wala ko musipyat sa pagpili sa babae. Buutan pa, guwapa pa, cute kayo naong. Pag abot dito sa laing nasod, ang kaproblemahan lang na ako, pa. Base na yung mga guwapo.
1: Sus, balik-balik pag ginasya ni Ana. Di lang yun na mahitabo. Bisan kinsa pa nakagwapo, bisan kung artista pa na dito sa laing nasod. Di hanan mo na mahibalan, Ben, kung makauli na akong anak nga magpakasal na kamo. But pasabot nga, kamong duhagin magkadayon.
0: Unta, ma, pa. Basta, Corona. Hibalo ko ang tentasyon para sa likod kanunay na sakiliran.
1: Oy, ikaw, kasagaran ba mga engineer, ha? Mga chicks boy ba ya? Maunay kasagaran mga istorya sa mga tao. Ikaw, engineer ka. Nya, layo, nya, ulit tao mangyug ka. Kaya pa kita makasal.
0: Ay, pag-unaw na ni Ana, pastilan. Dili na ko makakita ang babae nga paras ni mo. Mahal, Rona.
1: Pak sure di ha, bantay lang yug ka. Ako nya'y makasumbag sa imo, ha?
0: Ah, sige.
1: Ma, pa, ato na ko. Ben, magamping ka, ha?
0: Magpaabot ko sa imo, ha?
2: Oh, sige na, anak. Sakay na, anak. Kaya malarga na ang bus.
1: Ben, ato na ko. I love you.
0: Love you, Ronald. Ipakisa ko. Magamping ka sa imong trabaho, ha?
1: Oh, Ben, salamat. Mag-amping sa pagkadir eh. Ma?
2: Oh, sige, anak.
1: Ah, mag-amping ka dito, Rona. Oh, ma, salamat kayo sa inyo, Ben. Ito na ko.
0: Oh, sige. Bye-bye.

0: Engineer Ben, pastilan mo ra mag og lonely kanunay, engineer.
1: Lonely kanunay kay wala akong partner dito sa laing nasod.
0: Ay, pastilan. Muna mo rag sige ga inom-inom.
1: Para lang muli ko ni akong kasing-kasing, mga amigo.
2: Ako pa ni mo, engineer. Maglingo-lingo ko ka diri. Good, kawasin nga ni atong tigom-tigom nga imuming mga tao. Mag-sideline ba? Sideline nga onsa?
1: Sideline ko, dighan man din ha, mga paka diha.
2: Paka? Buot pa sa buto, mga chicks?
0: Ay, onsa man di ay, lisod pong lalaki. Naay mga bakante diha. Engineer, pwede masada ni mo lingaw-lingawan samtang nga nagpaabot ka ni ato imong pangasawa nun, si Rona?
1: Ah, oo.
0: Sige na, samang tabagan ka na mo. Kaya nagka na mo kailan din nga pwede ni mo kalingawan para bawas-bawasan mong kamingaw.
1: Sige na, mag-inom ra kita. Di tama guna-una ni Ana. Stila ninyo. Kamu, gani. Bawa siguro na ibuhato nito sa inyong mga pamilya.
0: Ah, umulay pa na akong asawa. Maglingaw-lingaw sa ako diri, oy. Ito, joke ra. Pero, engineer, ha? Pang-ingon ra kay pwede may makatabang diha. Kaya namin mga kaila diha ng mga paka.
1: Tarantado, sige na, mag-inom na kita.
0: Inom ragunta, dilita mag-isgut nga ng mga chicks.

Oy, Ben, wala malay ka makalaag dili sa balay duha na kagabi eh. Oo pa, kaya nabisi ko gamay. Unya abin yung pa, sige sabi ko kainom. Ay, ayos sige palabik inom. Ako lang ginigihimo, ma, ba.

Para lagi medyo mabawas-bawasan ang kamingaw kay Rona. Ay, bisan unsaon nimo kay tuwa na si Rona dito sa laing nasod. Mao gani pa. Kay pag muhigda ko, di ko halos makatulog, sige ko na sa iya. Wala mo kuntak-kuntak. Wala sa akong musamok sa iya pa kay SNBC to, naningkamot pa to. Maghulat ra ko nga siya ay mutawag sa ako pa. Ah, wala pa siya mutawag di ay. Wala pasan pa. Ay, sige palabik inom, Ben. Kay makadaot, Ben, asa mong lawas. Sige lang, ma. Pag maanad-anad na ko nga, bisag layo si Rona, makaya na ako bisag di ko mainom. Sige lang, undangan rin ako. Talagsahan rin ako, ma. Talagsahay ka na kay makadaot magyapon sa lawas. Salamat sa inyong advice, ma. Pasensya nga karon pa ko kari kay medyo nabisi ko. Kasi pagkainom niya ng gabi eh. Di ko ganan mo ari diri nga nakainom ko. Unsa na lang inyo yung ikasulti. Kanang pag-inom na ako, ma, maulagin ha. Pa, ma, matiyo na akong kamingo kay Rona. Ah, sige lang. Di naman na ito hibalaan ang tuig ba nga mula pas makauli na si Rona. Oo, ma. Ah,

0: Engineer, laag ta karon. Rasildohan man mi.
1: Oh, sige, kamo.
0: Ah, magpalakas mi sa imo kay tungod sa imo ha, di ba yan mi ka apil sa trabaho.
1: O man ay problema, magtinambang ay raguta.
0: May taro, libre ho na to si engineer.
2: Sige, kargano tag overtime, walay problema. Ta, tara engineer.
0: Ah, sige, kamo magkaang taya, kamo magkamulapag. Ay, walay problema. Ay, napagkot sa bulsa kay kargano may overtime sa atong trabaho.
1: Lala, sige.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
2: Lita sa Muratilio, New Secure, Matias, Sambonga del Norte.
1: Unsay gibati sa imong igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
2: Niligid siya katulog, ma'am. Ano siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
1: Doon na kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
2: Oo, naajod, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili na may pawalaan ng kape.
0: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Uh-huh.
4: Ako din nga si Jared, na mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ko nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid na akong gamiton. Mm-hmm. Natawan nga ni ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion herbal oil mo gamit.
4: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila ra kuylo eh. Ngano ako raw man puyway pamaol kada humaguli.
3: Mm-hmm.
4: Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag buntag wa na puro la pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema.
3: Oh.
4: Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una pero masakit man yan tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad tungod to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Soft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanaw, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanaw mga higala.
6: Hello sa inyo mga guwapo.
7: Oh. Burang ako ibut pasabot ni mo, miss ba?
6: Okay mga guwapo man mo tulo. Aon sa inyo ha?
7: Engineer. Ikaw ni punto ni aon sa atong imnon.
8: Kamu ni magbuot.
7: Sige. Tigay mi isa kiss na ibi.
6: Sige. Pulutan ninyo sir.
7: Pwede ikaw na lamang pulutan.
6: Joker sab kasir ha.
7: Bitaw. Kuya mig pinirito nga manok o kinilaw.
6: Sige, kadali lang ha.
7: Igwan kay lubot, General.
8: Ikaw nil, wala ang tanaw ni mo ang lubot rin sa babae. Mama na niya, sir. Mayroon bang unsa man ang lubot? Agianan man ang hugaw.
7: Agianan lagi, pero tumaw, nagkikiay pa. Engineer, pasin ganahan ka ato. May nanangot. Tambal sa kamingaw ba nga wala imong uyab diri?
8: Ayro ko niyog sugo-sugo, ayro ko niyog tudlo eh. Hibalo ko sa akong gibuhat.
7: Di ba? Basi nakalimot na ka. Unsa man. Diskartehan na to. Para sa imo ha, engineer.
8: Ay, bahala mo diha.
7: Bitaw! Para mawala imong kamingaw ni mo. Sige malawag kag lonely god. Sige taas ang paglanto. Sige tanaw sa cellphone. Nga nagpaabot. Kinsay mo tawag.
8: Nagpaabot bitaw ko, Nel. Toro, nga mutawag si Rona Dris ako ha. Kaya di ko mutawag sa Eke ba sinubisi. Kadisturbo ko.
7: Ayaw nagtawag dito. Dirita sa mga naa diri, di kay sige tagunaw na ng wala diri.
8: Mahal na ko akong uyab. Pagbalik ato, magpakasal nami.
7: Maulay gani, pagbalik, kamo na. Pero kay wala man siya diri, send line sa kadiri, mangita sa kadiri. Daghan kayo nagmamords diyan. Ato isa o. Asa man, pili na kadiri o. Mag-serve din sa tuwa. Ato po, iguan kayo lobot. Tuwa pa isa o nga. Grabing dughan o.
8: Yanong diri man ta, nga daghan kayo temptasyon diri.
9: Grabe. Kauwi naman yung engineer, temptasyon. Naragot sa'yo mo pag magpatintal ka. Pero gusto ni mo, baka tabang man may engineer.
8: Unsa man na sila ka ng mga magbabayad?
7: Ay, kung na mo hire na sila o danon sa gawas, sigurado na. Pero ambot lang kahaong naba na diri kayo, mga servidura ko na pero mga sexy. Napay isa nga pakita-kitas dugano. Kalamiana, oy.
8: Di, panguyab eh.
7: Dili, kay tama-tama rin itong sweldo. Para rin is pamilya. Ang ikaw, engineer, kay dako mangag sweldo,

0: Ah, mengubung dah. Ah. Oh, ada apa, Engineer? Hey.
1: Ah, sir? Masinganan pa magpulutan, sir, Ogber.
2: Ah, sige, sige. Sige, sagdara pa may pulutan, miss. Miss, among engineer, oh.
1: Oh, engineer, kamusta?
0: Okay lang.
1: Ah, engineer? As in, og wala kay lingaw, bakanti ko.
2: Biray na, engineer. Mo-chip in, Rami.
1: Ah, engineer, hubog na ka.
0: Naminaigda dis bangko. Parang di na nga, lauta, engineer ba?
1: Ah, engineer, na'y bakanti nga kwarto.
0: Ah, engineer, kwarto daw si babao. Birada na, tira ding na, engineer, tira ding na.
2: Mupaulis ako. Oh, pila man ang kwarto niyo diha, miss?
1: 500 lang. Sa kagabi eh.
0: Ah, engineer, safety na. Kaya kami, maghinainis pagpanguli.
2: Oh, sige.
1: Ah, engineer, ihatod na ka dito sa taas.
2: Oh, sige, miss, sige. Tara, tulog ko.

0: Ulitaw ka, engineer.
1: Karon ulitaw pa, pero na ko yuyam. Tuan na ka, bro. Paguli ato, magpakasal mi. Paabot ko siya.
0: Wala pa kambati kamingo kaniya.
1: O kamingo lang, miss, grabe.
0: Basin usa ko nga makapawala sa iyong kamingaw.
1: Ha?
0: Lingaw ang po di mo kaugalingon, God. Ato hiloto ni mong ulo, engineer.
1: Sige, kayo marag nalaban akong ulo.
0: Sige. Ano yung plaster sa iyong higdaanan?
1: Mabagin ninyong trabaho din
0: eh. Mag-entertain sa mga customer. Kung gusto nila. Ikaw, engineer. Ikaw na ibahala sa ko, ah.
1: Pila pa'y bayad ni mo?
0: Depende lang. Kung tanan na.
1: Mau ba? Hilota lang akong ulo. Akong tangkugo. Bukto na ako, uglikod na ako. Tagaantar ng eskalibo.
0: Wow, hilot lang. Sobra na kayo ng eskalibo.
1: Baka na lang, sige.
0: Sige, tatunaw na yung ulo.

0: Engineer, pwede mo hayang ka?
1: Humalang uli ko doon. Sige. Imamugungi ka ba yan?
0: Para malingaw ka, para ganahan ka. Okay na, tama na itong iskalibong hatag na mo sa ko, ah. Kung gusto ni mo, napailain nga akong ihatag nga kalipay sa imo, ha?
1: Sige, maiguha na niya nga malipay ko nga imo kong i-massage.
0: Dili lang massage, ako na bahala, kay hubog na ka.
1: Sige.
0: Sigurado magbalik-balik ka, engineer.
1: Ha?
0: Pasagdi lang ko, engineer.
1: Saan kanin mo ibuat?
0: Engineer,

0: Itingog ang cellphone engineer. Alaro na. Ako ba ka ng tubagon? Tubagon ako ni. Gano'n man ay mag-away silang ako'y nakatubagan eh. Pahala sila magbulag. O ganahan eh, si engineer sa ako na iyang pangasawon. Iyan siguro yung uyab. Natunggingo niya abroad. Runa, tama. Ang tubagon ako. Hello?
1: Oh, kinsan eh?
0: Kinsay mong toyo?
1: Ay, pa, kinsa din eh. Ganong babae nakatubag sa yung cellphone. Si Ben akong toyo.
0: Ah, si Ben? Niya siya din sa akong tapad.
1: Lago siya si Ben niya sa imo ha?
0: Hubog si Engineer Ben. Nag-inom siya din sa muang itrabahoan na nagpahilot siya. O ako pong gihilot. O niya, para malingaw siya, ako sige lingaw maayo.
1: Kinsa ka man?
0: Relax lang, Ron. Pagtrabaho lang ko diri sa usa ka bar. O kami ang ma-entertain sa mga lalaki nga walay lingaw. Di asa ko ak, bago na kong gilot na nakatulog siya.
1: Magunsa mo?
0: Lingaw.
1: Unsa?
2: Okay, mahigala sa dilipan ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Sa imong ngalan, ma'am?
4: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bye-bye pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha amang good, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pasaron, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung Capricorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
3: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako na nga si Jared. Kung ano ko ba, duha ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulaan gina ako nga maayo din siya sa larawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamitun. Natawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
5: Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo. Kaya nga ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: O nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay naanis yung itawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwid kay napod yung itawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar. tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binuhol pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel mga mulig-on ang kaugatan ug maminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo-increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan pastilan. Pero muri na ka muri no, okay gyapon, blooming gyapon ang tanawon may gala.
0: Diyas ako ak, bago na kong gilot na nakatulog siya.
1: Magunsa mo.
0: Lingaw.
1: Unsa?
0: Nalingaw gid siyag maayo. Hello? Wala na gipaong na. Tinood lang po na si Bindir sa akong tapal. Natugan lang ko sa tinood. Lisod po mamaka ko nga naamag si Engineer Dere. Ibalik na pa silpon mo, gawas na ko Dere. Tama ra. Nga, bahala kong sa'yo rason ni Engineer.

Okay. Sakita sa ulo eh. Oh. Ah. Uy, ako kong silipan. Saan oras na ron? Oh. Alas 5 na skadlaon. Uy. Sakita sa ulo eh. Asa ka sila ni Lugsturo? Di amok sa kwarto ni Ituod. Kinamunog kong kami eh. Ako kong silipan. Oh. Nanawag si Runa. Huwag itubang na ako. Pero, nakatulog ko gabi. Huwag kabantay, nagkastoryahan kami ni Rona bisag unsa na ako kahubog, pero makadumdum ko. Kasi nagtubag, Ginoo ko. Dilikha ka tong babae. Ganag, patay. Usaw na ni. Sigurado gitubag yun sa babae si Rona. Timpa. Wala. Dos minuto sa ilang panagsultihan eh. Muna uga, istoryahan ako itong babae sa kisulti niya kang Runa.

0: Boss, pwede mo kutana, boss? Oh, unsa ka na? Boss, asa itong babae nga sa ito yung ngaan? Si Nelly, sa to?
1: Ah, si Lene.
0: Oh, kanina pa niya uli. Sa to siya oras ang balik, boss? Ah, dili pa ko sure.
1: Saan asa maguna si Lene good? Kay ibalo ka, hituraan. Nagay mo hire.
0: Huh? Dili di siya mintin, dili, boss?
1: Ah, mag-ana-ana na maguna sila at to speak as bar. Kung dili mo ari diri, pangitaan lang sa mga bar. Nama na siya diha.
0: O dili siya mintin diri, boss?
1: Depende lang. Kay mantip man na sila diri mo. At timan sila mga customer. Tagaan sila ladies drink. Tiipan sila. O usahay. Na makikuban sa ila sa usa ka gabi eh.
0: Suma, gihatod man kanya. Wala mo mag-uban. Maugani, boss. Nga nang utana ko kay wa man siya dito.
1: Nabay nawala sa imo, ha?
0: O wala man yun, boss. Ako sa gitagaan sa paghilot niya sa akong ulo. Lalo ko'y pangutana ko sa iya, ha?
1: Ah, subaya lang ko niya gabi. Basi mo balik to niya.
0: Oh, sige, boss.
1: Ah, sige.

Uy, hala. Si Bin man ang nasa lamesa. Uy, pragtasok pang lang taon ng tawhanan eh. Anagit siguro mga engineer. Dolo na ako. Ben? Huy, Ben! Uy! Oh! Uy! Lay! Ikaw ba ni Lay? Ay, kaya nang guwana ka makailas ako. Ako ang amiga ba yan ni Rona? Maugani po ako kalimot. Tapos kayong paglantaw, Ben. Lagunoro kay Rona. Grabe gud siguro imong gugma kay Rona, no? Sobra. Ugda ko ako problema kay Rona. Dako imong problema kay Rona. Nakasala ko sa iya ba siya ako lang simba ko gisultihan siya sa babae? Unsa'y gisultihan sa babae? Kaya nga, kinsa na nga babae nga nakahatag problema? Paminaw sa laya. Istoryanta ka lay. Paminaw maayo.

Halabantay yun ka! Nagproblema yun kulay. Mahal na ko si Rona. Wala pa naman awag si Rona sa imo, ha? Wala pala eh. Katong una siguro siya nakatawag sa ako, ah, namusta na nanghid nga tuwa na daw siya sa laing nasod. Pero sa pagkakaruan na siya makatawag sa ako, ah, sige lang, kung matawag sa ako, ah, pangutanon na ako. Lay, kung matawag sa imo, alay, kayo suod man kayo mga higala, lay. Sultihin ko, ah, tawagin ko. Ah, sige, sige. Pastilan pa sinugisultihan sa babae nga naghilot-hilot sa imo. Na, impas yun. Madaot yun, magubag yun yung mga plano ninyo. Ginoo ko nila ang tanamay tabo, lay.

0: Waragin mo tawag si Runa sa kuha. Maula na sad ko nga mo sa ilang maginikanan basi gisultian ni Runa. Ang nahitabo ka na ako at tali atong babae. Basi gisultian sa babae nga nag-uban. Basti lang. Uy, ditingo ang cellphone. Si Lalay man eh. Eh, hello, Lay. Lay.
1: Ah, Ben, kumusta?
0: Di ako sa one, Lay. Gitrabaho na ako, nag-relax ako kanali. May kananawag ka, Lay, unsay balita, Lay.
1: Kasayang, Ben. Ganahe mo, ani mo si Runa akong suod nga higala nga perting buta na pero nga nung nagpakasalain taon ka, Ben, nga nung nagpadala man ka sa mga inganang.
0: Laywan ako tuyo, Alay. Naubog ko, Lay. Ay mo ba siya gisultihan nga naubog ko?
1: Ako siyang gisultihan. Ipasabot na huwag maayon, nasuko agad siya. Huwag ang problema.
0: Unsa, Lay?
1: Grabe gina akong pagpasabot. Ang tao, dili perpekto. O niya, tanan, ako siyang ipasabot para di lang yun mo magkabulag. Pero ang problema, Ben, hugaw na daw ka para sa iya.
0: Unsa?
1: Tungod kay nagig-uban daw kag babae nga naasabar. Kay gisultihan man sa babae. Naka sa kwarto, nagpahilot.
0: Kiduo ko.
1: Ako na lang yung ipasulti sa imo. Kalimta na daw ni mo siya. Kalimta ang inyong pito katuig nga relasyon. Kay dili og dili na daw siya. Ayaw na daw pag-adto sa iyang mga ginikanan. Kay gisultihan na na iyang mga ginikanan nga hugaw ka na daw para sa iya. Narikig-uban kag babae nga bayaran.
0: Kiduo ko.
1: Pastilan, Bin. Nagpihibra unta ka, Bin.

Sayang ang tanan, Kuya Arn. Imbis ang pagpalayo sa laing nasod sa akong suod nga higala nga si Rona para sa ilahan ni Ben. Si Ben usab na ningkamot nga makatigom sila para sa ilang kasal kung makauli na akong suod nga higala si Rona. Usa lang ka pamilo, Kuya Arn. Misipyat si Ben. Hugaw na si Ben para kay Rona kay nakiglambigit o usa ka babae nga taga-bar. Ang usa ka babae mo'y nakapaguba sa ilahang relasyon. Kuya Arn, mo na'y giingon nga dili tanan nga magpalayo ang usa nga makahatag paligon sa ilang relasyon. Na ay mga magpalayo nga makaguba sa relasyon. Sayang ang tanan, igo na lang sa pagpatulog paghilak si Ben. Milarga si Ben. Kay wa nawag siya pasaylo ah. Huwag samtang akong amigas pag uli niya. Murag wala na lang. Kaya nadawat na niya dito sa laing nasod ang mga hitabo, talit nila ni Ben. Karon, ang akong amiga nagpabilin nga nag-inusara o walay gikarelasyon. Desperado siya nga walay salig sa mga lalaki. Kuya Arn, dalang ko taman, ako lang gishare. Para saan makaamgo ang mga lalaki? O babae ba kahat? Kaya ang tentasyon, Kuya Arn, naras kilid. Dagan salamat, imo magtatampo, lalay. Dagan salamat, Lay, sa kaagi sa imong higala nga si Rona o guba ni Ben. O sa kini nga makatag inspirasyon pagtulunan sa mga babae man o lalaki, kung na'y mahilayo, dapat mag-amping, di ba? Magbihib. Di maglakaw-lakaw, dili mangitag lingaw kay diha ang hinungdan, no? Mao na siya. Wala. Manghinaot ko si Ben, makita na pud og laing Rona, si Rona makita pud laing Ben. Nga magmalipayon yapon sila. Dili gyud ka makasure bisan pagpila mo ka tuig nga nagkahinigugma ay. Dili pa mo makasure nga kamo gyud. Kay wa ta kabalo sa mga temptation, mga trials, basin dili niyo makaya, magkabulag yun. Okay, dagat salamat no sa tanan ato mga listeners. Ayon nyo kalimtiha ato mga product. Gikan sa atong Capricorn Gold, Orion Herbal Liniment Oil, duha klase, orange ang taklobang isa, o B40 Capsule, Megacare, dagang health problem ang itikar, o Nerveplex Syrup, o Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule, o sa atong Fairbite Capsule. Okay, dagat salamat mga higala no. Kini si Kuya Arn. Manginaot ko nga na ang itong mga product na sa inyong matagsatag sa mga Pinoyanan. Masin makabisita si Kuya Arn sa inyong mabalay. Makita na ito itong mga product malipay ko. Yan, salamat, bye-bye. Kinis Kuya Arn, inyong Dr. Lamingon. Bye-bye o pag-ayayo mga pinangga. God bless you all.

0: Kung nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw, tanan na ito mga pinalanggang suking ting paminaw. Welcome na po sa itong programa, no? Kaoba na ito kanunay, si Dr. Choi, o kiningyong higala si Buttercup. Hi, Doc!
2: Hi, Ma'am!
1: Na, welcome na po ito sa itong programa, no? Bahin sa panglawas. Unya, karon na ba, Doc? No, grabe kaya itong panahon karon, Doc.
2: Uh-huh.
1: Ulan, sige nang ulan. Usa nang balita, Doc, na patay ka na ang low pressure?
2: Oh, hinuon kong inaning nga time, June, May... Diba, momani siya ang rainy season. So, nala, siguro ang time sa rainy season, mabita itong reaction nilag move ang klase po unta, diba? Kaya agi to avoid the rainy season. So, muna siya nga dapat atong mga anak ato nag-yub kong panalipdan sa mga bakuna, or tagaan lang yun na itong mga vitamins, nga na ay vitamin C ug zinc, haron po dili-dili magsakit-sakit, no? Para na itong Nerveplex syrup, ana, mga vitamin C with zinc, pwede po na nato idugang sa itong mga babies.
1: Insakto, judge kayo na, Doc. So, dili lang para sa mga babies, no? Apil na po sa mga kanang mga, para nato, labi na gid po sa ato ang mga kuan, Doc, sa ato ang mga pinalanggang mga senior citizen, no? Aron dili, dali, maluya ang resistensya nilang nanay ug tatay, maayo nga mag-inom kanunay sa ato ang Nerveplex AE, Doc, no? Dayon, so, abon pa mga vitamins. Yung coffee corn mismo, Doc, maayo ba siya, basang coffee lang siya, maayo po siya, kay kanang malunggay, zinc na baya na siya, Doc, diba, Doc? So, katong mga nanay na itong tatay din ha, nga nagakape, mas maayo, i-maintain ninyo ang ato ang pag-inom sa kape nga, coffee corn.
2: Yeah.
1: Right. So, atong gi-invite po, Doc, ang ato ang mga listeners, ang gusto nga musalmot sa ato ang programa para makapadala sa ilang mga mensahe nga problema sa panglawas, no? Atong gi-invite sa atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes. Og, pwede po sila mag-message, ma'am, sa ato ang Facebook account nga Doc Choi. No? Na naka-white akong sanina, and then ang background na ay nakasulat na God is still the best doctor and prayer is still the best medicine, which is mogi ato ang always nga gina sulti.
1: Yes, doktora, no? So, mabasa ta gikan sa imo ang
2: Facebook,
1: okay? Dirita sa atong una nga sender si Ma'am Lani. Ingon si Ma'am Lani, "Hello Doc, mangutan ako, taas kog BP na ako giinom Losartan 100. Then karon nga panahon kay nahibal-an ako nga nitaas akong sugar, Doc. Unsa pay akong imnon ani? Ga-herbal ko kay bag-o ra man pud na akong nahibal-an. Okay ra ba nga mag-herbal ko, Doc?"
2: Dili gyud ko mo advocate anang herbal, no, kay anyway pwede man nato makaon ang mga gulay, ang mga nutrients gikan sa gulay, which is also source nato sa fiber, is makaayo na sa ato . Pero para namo mga doktor, dapat yun magtininuod yun ang tambal, kanang tambal nga niagi og mga research na nakaagi og kanang mga high quality yun nga research nga safe ra sa pasyente og tinuod yun siya makadown. Kay number one, yun ana, usahay mana sa amo, medyo nabikil na ang kidney. Nalisod na kaayo mangita o mga tambal nga safe sa kidney, di ana na mga mahal, or ang atuan na lang is pwede na to siya ma-insulin, in ana, no? So, ako ang advice ni niya, dapat yun mag-adto siya doktor, no? Kaya ang doktor ang maging makareseta unsay angay niya. So, dili po kumaingon unsay angay himnon niya, kay para na ko kinahanglan sa agyod siya magpa-laboratory test, no? How safe na ba mga tambal para sa iyang kidneys, no? Dapat magpa-check siya sa iyang creatinine to see normal ba iyang mga kidneys, no? Or magpa-check sa iyang SGPT to see kung okay ba ang iyang liver. So ang doktor ana is usually magdepende ang amo ang paghatag sa tambal, kasagaran depende sa kung safe ra ba sa kidney or safe ra ba sa liver sa pasyente. Kaya kasagaran ra ba kanang mag-herbal-herbal lang is dili gyud na siya maus-us. So ang tendency is basta maapektuhan niya ang kriya, Mapigtuhan na yan. It's chipiti nga managas, no? So, lahi po na nga itong mga choice of medication.
1: Mm-hmm.
2: So, dapat either muduol siya og diabetologist or muduol siya og endocrinologist, no? Kung wala mang gani, pwede ra gyud kaayo ang ila ang mga internal medicine o family medicine nga physicians. In a way, i-assess man na nila kung kinahanglan jud siya i-refer og specialist, kinahanglan i-refer gyud na siya.
1: Mm-hmm. Salamat kay doktora, no? So, Ma'am Lani, nadungog na nimo ang advice si doktora nimo, no? So, kaning mga herbal-herbal gyud ay okay man siya, makatabang man, pero kung sana anay sakit nga kinahanglan na gyud siya og katong gingon ni doktora nga kanang naay further research, no? Inana. Doc, thank you ata imong advice para ka Ma'am Lani, no? Dinhi na puta ka Ma'am Cherry, ingon siya dinhi. Doc Choi, maayong gabi sa imuha. Naalam ko'y pangutana kung pwede ba sa buntis ang Mega Care o Capricorn, no? Tapos si Cheche di ay ni sa kwan ni siya, Doc, dito sa bukid nun. Daghang salamat sa pagtubag, Doc. God bless you always.
2: No, always yun ato gina-emphasize rin, no, na okay agyo kayang ato ang Mega Care para sa mga buros, no? Kay good source na siya og omega 3 which is makatabang sa brain development sa baby ninyo, no? So dili lang siya para sa mga naitag-as og cholesterol, sa mga high blood doon, diabeticon, pero nindot po siya sa atong mga buntis, no?
1: Mm.
2: Oh, and then ang atong B complex okay man siya, pero kinahanglan yun po mo take sila og folic acid, mo take sila og calcium, no? Kay isa po na sa component nga kinahanglan nato sa ato ang anak. So mo na usually gina-advise nato atong Fervite which has B complex and folic acid and napochay iron, no?
1: Mm.
2: Mas nindot siya nga ang Fervite iparis na to sa ato ang Mega Care. And then of course, ang ato ang mama dapat naagitay calcium supplement harun kita pod puhon adili po ta mag osteoporosis, no? Kaya ang atong mga bata while nagdevelop sila, nagform sila sa ilang mga bones diyan sa atong tiyan, kwaon man nila ang calcium reserve sa mother, no?
1: Mm.
2: Muna nga, ang mother, dapat na siya calcium supplement. Harun dili po siya sa iyo ma-osteoporosis. Nakabantay mo, kanang ato ang mga idaran na, no? Or kanang mga lola na to, nga bako kaayo. Siguro, sa ilang panahon, wala gyud kaayo pa nauso ang calcium supplement. Kung naamang gani, dili kaayo inana gana practice, no? So, muna nga, kasagaran sa ato ang mga lola na ay mga osteoporosis. So, muna, due to research na found out na to, no, nga, hinahanglan yun mag-calcium supplement during kanang pregnancy and even kanang magpatutoy, kinahanglan magpadayon kasi mong calcium supplement. And then, kung padong nataminopause, no, sample, usual is mga 50 years old more or less ang atong menopause mag-start. So, in your late 40s, kinahanglan nata mag-start og calcium supplement ang mga babae. Kaya nga no, kanang tendency na pod ana is ma-prone na pod ta og osteoporosis, no?
1: Mm-hmm.
2: So, mo na nga ang mama as much as possible, dili man gyud ta ka-rely tanan sa health center, no? Sagaran sa health center kung pila unsa ra po ma-afford sa munisipyo, no, nga magahin para sa health, no? So, although gina-required na siya sa DOH, pero dili pod ta kaingon ginana kadaghan ang ilang ma-order, no? So, usahay, maghulat rapo na silag tagaan silag extra sa DOH, no? So, calcium, ferrous, murag yun na kasagara, no? So, muna, ang uban, mag-supplement yun ang naifolic, naiiron, o kanang omega-3.
1: Okay, Doc. Thank you kay Doc. Amazing yung kanyang mga nanay, Doc, no? Kanyang mga inahan, labi na kanang mga anak na. So, kinahanglan palanggaon dyan na ito na ano, ang ato ang mga ginikanan.
2: Yeah, as much as possible, kanang yun yun dyan silang tagaan o time po, no? Though sa kabisi na to, maski once a week or kung makaya twice a month, basta mabisit lang po dyan na to sila, dadun na to ang ilang mga apo, ana ba?
1: Mm-hmm. Then katong kuan do, katong sa imong giingon dok, no? Nga atos lang regaluhan kanang para sa ila ang lawas,
2: yeah,
1: no? Vitamins or unsa ba nang
2: para sa ato up, kita, di ba? Pinaka-best siguro na tumahatag, ayaw na lang ng mga herbal-herbal kaya wala mo takay sure kung unsa na siya ka-safe. No, siguro pwede ninyo mahatag ani ato mga products, no, para sa Nerviplex AE nga vitamins, haron maayang katulog, anayang kaon, Tapos, kung high blood doon siya, diabeticon siya, okay kaayo nga na siya yung mega care og B40. Ayun, pakapinan pag haplas, ma'am, og atong Capricorn. So, muna, malipay yun na si mama, no?
1: Tinood siya.
2: Mahin, ana lang good nga, kuan ba, no? So, muna, nga, isa na sa ato ang pwede mahatag sa ila.
1: Okay. Then, doktor, ano, katong bahin dito sa kuan ni Ma'am Cherry, katong, kung pwede pa po daw mag-Capricorn siya ng Borussia,
2: Okay naman ang Capricorn, pero ayaw lang ning purple corn, no? I don't think safe ni para sa iya ang Borussia.
1: Uh-huh.
2: So, kato yung regular na to nga classic nga Capricorn, which is mangustin, malunggay, and yellow corn.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So, kato siguro pwede sa iya, kay dili man siya coffee bean, no? Or kung pwede, kasa lang sa isa kaadlaw nga gamay lang po, no? Kay makapalpitate mangod siya, no? Na yan increase acidity. So, muna nga, ginapa-avoid lang to siya. Pero ang Capricorn, katong yellow corn, no, katong gold, okay ra.
1: Mm-hmm. Insakto jud kay doktora, no? Nga maglikay na yung mga buntis o mga kape-kape na kanang coffee bean ngayong gisgutan. Kay gani, dok, makakuan siya, dok? Kanang itong, siya tawag, ano?
2: GERD.
1: Magka-acid. Oh, magka-GERD, no?
2: Acid reflux.
1: Yes. Yeah, so, normal na siya, dok, no? Nga mga agigid ang mga buntis sa anak or dili tanan.
2: Dili man siya yung normal, ma'am, no? Mm-hmm. Pero, syempre, expected na ni mga mudako imuntian, mo push up dyan na siya.
1: Mm-hmm.
2: So, muna, kung magpalabi ka kaon, madaghan ni mong kaon, dali ka mabusog mo, rigors dyan na siya, mo backflow. So, expected yun na ni mo nga kung maburos ka, dako kagkuan, so small frequent feeding na karon dili ka mag-reflux.
1: Okay. Ma'am Cherry, salamat kasi mong pagpadala sa imo ang mensahe din he sa ato ang Facebook ni Doc Choi. Huwag hinaot nga na mati ka karon, no? Shout out sa tanang mga taga-Bukid nun. Alright. Dinabutan ni Ma'am Jenny, no? Ang giskutan din ni Ma'am Jenny kay... Hello, Doc Choi. Nakadungog sa boses sa radio. Oh? Muna niya siya, Doc. Nakadungog ko na siya sa boses ni mo sa radio.
2: Wow. Thank you kayo, ma'am, ha. So, naminaw yun ni si ma'am.
1: Yes. So, shout out ni ma'am Jenny.
2: Jenny. Ma'am Jenny, thank you kayo sa imo ang pagpahibalo nga. Naminaw yun ka dali sa amo.
1: Mm-hmm. Kaya naminaw ni Doc.

0: Ask lang ko kung pwede ra ba mag-inom o gliclazide, Doc? Unsa ni siya, Doc? Insakto ra ba? Gliclazide, 60 mg para sa diabetic. Wala na ko ga-inom o metformin. Mo ni siya yung pangutana.
1: Oo, ang gliclazide is isa sa mga ginagamit nato pang tambal sa diabetes, no? Pero dilidyo ko kaingon, ma'am, kung okay lang ba na sa imua, enough na ba na sa imua, no? Kaya syempre, even ako sa akong mga pasyente, before ko magka-decide kung unsay akong ihatag nga tambal nila, pangayuan dyan ako sila mga laboratories, no? So, unsa kataas ilang sugar, na ako'y FBS, HbA1c nga test, unsa na status sa ilang kidney, ilang liver, so na ako'y chorea, SGPT, inana, no? So, before ko mag-decide, usually, ginapa-work up na ako akong pasyente. So, makaingon ko, oo, ginagamit mo na mo ang gliclazide. Usually, wala man siya yung mga side effect except nga makausos yung tiyag-ayo na yung tendency nga maka-hypoglycemia, no? So, usually, we shy out na siya sa mga pasyente nga mga elderly, nga dali kayo ma-prone sila o kuan, paspas mo usos ilang sugar, no? So, depende po na kung tag-ason kay sugar, usahay mo hatag yun mi, kay makatabang dyan siyang paus-us. Pero na po siya'y tendency, usahay nga murag ma-resistant, tabitaw ka, murag naanad na ba. So, muna nga timbang-timbang, mangunang magpahatag tambal. So, dilidyo ko kaingog mauni, mauna. Kay wala man tika na examine, wala tika na pa laboratory. So, ang akong advice, kung taga diri ka, sa Sampaganil del Norte ka, or diri sa duol sa mua, so pwede kyo ka magpa-check up sa ako, ano? Ay ako mag-decide pa work up at ka. Pero layo man ka, so pwede gid unta magduol ka og doktor duol diha sa inyo, ah. Kung naamoy diabetologist or endocrine specialist and sa inyo, ah. Or IM or family medicine nga mapa-check up nimo harun ma-work up ka niya, no? Harun mas safe ang tambal nga ihatag sa imo, ah. Mas hiyang or masakto, no? So, inana na siya, dili ta ingon nga magsunod-sunod lang sa unsay istorya sa silingan or unsay sa inyong parinti nga gigamit, no? Depende na siya, no? Case-to-case basis na to ang pagtambal sa pasyente. So, mas better gyud unta kung ma-work up siya, ay ha, maka-decide ang doktor kung unsay best mahatag niya. Anyway, ang doktor is, depende man na sila experience, depende sa ila ang preference, no? Pero, every one of us always should be nakapa-laboratory sa mga patient just to make sure nga safe ang among gihatag ng mga tambal para sa iya. Kaya lahi-lahi man ang patient, lahi man ang ato ang mga laboratory results, no? Unsa kataas ang imong sugar, magdepende po na sa among decision unsay hatag ng tambal. No, so duol sa doktor nga naa diha sa inyo, no?
0: Okay, so salamat kay Doktora, no? O Ma'am Rosalie, salamat kay sa imo ang pag-share, sa imo ang gibati din, ha? O ginaot ikaw, naminaw ka karon, no? Shout out sa tanan natong mamiminaw, sa tanan nga nag-suporta sa atong programa, Doktora Choi, no? Salamat kay ninyo, no? Kulay puas jud nga namati. Then, human, at least, natabangan pud, no? Natabangan pud mo ni Doktora sa iya ang mga maayong or bulawanong mga tambag. Bulawanong tudok. Kaya na kay bulawanong daghan ganing gold.
1: Na.
0: Bitaw. So, tinuod ba yan na, no? So, nagkakuan yun ang tanan. Hinaot nakabenefita, no? Kamo o kami. No? And ana ragin na siya. Kay love na to ang tanan, Dok, no?
1: Yes.
0: Nang mapaabot dyan yung atong tingog sa asa tanang lugar nga maabot ang ato ang tingog sa mga stasyon. Okay? Dayon, Dok, kuha naman po ta, ang ato ang oras na po, no? Nagsingabot na po, nga mo na po ni panahon nga, kana ang para na po ta sa sunod nga episode, no? Dayon, gi-invite na to ang tanan, no? Sa ato ang hotline number 0909-304-8924 o sa Facebook ni Dok Choi nga, Dok Choi. Okay, so hantod na po sa sunod nga higayon mga higala, no? Kini si Buttercup, ano na mo pahinumdum kaninyo? Sa ngalan ni Kuya Franz nga may ingon, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Okay, si Dok Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang

0: Mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: 93.7 Heart FM Time. It is now 2:48.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
2: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
0: Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, dispuntatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Opisyal nang inilunsad kahapon Hunyo ang 1 Brigada Eskwela 2026 sa Cagayan de Oro City bilang bahagi ng paghahanda para sa pagbubukas ng klase Hunyo a 8. Ayon kay Roy Lumban, nagsagawa muna ng mga paunang aktibidad ng ilang paaralan bago ang formal na kick-off ng programa. Anya, bahagi ito ng inisyatiba ng School Division ng Cagayan de Oro sa pamumuno ni Roy Angelo Gaso kung saan ipinatupad ang Advanced Brigada Eskwela sa ilang piling paaralan sa lungsod. Tinatayang nasa 10 paaralan ang naunang nagsagawa ng Brigada Eskwela Activities bilang bahagi ng paghahanda upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase sa mga susunod na araw. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM, Bukidnon. Honest natin, 13 minutes after, or make it 31 minutes after 3 o'clock, Dochi with Anxiety. Diba? Yung mga may anxiety dyan, nako, nasa isip mo lang yan. Mas mabuti pa, diba? Pinaka-epektibo para mawala yung mga anxiety natin sa ating isip, diba? Mas mabuti pa kung, diba, mag-exercise ka. Take a good walk, yung brisk walking. O di kaya, doon ka sasama sa mga kaibigan mong positive lang. Hindi positive sa, alam nyo na. Diba, at least yung makakatulong yung mga masasaya mong mga kaibigan, di ba? Mag-group hug kayo. O yeah, anyway, magandang tanghali. Tanghali, hapon na pala ha. Itong brother ko, my girl. Oh, happy listening sa imo, dia call. Sige, Uncle Fern, maayong hapon sa imo. And of course, kay Demsoy, ang ating mga sweethearts dyan sa may bukid noon. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Mga teachers natin ngayon, busy sa mga brigada eskwela ha. Siyempre, yung ating mga parents din na hindi makadalo. Kasi walang time na mag-brigada eskwela. Nako, floor wax lang at saka ano ba yung mga do-donate yun? Yun ang dapat katapat niya na. Magandang hapon sa ating mga teachers dito sa may West City Central School. And of course, ang kanilang mga gwardiya dyan. Ha? Happy listening po sa inyong mga watcher nila. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga teachers din natin dyan sa may Puntod National High School. At saka dito din sa may Upper Puerto, sa may Puerto. Oh, Puerto. Happy listening po sa bagong talaga nilang principal dyan. Ha? Si Principal Emily. Happy listening po sa imo, ma'am. Kaya, sa ating mga HPG, na-miss ko na itong mga HPG natin, ha? Si Jay Tagalog, at saka si Noel, si Small But Terrible, at saka, hindi natin makalimutan si Joseph, ha? Maayong hapon sa inyo. Ating mga drivers, iputada, maayong hapon po sa inyong tanayan. Anyway, sayhay natin yung hapon natin kahit makulimlim, ha? Mag-enjoy tayo sa mga music natin dito sa Hard FM. Magbabalik ako with the music from Jenny. Of course, dito lang sa ating programang Hard Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 5. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
4: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line and let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na ilain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.
11: Click, click, click, click.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:48 ang oras natin. Oy, nag-message si Sir Eddie Kinya ha. Sir, may tira-tira pa ba dyan? But anyway, belated happy birthday to you sir ha. At saka yung mga staff mo dyan sa may Noisky Food House, magandang hapon sa kanila. And hi din kay Mommy Marilyn, nandyan ngayon sa may Bukidnon. Grabe yung nikalagan ng Mommy na mo, oy. O, andyan siya ngayon sa may Valencia City, Bukidnon. Kasama niya si Cassie. Magandang hapon po. Uy, nagpunta pa sa Lake Apo ha. Grabe. O, kaya pala, dala mo yung scuba gears. Magandang hapon sa iyo, Mommy Marilyn. And hi din kay Sir Efren Wayan. Ating mga kaibigan dyan sa may Malanang Opol ha. Dyan po sa may City Homes. Shout out din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Ipunan. Nako, ang daming nakikinig dyan sa Heart FM. Maraming maraming salamat po. Shell NHA Kauswagan. Hi and happy listening po sa lahat ng mga pump boys natin ha. Tsaka yung cashier nila. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At tsaka yung nakikinig ngayon dyan sa may Aurorama, sa Duncan, dyan sa may Carmen. Happy happy listening po sa inyong lahat. 3:49 ang oras natin, sweethearts. Ano ba yung iniinom mo ngayon? Pampawala ng antok. Nako, ang sarap magkape. O kahit lang dun sa paborito nating mga coffee shop ha, na hindi masyadong

0: mahal yung kape nila. But anyway, mahal ka pa ba niya? 3:49, magbabalik ako with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bagaydon. 4:15 ang oras natin. Time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness, final hour na po, sweethearts. At syempre, kasama nyo pa rin. Hanggang alas 5 po tayo ha. Harvey Stone here, at your service po. Uy, magandang hapon ha. Nakikinig sa atin ngayon ang Hyundai CDO. O, sign na ba to na bibili tayo ng bagong kotse? Ay kay Richley Ranara, mayong hapon niya sa inyo ha. O, maraming salamat sa discount. Nain ko muna bilhin yung tapaludo. Magandang hapon sa inyo. And of course, yung daddy, poging papa ni Richley ha. Joseph Ranara, mayong hapon sa inyo, Joseph. Oy, maulan na daw sa uptown. At saka magandang hapon din kay Christine, kay Demsoy. Sa ating mga gwapo-gwapa din sa may JRS Express Maramag. Maraming salamat po ha. Ang daming parcel. Hi na din po kay Kate. Magandang hapon sa iyo, Kate. Kumusta ng mga bacteria? Kumusta po ang ating weather dyan ngayon sa Bukidnon? For sure, umuulan dyan, di ba? Kumusta di Ademsoy? Update daw, be? And hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon. Yung Gatoda drivers, ha? At saka yung mga Alta Dua drivers natin. Grab drivers, Kagayhaan! Shout out sa inyo, mga pogi! Magandang salamat ha at kasama nyo kami palagi sa inyong biyahe. And hi then kay Sir Edwin Amilao. Maayong hapon sa inyo, Sir Edwin. At saka kay Joven Raagas ng Barangay Bunbon. At yung Scarlett Nicole Eatery natin dyan po sa may patag. Mommy Gemma Popos! Shout out to you, Mommy Gemma! Wala na may mangga din, kuya. Wow. Sana makapunta ka dito, Mommy Gemma, ha? Kahit wala kang dala, yung sarili mo, napakalaking bagay na po yan. Diba, makalingaw yun yung makakita ni Mommy Gemma Popos. Of course, yung mga kasamahan nyo dyan at saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Zone 5, Zone 10, Upper Carmen. Shout out po sa inyong lahat dyan. 4:17 ang oras natin. I'll be back with the music from Maximilian. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive on a Tuesday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luir Erasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: For 10K, top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
6: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vint.com. Net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita.
7: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:34 ang oras natin. Cup of Joe with Multo. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ang ating mga pogging Art Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Ranara of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Poging Harveston. Kanina nakadala ko ng Lapasan Highway. Sapan ko lang po yung masasakyan dyan. Nakarating tayo ng Limited Kai Drive, ganun pa rin. Nakapunta po tayo ng Kugon Market Harveston na mga ibenta po dyan. Lalo na dyan sa may banda po ng JR Borja. JR Borja, mapunta po ng Corrales, extension Corrales, may builder na po dyan. Pagdating naman natin ng Corrales extension, may kaluwagan pa. Panin lang po yung sasakyan dyan, Arbiston. Tapos dito tayo, nakadaan tayo ng Biles. Ganun pa rin, build up na. Pero pagdating sa Green Lights, umusar naman po yung sasakyan natin. Hanggang nakarating tayo ng Baminta, Boulevard, may kaluwagan pa. Kasi patay yung ilaw dyan, pero may marami tayong mga RTA personnel na kabantay dyan, lalo na dyan sa banda ng JR Borja Carmen, Baminta, JR Borja, may patay ang ilaw dyan. Tapos may RTA naman na kabantay, diretso-diretso tayo, pupunpake tayo ng uptown. May kawagan po sa uptown, Harveston, kaso lang, ang lakas yung ulan, lalo na papunta na tayo ng... Papunta tayo ng Sevier Heights, may malakas na ulan na po dyan kanina. Hanggang sa ngayon, nakabalik tayo papaba ng Makapagal Drive. May kaluwagan pa naman sa ngayon, Harveston, ang Makapagal Drive papunta ng Kanituan.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Ayan ang latest sitwasyon ng mga saanang nataanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Joseph Y. Kulatralara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA
0: RTA
1: Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7
8: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
11: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
12: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
12: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 451 po ang oras natin. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Big Girls Don't Cry. Dapat lang, di ba? Ano may angay? Ang laki-laki mo na, umiiyak ka pa. Anyway, magandang hapon kay Mami Elaine Gales, Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. And of course, yung mga kaibigan natin dyan sa may Kalilangan, sa may Pangantukan. Napakalakas na ng ulan kanina dyan, ha? Kaya Demsoy. Oy, Demsoy, mag-ingat ka sa biyahe mo araw-araw, ha? And of course, kay Igig, birthday celebrant natin for this month. Murag mangimbitar guni si Igig, ha? Happy, happy birthday to you, Igig, ha? Oh, in advance. Wala pa siya nagsulti ano sa iyang birthday. Wala't lang midri sa imuhang invitation, Igig, ha? Magandang hapon sa inyo dyan sa may CDO Papel Republic. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Siyempre, ang ating last winner of the day. Ikot na ang ating ruleta para pipili kung sino yung mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may barangay Lapasan. Bunot na tayo dito. Galing dyan sa may barangay Lapasan, ha. Congratulations kay Henry Paul Pacero. Henry Paul Pacero, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Oh, punta na kaagad dito sa aming himpilan, ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Kerman. Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Magbabalik pa ako with more music. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, ano ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Mga pinaga, ang atuang topic karon bahin aning fight or flight. Sukol, away, or dagan, likay. Kini siya nga sistema, naka-built-in ni siya sa tua. Gitawag ni siyang survival alarm system. Built-in, or mo ni gitawag nga naka-built-in nga survival alarm system. But pasabot, pag naanak ka niini nga mode, nag-survive, nagpaningkamot ang imuhang lawas nga di ka madaot, di ka mamatay, kundi mo-survive jud ka. Gidesign ni sa tong lawas mga pinanga para nga mo-proteksyon ni siya kung naay mga delikado sa atuang atubangan, palibot, sama sa naay iro nga mo hanggab si muha, mo atake si muha, naabay nigukod si muha, naabay mga aksidente nga hapit gyud mahitabo. So ang atong utok immediately mupadala na siyang emergency signal sa atuang lawas. So ang atong mga adrenal gland, mo-release dahil na silang mga stress hormones. Mga nang gitawag adrenaline o cortisol. O sa may mahitabo, panahon nga mo-fight or flight. Ang atong lawas, mo-prepare ta nga mautokong gigong ganina, mo-away ba ta sa mga danger or mudagan ta. That is why ang atong kasing-kasing mubuto na siyang mas mupaspas ang pagbuto-buto. Ang atong blood pressure na nga time, medyo mutaas na siya. Ang atong pagginhawa, medyo mupaspas. Ang atong mga muscle, medyo manggahi. Ang atong alertness, medyo paspas yung kayo. No? Siga lang atong mata, pinangga. Nga naman, ang atong lawas temporarily nagasulti, emergency, prepare to survive. Ang problem, mga pinanga, mauni. Imbis nga ang fight or flight mode, kining pang-emergency nga survival system nato, i-prepare lang ni siya sa mga emergency. Ang nahitabo, daghan sa mga tao karon nga na-activate kining system sa matag-adlaw na. Gigamit na hinuon ni sa matag-adlaw. And of course, pagmata nato, kinahanglan magitag mga stress hormone para makamatata. Kanang pagmata nato, kinahanglan man tag stress hormone. Nganong makamatata, nganong mulagsik ta, tungo na ni stress hormone. Pero dapat certain level lang na siya. Di siya mo taas. Ang pagtaas sama na sa mga danger na imi-atake nga iro, may imi-atake nga dautan nga elemento sa imuha, mibati kag kahadlok sa palibot, kana mo taas ang imuhang level ana. Ang problem kay daghan sa tua, matag-adlaw, nagsigitag overthink. Kasuko, bayronon, utang, naisig paningil, away sa pamilya, banag-asawa, ginikanan anak. Unya, napag-gitawag social media pressure. Unsa man yung social media pressure, mauna siya ang makapa, luya sa imuhang huna-huna tungod kay naakay i-maintain nga flawless juga online presence. Puwersa ka, mapugos juga nga mukomporme ka sa mga unrealistic societal standard. Na yung mga standard niya pero dili jud na siya realistic. Makadamage siya sa mental health o sa self-worth. But pasabot na igitawag mga core triggers. Pareha ng mga the perfection trap. I-trap ka nga kinahanglan juga perfect. Huh? I-showcase jud nimo ang mga unsa ba tong i-highlight yun ni mo dapat ingana pinanga kaysa tinuod yun nga mga struggles sa kinabuhi. Kailangan kag mga validation metric obsession nga imong gina sulay gyud managhan ang imuhang mga likes, mga shares o mga followers. Aba, makapastress po na di ay mga pinanga. O niya, natay mga hyper availability, no? Nakay anxiety tungod sa mga expectation, sa mga notification, kailangan yun replyan dayon. Kay kung di nimo ma-replyan na mga suko, naghangmawa sa imuha, diri na naka-focus kaayo ang atuang survival system na to. Ang atuang naka-built-in na survival alarm system. Diri na naka-focus kaayo sa kahadlok, mga kapaitan, na kay pait, kagibati, toxic relationships, constant worrying, meaning ang lawas nag-react as if danger is happening. Ang lawas nag-react as if bisag naglingkod ra ka diha. Pero ang imuha di ay hunahuna nagdagan. Ang imong hunahuna nanay gika away dito. So nahuna pa lang nag-away na ba? So ang ato ang lawas constantly emotionally stress mauna nga. Atong hunahuna samtang imong pagbati imong hunahuna na pirmi ka stress ang imo pong lawas magpagawas perminti og stress hormone. Mauna'y makapaluya mga pinaga. So unsa may mahitabo kun kini magpadayon maabot og duha ka semana, bulan and even tuig. Ang posibleng epekto ana high blood pressure gyud. maglisog kag tulog, kapoy ang lawas, labad ang ulo, possible di ay diha mga pinangga ang hinungdan. Nya, maluyang imong immune system, ma-anxiety na dan ka, nadaghan ay kagibati sa imuhang mga tiyan, kabuhion, unsa pa na mga digestive problems, unya dali na kamasuko, daghan ang ma-inflammasyon, hubag-hubagan ka, bulkan-buklan ka, or gi-arthritis na baka. So, sa ato pa ang imong lawas na kulgot, nag-stay stuck siya sa survival mode. When we think about survival mode, imong ma-imagine na akasada kong lasang, dili jud ka relax diha. Grabing exhaustion, grabe ang imong kakulangon, grabe imong pangusog. Ayan. So, ingana imuhang kahimtang. Nya di pa jud katarog tulog, kada haglamok, no? Imagine na nakaslasang. Survival mode. Ingana pod ang kondisyon sa imong lawas, di makapahulay tarong, dili makarepair og tarong, basta di makapahulay ang imuhang hunahuna. Mao na nga sa mga ubang mga pamilya, family conflict yun. Nadiha ang away sa pamilya, nadiha ang grabing kalagot, nadiha ang mga argumento nga emotional arguments, no? Di wala na sa prinsipyo nga argumento. Emotional nagbase na lang. Basta kung unsay gibati, kasuko, kahiubos, mao to ipagawas. Naapoy uban nga ma-extreme. Grabing mga kabalaka, bisag dili kaayo kabalakan. Even without heavy physical work, bugat ang imuhang paminaw sa baga. Gikapoy ka bisag wa ka nangal sa bugat. Tungod kay ang utok ug ang atong lawas are deeply connected. Grabe ilang connection mga pinaga. So ay kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Labi na kung stress ka, maglisog ag tulog, imnadayon duha or tuluha capsule. Human pa ni hapon, kung wala kay kay stress kaayo, bahala tagay sa isa, pero during stress gani, duha kapsul inuma, human pa ni hapon, tulo kapsul human pa ni hapon. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nani siya'y nutritional support nga makatabang sa stress o daily wellness mga pinangga. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nag-contain siya mga sustansya o mga plant compounds sama sa chalcones nga mutabang sa atong circulation, vitality, and cellular protection. Napo ni siya mga B-complex vitamins. Importante ni siya para sa nerve health na to, energy production, stress metabolism, and brain function. Og taas po ni siya vitamin C. Mutabang po ni siya sa atong immunity, antioxidants, protection, recovery from stress. But remember, ang suplemento na to, mutrabaho ni pag-ayo basta ato ang sabayan o tuyoon, iampo paningkamutan nga matulog tag sayo, insakto atong tulog, proper food po ta, ayog tulog nga busog, enough nga tubig, matag-adlaw, inom gyud og insaktong tubig, naapoy pagbaklay og ehersisyo pasingot, then emotional gyud nga kalinaw, og labi na tanan ang pagsalig nato sa Dios. Daghan sa mga sakit karon dili tungod sa physical lang. Sometimes or makadaghan ang lawas nato nagahilak na gyud na siya. Tungod kay ang hunahuna o ang emosyon na bugatan na gyud, na sobra na gyud kaayo, kapoy na gyud kaayo. Mao na proteksyonan nato atong mga hunahuna. Proteksyonan nato atong mga emotion. Pangayoon nato ang kalinaw sa hunahuna. Mangayo ta sa ginugtabang for spiritual life because a peaceful heart is one of the greatest medicines God has given. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Walay problema bisag naa kay maintenance, mas mahimo hinuong epektibo ang imuhang maintenance pag naa kay EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tagay lag duha or tulo ka oras ang gap pag-inom sa imuhang maintenance og palabyon sa nimog duha tulo ka oras ay ha ka mo inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mas maayo before ka matulog mag-inom kag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nagibati 3 times a day muna para nga dali maulian mga pinangga. Investment, isa ka bulan hantud tulo ka bulan. O niya kung mabalik na pod ang grabing stress, 3 times a day na pod. Kanang tag magabi ila mag-inom, maintain lang na tungod kay ang mga minimal stress na to kada adlaw, kailangan po na siyang support para nga dali na siya ma-manage, ma-regulate o pagmata na to inigkabuntag, gaan ang atong paminaw.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Iyon magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: So, bisita lang mo sa klinika, Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo, hantod Biyernes, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Naatay program para sa mga high blood, stroke, arthritis, mga bukol, diabetes, ug unsa pa man atong ipambati natay program for that nang hubag nga mga prostate magsigig ihihi way kusog nga mga tuhod, bisita mo sa clinic mga pinangga. Ang ato ang practical nga advice nga para mo kalma ang ato ang stress mode, ang ato ang fight or flight response. Kinanglan ato ni siyang mapakalma pinangga. Number 1, i-aim gyud nimo nga matulog ag sayo alas 9 tulog sayo mga pinangga. Ikaduha, ayaw tulog busog. Kung alas 8 o alas 9 ka, tagaig tulog ka oras, nga milabay ay haka matulog. Labi na kung ma-practice ni mo mataghapon, kumahimo gamay o simple lang nga pagkaon nga dali matunaw, nga di po gagutomon, nga bisag hawang na imong tiyan, makatulog ka. Kaya na ay mga gutom, di ka katulog. Ang uban na imnan naman na og tubig nga init-init, butangan og isa o duha kapudyot nga asin ang tubig para mawa ang acid sa tuang mga tiyan. Pag ma-practice nga matulog ta nga nag-fasting, diha na gyud mugawas ang tinuod nga breakfast. Kana bitawang mamahaw ka, pagputol o ang pag-undang sa imuhang pag-fasting, maunay breakfast ni kaon ka nga gutom gyud. Daghan kayong ligutomon sa buntag alas 6, alas 7, alas 8, tungod kay wa sila mahilisi. So di gyud siya matawag og breakfast. Samtang pagmata nimo, butod pa imong tiyan. Gahi, bugat pa imong tiyan. Gikapoy imong lawas. Ang uban, gilabdan pag ulo. Ngano man, bugat kaayong gikaon anang panihapon, wa mahilisi. Mao na nga, di gyud matawag og breakfast ang ilahang pamahaw. Mao na nga uban, mukapi na lang, magpandra. Ang uban nga ipkapira, dito na mamahaw, alas 10. Ang uban, alas 12, paniudto na lang. So, kana, panagsa, pwede. Pero pag ma-long term, pila katuig ng buhaton, daghan po kang pamatio na anak pinaga. Kaya dili na siya nahaom gyud sa built-in sa atong sistema nga ang buntag mas kusog ang metabolism. Ang hapon, mas luya o mas hinay na ang metabolism. So, mao nang uban nga mag one day na lang meal, pwede pa nagsa. Pero dili na pwede pang pila katuig. Maabot kag pulo katuig, ingon ni ana, daghan na kang pamation pinangga. So, kanang madungog na to nga mga diet nga tag-upat katuig pa lang, lima katuig pa lang, di pa na makita ang dakong epekto. Pag-abot sa pulo katuig, diha na makita ang doctorate degree. Diha na makita ang katag kung unsaon pag-adjust o ipadayon pa ba na kana nga diet. So, importante po ang matag-adlaw nga pag-ampo. Tungod kay kung wa kay kalinaw, wala kay gisandigan, dali ka ma-stress. Mao na ang uban, magsige na lang og bisyo-bisyo. Kung sabay ilahang mga bisyo, hantod kung ilahang tan-aon sa dakong samin lang kinabuhi, wag yung kalinaw. Nagihapoy mga kabugaton sa abaga nga wala malangkat. Ang siyensya nagsulti nga ang kanang matag-adlaw na to nga pag-istorya nga to sa Ginoo, pag-ampo, makapa-reduce sa ato ang mga stress. Kaya ang pag-ampo, makatabang dahil siya pang pakalma sa ato mga nervous system. Mupa-tabang siya pag-lower sa heart rate, blood pressure, and cortisol level. Ang prayer po, matag-adlaw, pag-ampo, labi na kung buntag o tuhapon mag-ampo, makatabang po siya for mental clarity. Ang pag-ampo po dahil, no? Makatabang for mental clarity, better sleep, and coping and resilience. But pasabot, ang mga tao nga nag-ampo regular, buntag o tuhapon, or buntag gabi, nakita nga naa sila ay mas higher emotional resilience during tough physical or emotional challenges. Ang benepisyo po sa pag-ampo alang sa tuang mga goals sa tumang kinabuhi, namatay mga damgo kabutunon, mas makatabang siya nga magiging mas focused ta o ma-align ta sa tuang mga goal. Kaya ang pag-ampo di ay makatabang siya sa pag-reinforce sa atong mga intention. Na ay power ba no? Na ay power sa pag-ampo di ay. So it keeps your core values at the forefront of your mind. Ang pag-ampo po matag-adlaw, i-appeal po ang pagpasalamat. Tungod kay ang pagpasalamat nga klase nga pag-ampo, dili bitaw sa gilang taog. Yangungo sa Ginoo sa mga problema, kundili ang problema ay ibaliktad siya nga pasalamatan ni mong Ginoo tungod sa problema. Kuhaan ni mong lesson ang mga problema. Makatabang din na di ay nga ang problema nasa pawan o pasalamat. So, ma-practice ang imuhang utok, ang atong utok nga magiging optimistic and productive. Kay imbis nga di na tamo trabaho tungod sa problema, nahimo na to motivation ang problema nga mas mo trabaho pagyuta. Unya, ang pag-ampo pagyuda ay mga pinanga, maka-manage ni siya sa mga negative emotion like envy, anger, and discouragement. Sulayi og ampo, Lord, tangtangan ni ako ang mga kahiubos, ang ako ang pagkaibog, ang ako ang pagka suko, pagka-discourage, imo na specific iampo sa Ginoo mga pinanga. So, mao na ang mga practical advices, labi na ang pag-exercise matag adlaw or regular nga pag-exercise makatabang pangpakalma sa imuhang stress hormones. Ang pagginhawag lalom makatabang pud na siya sa pag-regulate sa imuhang stress hormones. I-avoid ang mga unnecessary conflict, ang mga dili na angayng awayon, ayaw na awaya. Mao na nga ayos iktan og drama nga pag maglagot ang imuhang bida, maglagot pug ka. Makakita kas kontrabida, maglagot pug ka. So bantay baya basi ang imuhang pagtan-aw sa mga telebisyon o social media, nalapas na kagduha ka oras, mutaas na ang imuhang stress hormone ana mga pinangga. Limit-limit lang. Kunya, labi na, i-practice na to nga musalig ta sa Ginoo. Ay mga challenges, ang affirmation importante kayo. Mag-memorize ka. Psalms 23, Psalms 91. Kana nga mga chapter sa Bible. I-memorize na siya. Labi na kung grabe imuhang mga challenges. Murag makuyawan ka ba? Memorize. Iampo. Kunya, learn emotional self-control. Ayaw react. Samtang di nimo hunahunaon ang imong isulti, na mintras napakas kasuko, ayaw sa isulti. Kinahanglan pangayoon nimo ang kalma, pangayoon nimo ang kalinaw, pangayoon nimo ang kaalam, ay hakamuriak mga pinangga. Because not every battle needs an emotional reaction. Ang gikinahanglan sa matag-away tong kinabuhi, kanang giingon, a peaceful heart helps the body function better. Ang malinawong kasing-kasing, makatabang nga ang atong lawas mas mo function pag-ayo. But constant emotional stress slowly drains strength from both the mind and the body. Apan ang matag karon og unya kana bitong nagsigi na kag kaguol kabalaka kasuko kahiubos kahadlok overthink negatively hinay-hinay din ang mutang-tang sa imong kusog gikan sa imong lawas og sa huna-huna. Mao na ang word for today sa Proverbs 14 verse 30. A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. So unsa daw mga pinagya? A sound heart. Unsa man ang sound heart? Kanang malinawon nga hunahuna, kalmado nga espiritu. Ang imuhang pagbati anaa gyud sa healthy nga pagbati. Naa kay pagkontento, naa kay kalinaw. Mao na sound heart. Mao na ang kinabuhi daw sa atong mga unod. Kanang sound heart. Mao na nga daghan jugeng magsakit ang ilang mga kaunuran nagsakit punod sa kasing-kasing, kidney, atay, lawas, mga tuhod nila nganuman kay walay sound heart. Unsa daw ang makapagabok daw, makapaguba sa tong mga bukog is ang envy, jealousy, kaning pagkaselos, pagkasuya, nasuya ka na labuan ka, nasuya ka wa ka kabalos. Mauna siya makapaguba sa ato ang mga bukog. Kung naay naghimo og kadaot kanimo, protection ni Gyud nga di ka masuya, di ka ma-jealous. Kay kanang gitawag rottenness of the bones, kanang pagkaguba, pagkagabok sa imuhang mga kabukugan, symbolic language na siya mga pinangga para sa emotional stress, inner bitterness, mental exhaustion, destructive emotions affecting the whole person. Duman na to mga pinangga, nga ang kalinaw rin kasing-kasing dili na siya spiritual important. It is also important for emotional and physical health. But envy, bitterness, and uncontrolled emotions slowly drain strength from both the mind and the body. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
11: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tigil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa, mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Mag-take ko sa kanang nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dran nagbalik kanang akong lawas. Makahilap ko po sa kanang akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod sa X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko nagbalik na kanang akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay nagdugtong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina nga bulong. Salamat na, sir.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parang yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay!
11: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 728-1434.
1: Basta healthy, happy!
14: 93.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
16: Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa,
16: Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
17: Radio with heart.
18: The best mix of music.
16: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos. Kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po naman Facebook account, Rice Brand. Sana man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan. Tara na. Kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating palatutunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatutunan. Meron na tayong buwan naman ng caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Si Kuya Boy po.
0: Sino po sila?
1: Kuya Boy. Yung ano mo, yung buyer mo dito. Dahil na wala na kami stock dito. Alam mo, yun ang tumawag ako sa iyo noon.
0: Nanay, ano po muna ang pangalan po ninyo?
1: Yung si Oreta.
0: Lucy, tama?
1: Si Yula Oreta.
0: Ah, Yula? Uh-huh. Yula?
1: Yula Oreta.
0: Okay, taga saan po si Nanay Yula?
1: Taga Capiz mismo, Rojas City.
0: Rojas mismo, Rojas Capiz. Okay. Oo. Po. Nanay Yula, ilang taon na po?
1: 76.
0: Wow, okay po. Matagal na kayong umiinom ng rice coffee, Nanay?
1: Yes, of course. Yung narinig kita sa radyo, immediately I test it. And then, it's very good for me. Alam mo,
0: apo,
1: ano na, yung masisino na lang utosan ko, punta kayo doon po, hanapin nyo yung sa lahat, hanapin nyo kayo dito, kasi almost more than 1 month na, tanang wala kayong stock dito sa Rua City, Capiz.
0: Lahat po ng mga butika, napuntahan nyo na po?
1: Wala, inikot na ng mga, mayroon ako mga inuutosan, iba
0: ba? Tama yun. Tama yun, Nanay, na inuutos nyo na lang para... kumbaga safe po kayo, Nanay, kasi unang-una napakainit ng panahon, pangalawa
1: diba? Nakahiga ako.
0: Napakainit, Nanay, so kailangan po na nasa loob lang po kayo ng bahay.
1: Alam mo, I'm opo. Very happy na nag-response kayo sa tawag sa
0: thank po. You
1: kasi wala na akong paraan kung matawagan kita.
0: Yes.
1: I-text ko na lang in case na mabasa niya. Maybe it might be appreciated also.
0: Yes, no, super.
1: Very good na I'm happy. Nakahindi ako eh kasi nag-ihintay ako. Bago lang ako nag-merienda. And then ang lunch ko naman siguro mga 6 o'clock na naman.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung makainom ako ng walang... At saka easy sa akin yung magpalabas ng waist ko.
0: Yes.
1: It's very easy for me.
0: Very good. Very good.
1: Very easy. And then I feel it very, very good for myself. Although I have so many, alam mo naman, yung mga sibitis, marami na.
0: Maintenance. Yes.
1: At every month, nagpa-check up kayo.
0: Correct.
1: Sabi ko, every 3 months na ako magpa-check up, doktor. Kasi
0: yes.
1: Mayroon na akong isang medicine na very good. Mm-hmm. What is that, man? I will not tell you.
0: Yes.
1: I will not tell you.
0: Yes. It's okay, Nanay. It's okay.
1: And then, sabi ko, hinanap ko yung numero mo.
0: Apo.
1: Hindi ko hinanap. Almost, siguro, more than 3 days lang hanap. Kung saan ko nalagay. Alam mo naman yung mga edad na 26. It's gonna remember anymore somewhere. So, hanap ko.
0: Apo.
1: It's so happy this time. It's not my yun ang hanapin kong numero.
0: Mm-mm.
1: May hinahanap ako na mga picture na noon na gusto kong hanapin kasi hinahanap ko yung personal ng kung saan na yun. Ay, sabi ko, ito na, rice coffee.
0: Uh-oh.
1: I will text muna.
0: Uh-oh.
1: Baka naman ma-receive nila.
0: Apo.
1: At mag-response, very good, I'm happy. And alam mo, ito na ano ko ang numero sa last number mo.
0: Mm-mm.
1: Nakahiga ako eh. Tapos kagad,
0: very good, Nanay.
1: Masyadong init dito. Ngayon,
0: yes,
1: masyadong din sa mapamo tingnan. Ito,
0: yes.
1: Sa labas ng ano ko, nakapinto yung ano ko. Free step talaga ako. Hindi ko nagagamit ng
0: get
1: response. Ganito yan. Baby, habi ko nakita, alas ng brandy ito. Pinamagan ko ito kanina. Ay, kisit-hitis ko ito kanina. Kaya dali happy ako ngayon.
0: Thank you, Nanay. Kami din po, Nanay. Sobrang happy din po kami na nakausap po namin kayong uli. At nakumusta namin kayong personal. Siyempre, kung patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, sabi nga po ninyo na matagal lang na naubusan dyan po sa Rojas.
1: Matagal na ubusan, anak.
0: Yes.
1: Yung last time, I had 3 boy children that is a fun. Pero mga bihira lang yan sila magpunta sa akin kung may vacant pension. Kasi mga very important din sila sa mga trabaho nila.
0: May mga trabaho.
1: Ganito, sabi ko, hanapin mo ako nga. Nay, nag-ano na kami, nag-online na kami, na ganyan-ganyan na ganyan. Hintay kami, nag-order kami ganito. Hindi ako po ano maghintay, hanapin mo, ikot kayo, ikot. Nay, wala talaga. Nay, wala talaga. Nay, wala talaga na isa. Ito naman, dating naman yung isa kong ano. Nay, nagtawagan na kami ang kuya ko. Wala talaga, wala talaga ganito. Inutusan naman yung mayroong mga tauhan, inutusan. Ikutin nyo nga ito, hindi ito makatulog si nanay pag hindi yan makamakita yung...
0: Hindi lang po ito yung dahil umiinom na kayo ng rice coffee at patuloy na kayong bumibili. Wala na kaming pakialam sa inyo. Hindi po yun, Nanay.
1: Hindi, kasi alam mo, yung opo. Once lang ako nagtawag sa iyo kasi alam ko very busy yung number mo. Pero inspire na ako kasi nakuha ko na yung result ng rice coffee.
0: Thanks.
1: I test it for more than 3 months only.
0: Apo.
1: And then, kinontinuous ko, 3 months, I testing ko sa within 3 months kung ano recovery. Very good, kasi hindi na ako nag-tiis ng palabas lang. Kasi noon, nag-tiis kayo, nag-intay kayo ng matagal doon sa CR, ganyan-ganyan. Ayun lang pala, sabi ko, mahirap ito, mapadoktor na naman ako ulit. Ayang doktor, sabi, ang doktor sabi ko, ganyan talaga na, kasi ganyan na ang edad mo, ako, I will not believe you, Doc.
0: Tama. Hindi pwedeng ganun, Nanay, kasi may paraan naman, nandyan yung ating rice coffee. Tama po yun.
1: Oo nga, you're very good. Very good talaga. Kuya.
0: Yes, ito, Nanay. Thank you.
1: Very happy ako. Kasi tapos, yun naman ang mga anak ko.
0: Apo.
1: Kami din na eh. Gagamit din yan pag mayroon na.
0: Yes.
1: Testingan nyo nga. Testingan nyo. Bago sa Arabic sa kanila.
0: Apo.
1: Sige, sige. Ba't ngayon mo lang sinabi yan sa amin? Kasi hindi ako gusto mag-disturbo sa inyo. Maghanap na. Ngayon, mag-disturbo talaga ako sa inyo. Kaya umuwi yan sila ng mga isang mga 2 oras. Mag-ikot lang. Ganyan ganito. Madalian kami na. Kasi ganyan yan. May mga

0: Tama po yun, nanay. Opo.
1: Nakabili ako ng 10 boxes of limo. Wala lang naman eh.
0: Yes, nanay. At alam mo, nanay, natutuwa din po kami dito. Lahat kami dito nakangiti. O, tingnan mo. Kung makikita nyo lang kami dito, nanay, lahat kami nakangiti. Dahil masayahin po kayo, nanay, at tuwang-tuwa kayo. At, diba, napakasarap po sa pakiramdam na yan po yung sinasabi po ninyo na natutuwa kayo. Hindi po yon, kami po yung natutuwa, nanay, dahil na kumusta po namin kayo.
1: Kasi i-testing ko lang yung text ko sa inyo.
0: Yes.
1: In case na kung bigyan nyo naman ng pansin,
0: tama.
1: Very good. Pag hindi naman, wala naman, di hintay ako, alam mo, nagpaplano ako sa next week. Pa-Iloilo ako talaga. Kasi
0: okay.
1: Check up ko, Iloilo ako nag-check up eh.
0: Tama.
1: Although na marami din dito sa Roa City, ang anak ko doon ako. Sabi ko doon ako mag-ikot, lahat na mall tingnan ko dito ako, baka mayroon doon.
0: Basta may kasama ka, nanay, may kasama ka dapat.
1: Mayroon talaga.
0: Very good, very good, very good. Hindi
1: kasi
0: pwede nga.
1: At sarili kong anak ang nagdadrive sa akin.
0: Very
1: ayaw
0: good.
1: Ko, kung iba, yung ayaw ko, may sarili ako, yung pinakayang disco, yan talaga ang nag-aaral
0: sa
1: akin.
0: Very good po, nanay.
1: Siyempre, may kasama ako, ganun. Kaya ikutin ko yan, hot, tapos magsimba ako, ikutin ko lahat yung mall. Pag wala, patawag, text na naman ako sa inyo.
0: Yes, yes, nanay, no problem. At sabi ko nga sa...
1: Alam mo,
0: sabi ko
1: ganito
0: nga,
1: masabi ko eh. Mm-hmm. Parang nahihirapan ako. Pag, kasi nandyan na yan sa ikaisipan mo eh na, hindi ako nakainom. Kasi para sa kung nakainom siguro ako, madalian lang ito, ganyan, ganyan.
0: Tama.
1: Hirap-hirap ka, naghihirap-hirap ka, naghihintay ka ng gano'n.
0: Tama.
1: O doon marami akong, ang ano ko, ang yung pinanso, mga 10 tablitas yan.
0: Yes.
1: Sa lahat-lahat na sa ano.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, hindi ko walang itip ko to. Kaya kung minsan, minumura ko yung doktora ko. Dok, palitan. Palitan mo. Ay, mga taga-USA yung mga doktora.
0: Yes. Abo.
1: Dok, palitan mo nga yung pan ko. Parang hindi ako ganito-ganito. Kaya, mami. Alam mo, yung edad mo, ilan ang edad mo? Kasi ako hindi, kumakita yung personal ko, hindi nyo masyadong maano.
0: Opo, hindi halata. Na oh, tama,
1: oo,
0: tama. Opo.
1: Kasi ang lakas, ang lahat na mga
0: yes.
1: trabaho, kasi
0: kaya
1: ako na gusto ng may mga ano, kaya ko. Hindi
0: yes.
1: ko nag-autos sa,
0: very good.
1: Hindi ako nag-autos.
0: Very
1: ako
0: good,
1: talagang
0: nanay.
1: Gumagawa. Lalo na
0: very
1: yung
0: good.
1: Lalaban kong baro ako. Ako talagang lalabayan. Ayaw ko kung ibang maglaban ng baro ako. Even noon man, masya, anong busy ako, iniipon siya. Ako talagang nag-
0: very good, nanay.
1: Nagalaba. Ngayon, ako din lumuluto ng pagkain ko. Sige, lutuin nyo lang yung pagkain nyo. Ako naman lutuin sa akin.
0: Very traditional kay nanay talaga, no?
1: Oo. Pero ngayon, yung ang paggagamit ko ng ano nyo, medyo may lak... Medyo naman hindi naman masyado pinain na binubula kita. Pero
0: yes.
1: medyo may nagbigay ng... May mayroong maliit na advantage na nakikin ko sa
0: correct.
1: Ano ko, sa
0: yes.
1: sa katawan ko.
0: Correct, nanay.
1: At saka yung pagtulog ko,
0: mm-mm.
1: yung pagtulog ko, kasi
0: opo.
1: Nung hindi ako nagagamit, although marami akong mga gamit, ano,
0: mm-mm.
1: pag may time na sa buong gabi, hindi ako makatulog. Mabili kasi nag-iisip ako, ganito. Tapos, ano naman ako, tayo naman ako, gawin ko yan, magsulat-gal, kasi mas di matanda na ako, marami pa akong trabaho, kuya.
0: Yes,
1: marami
0: very good.
1: Pa ako,
0: tama yun,
1: pa
0: nanay.
1: Ako ginagawa.
0: Tama po yun, tama po yun.
1: Lahat pati yung gardening, ang may gardening,
0: wow.
1: ako, marami akong matanong matanim sa ano, nagawa, ano, pare
0: pakanin
1: sa mga tao doon, isanin
0: correct.
1: Yan, at yan doon ako, magpunta ako, o hindi ko na dito, ay hindi pwede, kasi gusto ko makita yung pagtanin nyo, iba yung ano nyo, magkanyan. Kaya ako manabas ng lahat ako may mga tanim ako dito harap ko yung mga
0: very hands on very hands on po kayo nanay tama po very good yun
1: ganyan kaya yung mga ano hindi mga kasama ko doon sa nag-check up no sila ay bata pa mga 50 plus lang
0: oo po nanay
1: ako parang hindi na makagalaw sabi ko
0: correct
1: ako walang yaya, sila may yaya. Tingin ko na ako. Parang hindi sila maniwala. Ito, kung gusto nyo, ito, pagkita ko sa inyo yung ID ko kung ilang
0: yes.
1: taon ako. Ito, pagkita ko sa kanila. Yung voters, ano ko pa binibigay sa kanila, voters ID ko. Para
0: correct.
1: Malaman nyo talaga.
0: Para totoo yung sinasabi right? po ninyo. Kasi wala po sa itsura po ninyo na 70 plus na po kayo, di ba, nanay?
1: Ah, hindi maniwala. Hindi sila maniwala
0: correct.
1: Na 70. Hindi sila maniwala na ganyan.
0: Tama.
1: Kasi ang iba ang...
0: Baka po dahil sa ano, nanay? Baka po dahil sa rice coffee.

0: Ganyan, nagdagdag talaga sa rice coffee. Yes. Ano ko, para sabi nila, o pwede ka pa mag-asawa ulit. Ano, anak, mayroon na bang? Sige, dalhin nyo dito sa akin. Dalhin nyo. Inundyo ko pa sila.
1: Yes, opo, nanay.
0: So, pa sila.
1: Tama yan, tama yan. Very very positive lang kayo, nanay. Maganda po yan. Yan po yung outlook po natin sa buhay. Kasi nakakatulong yan para maiwaglit po natin yung lahat ng stress. Ganyan pong ugali, yung, ganyan po sa inyo. Yan po yung maganda, nanay. Kasi yan po yung aura natin. Kaya po bumabata kayo. Kasi ganun po yung outlook po ninyo sa buhay. Yan po yung lagi ko din sinasabi sa ating mga tagapakinig.
0: Kaya kung sino masok, ilang taon na siya daw, yung mga katabi ko, na siyempre naghihintay kami ng itawag kami ng doktor, ganyan, ganyan na. 76 na daw. Maniwala kayo, 76. Ilan pa lang yan, kasi mas malakas pa siya sa atin, ganyan, ganyan. Narinig ko, kung ayaw kayong maniwala itong ID ko. So, hey, pag-i-gini kayo, sige yung ID ko sa voters ID ko para maniwala kayo.
1: Dapat, nanay, sinabi niyo, uminom din kayo ng rice coffee para maging...
0: Sinabi ko nga,
1: sinabi
0: ko. Sinabi ko talaga. Oo, ang dami. Every time na may kasama ako, ganyan yan, maski sa ano kami. Apo. Mga, siyempre, marami kayo kung sa mall kayo, marami ng ipon kayo, mag-gintay kayo, nag-order niyo sa pagkain. Ayan, may katabi ka, ganyan, ganyan. Sabi ko, ikunin nyo nga yung rice coffee sa bag ko. So, ino muna ako bago magkain ng ano. Hindi ko na kayo. Rice coffee, narinig ko yan sa ano yung rice coffee. Uh-oh. Sa katabi ko, narinig ko yan sa advertise sa ako na. Nag-rice coffee siya.
1: Uh-oh.
0: Tapos nagtayo yung isang babae. Na ilang taon ka na ba, Nay? Hindi ako magsagot sa iyo personal na ibigay ko lang yung ID ko para maniwala ka ito.
1: Tama. Tama.
0: Anong nagpapalakas? Ano nagpapalakas sa iyo, Nay? Rice coffee.
1: Tama.
0: Rice coffee. Ganyan, ganyan. Uh-huh. Yan ang vitamin ko. Sabi ko, para nag-advertise ako ng product mo eh. Kaya ganyan.
1: Thank you, Nay.
0: Nag-advertise ako ng product mo. Uh-huh. Ngayon, ang rice coffee mo, wala nang laman. Anong basiyo na lang yung pinakita ko sa kanya. ngayon na amoy nila ang nasmil nila yung mga gandang amoy.
1: Mm-mm.
0: Ayun pala, no. Ay, wag nyo lang hawakan yung baso ko kasi bawal nyo hawakan yung amuyin nyo lang dyan. Ay, naghanap sila. Nagkatawag kami sila, patulong kami kung ano.
1: Yes.
0: Eh, nakabili sila. Sabi sa akin, Nay, nakabili kami, Nay. Very good. Sarap ko, no. Ganyan, ganyan. Oh, very good. Sabi ko, sana makatawag ako sa radyo. Kaso lang, busy ako palagi. Eh. Yes. Hindi ako makatawag sa inyo.
1: Yes.
0: At least ngayon. It's happen ganito.
1: Yes. Opo.
0: Ngayon, kakatalinin kayo.
1: Yes.
0: At saka ako, bakante ako ngayon. Kasi ang init masyado.
1: Yes, nanay. Pag ganitong oras, huwag po kayong lalabas talaga. Napaka-init. Ah,
0: wala. Opo. Ang pagkain ko lang nakarigin sa lamisa. Pero hindi ko pa kumakain. Yes. Kasi alam mo, yung kain ako ng ano ko, lahat sa ano, including na yung mga, simple sa mga ganit, itlog at saka prutas, yan yan. Pagkatapos, may nagkain ng itlog at saka yung iba pang makain. Inumin ko yung rice coffee. Sa katapusan ko, yung siya ng ginagawa kong tubig.
1: Correct.
0: Pero
1: magtutubig pa rin kayo, nanay. Napaka-importante pa din ang tubig sa atin.
0: Pero matagal-tagal pa. Mga 10 minutes pa ako nag-inom ng tubig. Kasi gusto ko talaga
1: ma-absorb
0: sa katawan.
1: Correct.
0: Sa katawan ko
1: yung rice coffee. Tama yun.
0: Strategy ko lang yan.
1: Correct. Tama. Tama po yun.
0: And then after 10 minutes, iinom na ako ng dalawang basong tubig.
1: Ay, very good.
0: Maya-maya, nag-iihi ako. Ano? Nag-iihi ng eh, yes. Very good naman, nalilinisan yung...
1: Correct.
0: Ayan ang kaya, nag-text na yan, matagal na, wala.
1: Yes.
0: Ano palang paraan ko na makakontak ako.
1: Tama. Noted po yun, nanay. At sasabihin ko po yan sa ating mga deliveries. Gagawin po yan ng kaagad ng paraan para malagyan po ulit dyan. Yes, nanay.
0: Mabili ako ng maraming karton. Hanap muna ako ng pira dito sa tabi-tabi.
1: Opo, nanay. Para hindi na kayo nauubusan. Opo.
0: Oo nga. Hindi. Kasi yan 31 days yung isang buwan.
1: Oo, isang buwan.
0: Ay, para may ano ako, di-reserve ako na lang.
1: Correct. Habang nakakakalahati pa lang kayo, nauubos nyo pa lang po yung limang karton, naghahanap na uli kayo.
0: Hindi. Ganito lang, sabi ko, sa isip ko lang yan, ah.
1: Apo.
0: Para hindi ako maubosan. Mm-hmm. Ito na. Hanap ako dito ng tira, pambili ko.
1: Marami siguro dyan ayun na isa loob ng bahay po ninyong nakatago mga pera-pera lang para
0: hindi kung minsan may alam mo yung mga negosyante talaga kung saan-saan ilalagay kung minsan yung mga barya-barya
1: correct saan tinatago sa loob lang ng bahay
0: oo sa loob kaya kung minsan ay meron pa pala ako dito ganyan talaga isa-isa pa
1: naniniwala kayo nanay doon nanay sa ano sa kasabihan pag may sinuksok, may madudukot.
0: Ay, kanito, kanina eh. Kaya nag-ano ako, mayroon akong isang bag na inano yan sa akin. Matagal na yan, siguro mga 20 years ago na, binigay yan sa akin ng suki kong inject. Ang ganda-ganda ng bag. Yung sabi ko. Kasi ang ano niya, parang old na, tingnan, kinuha ko yung mga handle niya, yung mga magandang mga ano, made sa labas talaga eh. Kinang dismantle ko para gamitong kung kulintas.
1: Correct.
0: Lagyan at sa gawan ko yung pindan, kasi ang ano niya, parang magawang pindan. Sabi ko pa, ililo ko next week. Dalhin ko to sa yung mga gumagawa ng mga jewelry ano
1: papaayos
0: kasi sayang alam mo sayang, kung mabita alam mo mabita
1: magkano
0: ako pang ano to ay siguro more than 100
1: ay wow
0: kasi ang ganda
1: nanay baka ang nanay baka hindi niyo na kailangan sa akin na lang
0: may anak ako tatlong mga eridero yung pamigay ko na ngayong pero wala akong anak na babae
1: dalawa lang
0: ang tatlo lalaki yung mga anak lang na ano mga asawa nila
1: yes
0: mga ano rin sila eh kasi sabi ko pag makita kung sino ang mauna ito ang bigyan ko kasi kasi ko lang nakita yung ano yung pindan niya magawang pindan kasi
1: nanay, mag-uunahan na yun dun sa'yo ngayon kasi narinig na nila yung nanay nila meron pa
0: hindi yan sila naghahintay yan sila kung sino hindi sila ganun naghahintay sila kung sino ang anuhan
1: tawagan opo sure. Basta nanay ha o nanay ganito na lang ano po yung masasabi po ninyo, Nanay Yula, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga 70 plus na rin na may mga iniindang karamdaman na hindi pa nainom ng ating rice coffee, nagdadalawang isip, ang iba nagdududa. Ano po yung sasabihin niyo po sa kanila, Nanay?
0: Ganito. Oo, ganito. I-try your best na matistingan nyo. Katistingan nyo talaga, hindi muna ako magsabi sa inyo na dapat kayo talaga ang mag-isting. Pero sa aking sarili, naobserbahan ko talaga ang layo ng diferensya dito sa mga gamot ko na mga araw-araw iniinom ko.
1: Maintenance.
0: Ang layo. Oo, malayo ang diferensya kasi mayroon akong time na pumupunta ng CR na gano'n na pero noon, every 2 days, 3 days, at ang hirap na magpalabas.
1: Correct.
0: Ang hirap ang palabas. E ngayon, parang more than 2, siguro mag-1 year na ako nagtawag sa inyo. Tingnan ko yung sa ano ko.
1: Mm-mm.
0: More than 1 year na ito or 1 year na. Yes. Hindi ko lang matandaan. Oo.
1: Ngayon,
0: ito mas malaki ang diferensya na although na mayroon kayong mga sustenance, mga ano, mga gamot, na mayroon kayong pinansa, ano, mga maintenance, nga ganyan.
1: Mm-mm.
0: Pero ang layo ang development niya. Layo. Kasi ganito, hindi ako naghihirap. Yun ang pinaka-importante. Hindi kayo maghihirap magpunta ng CR.
1: Correct.
0: Madalian lang.
1: Correct.
0: Kaya ngayon noon, alam, tagal-tagal mo maghintay. Although especially kung may tumatawag na iyo sa cellphone mo, ay naku, ang hirap, hindi ko makano. Kaya dinadala ko yung cellphone ko noon. CR, kasi baka may magtawag na importante, pero ngayon wala na.
1: Correct.
0: A number of few minutes, seconds na lang.
1: Yes.
0: Ganda talaga ang development. At kayong matagal kayong magutom.
1: Correct.
0: Although, kung marami kayong trabaho, kasi ako maski matanda na ako, kuya.
1: Opo.
0: Marami akong trabaho at sa loob ng hindi ako gusto yung mga napunututan. Eh, lalo na ngayon, iba na ang mga utusan kay noon.
1: Correct.
0: Ngayon, hindi na marunong magtrabaho ang kaotos. Ako ang example mo, ganito.
1: Mm-mm.
0: Eh, ako, ganyan ako.
1: Opo.
0: Eh, ngayon, kung hindi ka na marunong magtrabaho, wala nang mangyari sa'yo.
1: Correct.
0: So, pero ako ngayon, hindi, ganun pa rin ako. Hindi, walang, sa 76 years old, ganun pa rin, yes, ang, ganun pa rin ang movements ko.
1: Salamat
0: nagtatanim
1: po.
0: Ako, nag-ano ng ano, at saka ako talaga ang lumalaban ang sarili kong gamit-damit.
1: Yes. Nanay Yula, alam niyo po ba na marami kayong na-inspire ngayon? Maraming maraming salamat po sa kwento po ninyong yung napakaganda, Nanay Yula. Maraming maraming salamat po at nagkausap tayo.
0: Salamat din.
1: Thank you very much. Okay. Happy po kami, Nanay, diyan po sa inyo pong kwento na talagang na-inspire po tayo at alam ko na marami kayong na-inspire ngayon sa dami po ng nakikinig sa atin ngayon.
0: Marami na akong natulungan, na marami na akong natulungan na advertisement, ano ako, sabi ko, pwede na ako magsingin sa inyo ng percentage, ha?
1: Opo, Nanay. At Nanay, ipagpatuloy niyo po yan.
0: Marami akong mga mayaman na in-advertisement, doktora pa, isa pang plot print yung doktora.
1: Tama.
0: Kaya wag mo akong, tingnan mo nga ito, bigyan lang kita ng limang sasay. Tingnan mo nga, basta doktora ka, nabate doon sa kanya. Nagbili na ako,
1: iha. Yes. Nanay Yula, maraming salamat po. Wala na kasi tayong oras. Thank you very much po, Nanay Yula. God bless po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sana one of these days magkausap pa rin po tayo, Nanay Yula. Maraming maraming salamat po.
0: Yes.
1: No problem po, Nanay Yula. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye, Nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much po, Nanay.
0: Thank you po.
1: Ang kaibigan si Nanay Yula ng Rojas Capiz. Yan po yung sinasabi po namin, mga kaibigan. Hindi lang po tayo nagtatapos doon sa gumagamit na po kayo ng ating rice coffee. Tapos wala na kaming pakialam. Hindi po yun ganun. Kaya po kinukumusta po namin kayo. Sabi ko nga mag-text lang at kami po yung tatawag sa inyo. Anyway, maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Heart FM time. It is now 8:03.

0: Heart FM Time. It is now 8:14.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, danawang beses pa, isang araw, manakas kumain, manakas ng pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. That's Scouts Clean for you doing the RAP. And it's still with me, huh? What do you guys see? You got me? Jason Steele po, hanggang alas 9. Teka muna, sa lahat ng mga sweethearts natin, yung tipo bang tinamaan ng kantang ito, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag kinalimutan ka na niya, magsimula ka na rin kalimutan siya. Eh bakit ba maghihintay ka pa na bumalik siya? Eh kinalimutan ka na nga. Alam mo, from the word kinalimutan, ibig sabihin, wala ka nang dating. Wala ka na, hindi ka na niya binibigyang halaga. So ibig sabihin yan, dapat maghanap ka na ng hindi naman ng iba. Maghanap ka ng

0: Kaya Efren Uwayan, taga Upol ito. Magandang umaga, Efren. Laki-laki mo na. Hindi na kita nakilala. Magandang morning, ha? Maraming salamat sa inyo pakikinig. Oops! Good morning, Marlong RM Station! Sabay Gogon, Bumbling Market! Magandang umaga! Kamusta po kayo lahat dyan? Kamusta naman ang ating mga RM dyan, ha? Sana yung magandang ating mga umaga dyan. Hala, sige, magkapi na kayo. Ganun tayo sa lahat ng mga nagtitinda. Ako dyan sa may loob ng Gogon Bumbling Market. Ano man ang inyong mga tinitinda dyan? Mga negosyo ninyo, magandang umaga. Si Fern at saka si Faith, magandang umaga! Ito mga friends natin, hindi kayo nagyaya, ha? Yeah. Maraming salamat, ha. Lagi nakikinig ito si Fern at saka si Faye. Thank you so much for always listening. Alright, 37 down, 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. On for another break here, magbabalik pa tayo with more. Oy, sweetheart, ha. Manatili nakatutok at nakikinig. Kasi naman magdodraw na tayo na mananalo ng bugas at saka groceries. Abangan natin lahat yan. Kaya naman padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Music travel love.
10: If life is so short, won't you let me
9: traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Mukidon, 8 minuto bang sumabit ang 7 o'clock, sumasarap ang gising. True Fame, that song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. May kinig sa atin si Bossing Butchoy sa may refilling station sa may San Juan Uno. O, lapasan, maganda kumaga po. Maraming salamat. At saka dyan sa may laundry. Yung good morning din ha. Kinadona May Kainoy. You know, maganda morning. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita. Paminaw, bugas at groceries na. Ito na, magdodro na tayo ha. Piliin agad natin yung area o drop box kung saan tayo bubunot. Roleta, select! Ang aming studio nandito po sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Patag! Ito na, sa inyo drop box ang patag. Ayan, bunot tayong isa. You know, ang address, number 20, Zone 2, Patag. Ulitin natin yan. Number 20, Zone 2, Patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Marilyn Olario. Marilyn.

0: kabataan ng NHJ Kauswagan. Miguel Lalabada ng NHJ Kauswagan, congratulations. At si Henry Paul Pasero ng Lapasan. Henry Paul Pasero ng Lapasan, congratulations. Yung mga pangalang nabanggit, pumunod na rito. Nasa may Carmen Ilaya lamang kami ha, para ma-claim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rice Overload. Inedit dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piece of gets more value. At for a break, babalik tayo with more. Stand by this ating Hard FM balita. Mayamay ng konti lang. Kaya mapadaan niya po sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kaay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano? Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brand new.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, araw magkabawas. Kaya pag lingkod, sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
7: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Nakakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, sesyon ng Senado na kansela na dalawang beses matapos hindi dumalo ang mayorya.
10: Ex-DPWH Secretary Bonoan dinala sa hospital matapos sumuko.
9: Sa balitang nasyonal pa rin sa Digan Bayan 2nd Division, inurong sa Hunyo a 4 ang arraignment ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft.
10: At headline sa ating balitang Balitang lokal, pag-renew ng kontrata ng mga JO at casual employees, sinimula na ng city government.
9: Sa balitang lokal pa rin, DICT 10 nagbabala sa panganib na paggamit ng public at libreng wifi.
10: At apat na dating member ng CTG sa Misamis Oriental, sumuko at nagsuko din ang armas.
9: Sa atin namang balitang Bukidnon, LGU sa Bukidnon nakatanggap na pinakamataas sa pagkilala sa LCPC assessment ng DILG.
10: At viral na video ng pagtiket sa multi-cab driver iniimbestigahan ng Malaybalay TMC.
9: Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU Valencia isinulong naman ng Green Enterprise sa Clean Environment sa monthly convocation.
10: Headline sa ating balitang Mindanao, drug den sa Digo City, Davao del Sur, nabuwag, apat na sospek, arestado.
9: Samantala sa ating balitang international, mahigit 10 katao nasawi naman sa malawakang pag-atake ng Russia sa bansang Ukraine.
10: At labanan sa Southern Lebanon, nagpapatuloy sa kabila ng kasunduan sa tigil putukan.
9: Sa balita, mapalangkasan Gilas Pilipinas Women, dumaras ng dalawang sunod na talo sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup.
10: At sa ating balitang showbiz, Marco Gumabaw, masaya sa engagement sa kanyang ex na si Christine Reyes.
0: Heart FM. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
9: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Hunyo at Tres. Ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
10: Nel Arshaga.
9: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
9: Thank you. Para sa ating yan, 25 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
11: Heart FM Balita.
9: Nakansela ang plenary session ng Senado na magkasunod na araw simula Hunyo a 1 matapos hindi dumalo ang mga senador na majority block kasunod na pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada. Kinwesto ng mga senador na minorya ang pagdiba ng mayorya at itinuring ito ng ilan bilang isang posibleng boycott. Sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hinayaan nilang manahimik ang Senado upang maipakita sa publiko ang epekto ng mga nangyayari sa institusyon. Samantala, binatikos naman ng mga kaanak ng ilang dating senador ang kasalukuyang Senado na kanilang tinawag na nakakahiya. Hindi dahil naman sa mga kontrobersiyang kinakaharap ng ilang mababatas at anila, dapat manaiga pananagutan at integridad sa serbisyo publiko.
10: Sa iwalay na balita, dinala sa PNP General Hospital sa Camp Crame si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong kusang sumuko sa mga otoridad. Nito lamang Lunes, kaugnay ng kanyang kinakaharap na kasong plunder. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulya, mananatili si Bonoan sa pagamutan sa ilalim na mahigpit na seguridad hanggang sa maging matatag ang kondisyon nito at ideklara ng doktor na maaari na siyang humarap sa paglilitis. So mailalim din si Bonoan sa initial na booking procedures kasabay ng iba pa mga akusado sa flood control scam, kabilang si Senator Jinggoy Estrada na inaresto mismo sa loob ng Senado. Maliban kina Estrada at Bonoan, kompirmado ring nasa kustodiya na ng mga otoridad ang tatlo pang opisyal ng DPWH NCR na sina General Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. matapos makita ng Sandigan Bayan ng sapat na basihan para arestuhin.
9: Para sa atin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Inanunsyo naman ang Sandigan Bayan 2nd Division na inilipat sa Webes, Hunyo a 4, ang arraignment sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa Anti-Graft Court, ang pag-reset ng arraignment ay dahil sa mga nakabinding urgent omnibus motion ad cautelam na inihain naman ng kampo ni Estrada. Kasabay nito, hindi pa rin maituloy ang arraignment ng kapwa-akusado na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil pa rin sa kanyang kondisyon sa kanyang kalusugan. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
11: Heart FM, balitang lokal.
9: Sa ating balitang lokal naman, sinimula na ng pamahalang lungsod ng Cagayan de Oro ang proseso ng pag-renew ng kontrata ng mga job order at casual employees para naman sa panahon ng Hulyo hanggang Disyembre ng kasalukuyang taon. Ay kay Mayor Rolando Clarix Uy, mas maagang isinagawa ang renewal upang matiyak at tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo at maayos sa pagpasok sa trabaho ng mga empleyado pagsapit naman ng buwan ng Hulyo. Ipinaliwanag ng alkalde na kabilang sa mga kinakailangang isumite para naman sa renewal ang evaluation sheets ng bawat empleyado. Samantala, muling pinaalalahanan din niya ang lahat ng department heads na mahigpit na ipatupad ang no RE, no work policy upang maiwasan ang pagpapapasok sa trabaho ng mga JO personnel na hindi pa nakakapagkumpleto ng kanilang renewal at iba pang mga kinakailangang employment records. Alas 7.28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin at pakinggan ang isang report mo mula po sa ating labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa calendar of activities para sa ika-76 na charter day ng Cagayan de Oro. Ito po'y inilatag na ha ng LGU. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro senior news correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
12: Inilatag ng pamahalang lungsod ng Cagayan de Oro City ang iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng ika-76 na Charter Day o Himugso ngayong Hunyo taong 2026. Sa pangunguna ng City Tourism and Cultural Affairs Office at City Administrator's Office, nakatagdang isagawang heritage walking tour sa Hunyo a 9 at a 10. Pagunita sa Araw ng Kalayaan sa Hunyo a 12, Inter-High School Drum Lyre Competition sa Hunyo 14 at ang pagdiriwang ng City Charter Day kasabay ng State of the City Address sa Hunyo 15. Bahagi rin ng selebrasyon ang second kinaadman sa kasaysayan sa Hunyo 17 na magtatampok ng Peace Bowl, poster contest, oratorika competition para sa mga mag-aaral. Ayon sa lokal na pamalaan, layunin ng mga aktibidad na higit na mapalalim ang pagpapahalaga sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng Luzon. Ang pagdiriwa ngayong taon ay may temang gasa sa kagahapon, garbo sa karon, giya sa kaugmaon. Sa po si Tony Rinsales para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
9: Kaya salamat Tony Gonzales, ang ating senior news, news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
11: Heart FM Balita.
10: Samantala, nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT Region 10 sa publiko na maging maingat sa paggamit ng public at libreng Wi-Fi dahil sa panganib ng cybercrime at pagnanakaw ng personal na impormasyon. Ayon kay DICT 10 Officer in Charge Assistant Regional Director Michael Andrew Buot, may nakalaang security feature ang opisyal na free Wi-Fi program ng DICT kung saan kinakailangan dumaan muna ang mga gumagamit sa opisyal na DICT landing page bago makapag-access ng internet. Ipinaliwanag ni Buot na kung direktang nakakakonekta ang isang user sa internet nang hindi lumalabas ang opisyal na DICT page, posibleng peke o nakompromiso ang naturang network. Dahil dito, pinalaanan ng DICT ang publiko na umiwas sa pag-access ng online banking, digital wallets at iba pang sensitibong online accounts habang gumagamit ng public Wi-Fi upang maiwasan ang pagnanakaw ng datos at posibleng pagkalugi sa pananalapi.
9: Aras sa atin na 7:31 ng nagmamadaling umaga, panghuli sa anay ng ating balitang lokal. Sumuko naman sa pamahalaan ng apat na dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG at isinuko ang kanilang mga armas at bala sa isang seremonyang isinagawa sa impila naman ng 101st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 10 sa Barangay Kibungsod, Bayan na Magsaysay, Misamis Oriental. Inilala ang mga nagbalik loob sa kanilang mga alias na Omba, Kicha, Suna at Poday na pawang dating kasabi ng Platoon Lennon. Inay sa ilalim naman ng North Central Mindanao Regional Committee. Kasabay ng kanilang pagsuko, voluntaryo rin na isinuko sa mga otoridad ang ilang improvised firearms, pati na rin mga bala, di na pagmamagitan ng kanilang pagtalikod sa armadong pagkikibaka. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng RMFB 10 ang apat para naman sa debriefing at profiling bilang bahagi pa rin ng proseso ng kanilang reintegrasyon sa lipunan sa ilalim pa rin ng mga programang pangkapayapaan ng pamahalaan. Alas 7:32 sa nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa ibabang parte ng Mindanao, balita naman mula sa Ibayong Dagat International, ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
7: With heart.
11: The best mix of music.
2: 93.7. This is Heart FM.
13: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Bus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Makabuhay.
15: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio with heart.
11: The best mix of music.
16: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
17: Media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: 92.7. This is Heart 92.7.
20: 92.7.
11: Heart Cagayan de Oro. Balikan natin na paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
9: Aras natin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Hard FM Balita.
20: Hard FM Balita!
9: Live po tayo napapakinggan sa dalawang himpilan ng Hard FM sa Kalakampong Gindon, ha? Tayo po'y napapakinggan via Hard FM 93.7.
20: Hard FM Balita!
9: Kaya din dito po sa lungsod ng Agayad de Oro, tayo po'y napapakinggan naman via Hard FM 92.7.
20: Hard FM Balita!
9: Sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Maaari niyo po kaming i-follow sa aming mga Facebook pages. Ang aming mga Facebook pages, Hard FM 92.7 dash Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7 dash Bukidnon.
20: Hard FM Balita!
9: Samantala naman, yung mga nanonood sa ating live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
20: Hard FM Balita!
9: Muling itama inyong mga orasan, alas 7:35 ng umaga, play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pugcore.ph.
20: Hard FM Balita!
9: Samantala naman, narito na ang mga balita natin mula sa Bukidnon.
20: Hard FM Balita!
9: Nagdala ng malaking tagumpay ang 19 na local government unit sa Bukidnon matapos makamit ang pinakamataas na antas na ideal functionality sa 2026 Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Batay sa resulta ng ebaluasyong isinagawa noong 2025, kinilala ng DILG ang mga nasabing LGU dahil sa kanilang mahusay at tuloy-tuloy na magpapatupad ang mga programa, proyekto at serbisyo naglalayong pangalagaan ng kapakanan at karapatan ng mga bata. Kabilang sa mga nakatanggap na naturang pagkilala ang mga lungsod ng Malaybalay, Valencia, kaya din ang 17 iba pang munisipalidad sa lalawigan naman ng Bukidnon. Ayon sa DILG, ang pagkamit ng ideal functionality ay sumasalamin sa mataas na antas ng kahandaan at epektibong pagbabatakbo ng mga lokal na konseho para pa rin sa proteksyon ng mga bata.
20: Hard FM Balita!
10: Samantala, iniimbestiga na ng Malaybalay Traffic Management Center, TMC, ang viral na video na kinasasakutan ng isang multi-cab driver at isang TMC personnel matapos ang insidenteng naganap kaugnay ng pag-issue ng ticket nito lamang Mayo 31. Ayon kay Agustin Cepeda, Traffic Operation Officer 3, layunin ng isinasagawang investigasyon na matukoy kung nasunod ang tamang proseso sa pagpapatupad ng traffic regulations at pag-issue ng citation ticket, gayon din kung may naganap na paglabag sa panig ng kanilang tauhan. Hinimok din ni Cepeda ang driver na magsumite ng formal na reklamo sa kanilang tanggapan upang magkaroon ng masusing pagrepaso at malinaw na pagtalakay sa buong pangyayari. Binigyan din niya na bukas ang kanilang opisina sa anumang reklamo o hinaing mula sa publiko kaugnay ng pagpapatupad ng mga ordinansa sa trapiko.
20: Hard FM Balita!
9: Alas 7:38 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Isinulong naman ng lokal na pamahalaan ng Valencia City ang temang Green Enterprise at Clean Environment kaabang sa Hapsay, Linaw o Bibong Valencia sa isinagawang monthly convocation. Pinakunahan ng City Economic Enterprise Office at City Environment and Natural Resources Office ang programa na naglalayong hikayatin ang mas responsableng pamamahala sa kapaligiran kasabay ng pagpapalago ng mga lokal na negosyo at serbisyong pampubliko. Isa sa mga naging tampok ng aktibidad ang pagbabasbas sa mga bagong sasakyan at heavy equipment ng lungsod. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Valencia City Mayor Amy Galario ang kaalagaan ng dedikasyon sa serbisyo publiko at ang pagbabanatili ng balanse sa pagitan naman ng pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran.
20: Hard FM Balita!
9: Alas 7:39 na nagmamadaling umaga. Oras na yan ay hatid sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
20: Hard FM Balita!
9: Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
20: Hard FM Balitang Mindanao.
9: Drug den sa Maydigo City, Davao del Sur. Nabuwag. Apat na suspect, ha? Arestado. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag. Detalye.
21: Natimbog na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang hininalang drug den sa Digo City, Davao del Sur matapos ang isinagawang buy-bust operation. Apat na katao ang naaresto kabilang umano'y maintainer ng drug den. Ayon sa mga otoridad, nakumpiska sa operasyon ng ilang sachet ng hinihinalang shabu at iba pang drug paraphernalia na may tinatayang halagang daang-daang libong piso. Isinagawa ang operasyon bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Nakaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa paglaban sa illegal na droga sa kanilang mga komunidad. Ito po si Carl Canal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
20: Heart FM Balita.
9: Naghang salamat Carl Canal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
20: Heart FM Balita.
9: Alas 7:40 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
20: Heart FM Balitang International.
9: Naglungsad na malawak ang airstrike sa bansang Russia sa Ukrainian capital ng Kiev. Nagdulot na pagkasira ng maraming mga gunsali at kabahayan ng naturang pag-atake. Hinatiyak nasa 10 katao naman ang nasawi sa magdamagang pag-atake ng Russia sa nasabing lugar, kung saan mahigit 100 katao naman ang nasugatan. Pinagsamang drone at missile attacks ang pinakawala ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. Itinuturing ng Russia na gumanti lamang sila sa unang ginawang pag-atake ng Ukraine noong nakaraang Linggo.
20: Heart FM Balita.
10: Sa iwalay na balita, nagpapatuloy ang labanan sa Southern Lebanon kahit tinanggap na ng Israel at Hezbollah ang planong tigil putukan na inihain ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang putukan matapos niyang makausap ang kanilang mga kinatawan. Tinanggap din umano ng Hezbollah ang kasunduan na ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Sa kabila nito, sinabi ng Hezbollah na nagsagawa ito ng mga pag-atake gamit ang drone at artillery laban sa mga sundalo ng Israel, habang iniulat naman ng Israel na hanaharang nito ito ang dalawang projectile mula sa Lebanon.
20: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
9: Sa ating balitang mabalakasan, nalasap nga po ha ng Gilas Pilipinas Women ang magkakasunod na pagkatalo sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup. Matapos yung mukos sa Latvia sa score ni 11-14 at Germany naman sa 10-22 sa kanilang unang laro sa Pool C. Sa kabila ng maagang kalamangan kontra Latvia, nabigo naman ang Gilas sa mapa na tili ang bentahe. Samantala, dinomina naman sila ng Germany sa ikalawang laban at ngayon haharapin ang China at Italy sa Hunyo at Tres sa pagpapatuloy pa rin ng elimination round. Kasalukuyan silang nasa ibabang bahagi ng Pool C matapos ang dalawang sunod na pagkatalo. Samantala, update lamang tayo sa ating Philippine Basketball Association. Mamaya na po ang Game 1 Finals between Ginebra San Miguel at Tropang TNT. At sa ganap po na alas 5:30 ng hapon.
20: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
10: Ayan, ipinahayag ng aktor at model na si Marco Gumabao ang kanyang kasiyahan para sa engagement ng dating kasintahang si AA, si Christine Reyes.
9: Aba.
10: Sa businessman at dating National Youth Commission chairman na si Gio Tingson. Ayon kay Marco, maayos ang naging paghiwalay nila ni Christine at nananatili silang magkaibigan. Aniya, masaya siya para sa bagong yugto ng buhay ng aktres at naniniwalang nasa mabuting kalagayan ito kasama ang kanyang mapapangasawa. Samantala, inamin ni Marco na masaya siyang single sa kasalukuyan at nakatuon muna sa kanyang personal na pag-unlad, kalusugan at karera. Medyo naka-active-active na ngayon si Marco sa mga showbiz engagements niya.
9: Ang masa-idol ko dyan, speaking of Marco, may kapatid dyan si Michelle.
10: Si Michelle Gumabao. Yung
9: volleyball player, yung nagkasama na rin. Ang idol ko talaga, yung tatay nila.
10: Si Roldan.
9: Si Dennis.
10: Bagamat
9: Roldan. Bagamat nakakulong yun ngayon sa kasalukuyan.
10: Yes.
9: Dahil sa nahatulan na kasi yun
10: Habang
9: buhay na pagkabilanggo.
10: Oo.
9: Sa kasong kidnapping. Pero napakagaling na artista nun.
10: Ay, oo naman.
9: Sa mga action films, talagang idol yun. Idol yun. Yun nga lang, talagang yung kanya kasi mga ganap before, sa pelikula ay leader ng sindikato.
10: Mga bad boy talaga. Oo.
9: So naging naging makatotoo. At ginawa niya sa totoong buhay.
10: Ay. Oh. Ay, inama naman yung kanyang bunga, oh, diba? Michelle at Marco.
1: Iba naman.
10: Iba naman.
1: Pero ang gandang lalaki kasi yan eh.
10: Oo, parang may ano ata yun, hindi ko alam. Baka may foreign blood.
1: Baka nga, hindi ko alam kung medyo pinsan ng tatay ko to eh.
10: Baka nga, oo. Oh,
1: baka kasi...
10: Malayong kamag-anak.
1: Mestizo eh. Sabi ni Papa Ru, ikaw ba Jason, masaya ka ba kay Christine? Sakto lang.
10: Ay, nagkakilala ba dati?
1: Christine, alam mo.
10: Si Aling Christine.
1: Si Aling Christine yung mayroon ng tindahan dito sa May Carmen.
10: Maganda umaga, Aling Christine.
1: Nagtitinda din ng barbecue paghapon. Eh, syempre.
10: Yes.
1: Yung sa amin naman ni Christine. Oh, lalakas mga artista.
10: Alam ko na sasabihin mo. Magkaibigan lang po kami.
1: Magkaibigan lang kami. Talagang kung ano man yung past pa.
10: Past is past.
1: Lakas mga artista. Ganun pala yung feeling.
10: Oo nga, no. Dito boy.
1: Pero masaya tayo para kay Christine.
10: Yes. At least, masaya tayo.
1: Kumbaga sa karera, hihinto na siya.
10: Correct. Endgame na nga daw, sabi niya.
1: Di ba? Kasi ano eh, kumbaga sa ano sa karera nga, may madaanan.
10: Correct.
1: Relasyon.
10: Yes.
1: Madaanan, relasyon. Ang dami na.
10: Oo.
1: Ang dami na.
10: Medyo naglilo din itong si Aa eh, sa kanyang showbiz life.
1: Si Christine,
10: simula
1: ano?
10: Nung naging sila ni Marco, parang hindi na siya masyadong active.
1: Naging sila ba ni Derek Ramsey?
10: Hindi.
1: Nagkapareha lang ano?
10: Yes, nagkapareha lang sa doon sa pelikula.
1: Kasi mahilig to si Derek Ramsey sa mga sexy eh.
10: Ah, oo.
1: Diba? Itong kinsan kong yan, second cousin ko kasi yan.
10: Second cousin.
1: Si Derek Ramsey, kaya alam ko yung mga sexy na mga artista
10: single
1: na.
10: Single ata yan siya ngayon eh.
1: Si
10: tama ba?
1: Kasi,
10: Wala ba si Derek?
1: Meron
10: wala
1: daw.
10: Ba siya nakakwento?
1: May dinidate daw ngayon. Parang kahawig daw ni Ellen Adarna.
10: Ay! Ha? Malamang non-showbiz yan.
1: Oo, kasi nakita kami nung isang gabi.
10: Ay, nakita kayo. Nagkakwentuhan.
1: Insan! May bago akong balita sa Insan.
10: Ay, mas reliable pa pala ito kaysa kaya ano eh. Christian God.
1: Insan eh, ah.
10: Medyo matagal-tagal din itong dalawa, ha? Sila nung nagkatrabaho sila dun sa Tubig at Langis.
1: Tubig at Langis! Oh. Ah, talaga ba? Si Marco, ano?
10: Oo, 2 to 3 years atang naging sila bago nagkahiwalay.
1: Tatlong taon din?
10: Tatlong taon din yun, ha?
1: Marami-rami din pala.
10: Oo.
1: Marami-raming mga memories, mga masasayang pinagsamahan, mga lugar na napuntahan.
10: Correct.
1: Mga gabing madilim. Madilim kasi pagabi. Oh. Madilim.
10: At malamig.
1: At malamig. Diba? Oh.
10: Na they shared together.
1: Yan! Sharing the night together.
10: Oh, pasok, Dr. Cook.
1: Diba? Pero alam mo yun, masaya tayo kasi syempre, nakahanap na si Christine ng lalaking ika ngay magpapahinto.
10: Yes.
1: Diba? Sa kanyang mundo.
10: At very ano din ito, ha? Alam mo, naging magkaibigan kasi ito eh, after the breakup.
1: Oh.
10: So ngayon, si Marco can say na masaya siya sa naging buhay ni Christine.
1: Oh naman. Dapat naman ganun, kapag nag-ex mo, maging masaya ka para sa...
10: Maging masaya ka para. Hindi ka bitter, ganun.
1: Maging ampalaya.
10: Oo.
1: Ganun tipo.
10: Yan ang mindset.
1: Yan ang mindset. Ikaw, may ex ka ba?
10: Ha?
1: Sagutin mo, may ex ka ba?
10: Ex ano?
1: Ex. Meron.
10: Oo naman.
1: Ang tanong.
10: Ayaw mo sagutin eh.
1: Sinestart to ba yun? Gusto para hindi ko sagot mo. Ano sagot?
10: May ex ka ba?
1: Hanggang ngayon ba?
10: Nabaktay mo.
1: Kung siya'y mag-aasawa.
10: Ala.
1: Okay na ba sa'yo? Okay na. Okay na ba sa'yo?
10: Okay daw.
1: Okay na.
10: Ano problema yan?
1: Nag-chapi-chapi yung sagot eh. Anyway, sige. Sana yung magkaroon sila ng marami magaganda mga anak.
10: Yes, ayun.
1: Diba?
10: At saka si Marco sana magkaroon na ng ano.
1: Ah, bagong karelasyon.
10: Yes.
1: Malay mo ba kayo?
10: Kasi yun naman maging masaya.
1: Ay, sana all bigati ng lahat. Pasensya na po kayo. Marami po talaga kami magpipinsan.
10: Ma-artista.
1: Yung mga utol kasi ng tatay ko kung saan-saan na pupunta yan. Eh. Layas kasi yan. Eh. Wala tayong magagawa.
10: Ganun talaga ang buhay.
1: Nako, may chismis si Papa Ro.
10: Huh?
1: Sabi niya, Meron daw yan, ex-army.
10: Huwag ka na maingi, Papa Ru. Atin-atin lang yun.
1: Ano bang ini-search yan, Papa Ru?
10: Atin-atin lang yun.
1: Ay, no. O siya, sige. Sana naman, ang wish ko ay magbunga at hanggang forever na talaga.
10: Sana, Christine. Mm. Sana. Yeah. Masaya din ang kanyang kapatid si Ara sa nangyari.
1: Oo. Ating nga pala niya, isa din sa mga nabigo sa pag-ibig.
10: Oo. Tino mo naman ngayon. Diba?
1: Wala pa bang anak si Aramina?
10: Parang wala pa.
1: Ayun, naganda ng mga lahi. Wala mga palahi.
10: Parang meron na. Hindi ako nagkakamali.
1: Paparo, may anak na ba?
10: Tarungin natin sa ating buhay.
1: Ano ba? Sagapin mo nga yung antena dyan. May anak na ba?
10: parang meron.
1: Meron ba?
10: Parang meron.
1: Sige, alamin natin yan. Sa mga susunod na mga araw, ha?
10: Yes.
1: Sige, salamat sa Inchika today.
10: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
3: Heart FM. Showbiz Balita.
1: Hoy, alas 7:50 ng nagmamadaling umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalye ngayon.
3: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Kasalitin natin si HBG Joseph. Why kurat ranara ng MRG Taxi, Joseph? Maayong buntag.
4: Maayong buntag sa inyo, Mar at Nel. Kanina, galing po akong Kugon Market. May kaluwagan pa naman sa Kugon Market. Maliban na lang dyan sa may banda po ng GR Burha. Kasi yung mga kaibigan ating jeep, mga PUG, nandyan na po na sila sa gitna. Nag-loading and unloading, kaya may kahinaan ng daloy ng traffic ko dyan. Hanggang nakarating tayo ng GR Burha Corrales, may kaluwagan pa naman. Stopan ko lang po yung masasakyan. Kumaliwa tayo, papunta ng Marcos Bridge. Ganun pa rin, may kaluwagan. Highway Kauswagan, both sides. Maluwag ni maluwag. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Bulwa Terminal. May kaluwagan pa naman dito sa banda po ng Bulwa Terminal sa ngayon, Mar at Nel.
1: Ayun, sige. May pasahero ka ba ngayon? Wala.
4: Kakadrop lang dyan sa may banda po ng Bulwa Terminal.
1: Ayos! Sige, ingatan na pagmamanayo at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph, Waikurat Ranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Masada Group, Joseph Waikurat Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
3: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Para sa ating ngayon, 9 minutes bago sumapit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Hunyo at Tres, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
3: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, sesyon ng Senado nakansila ng 2 beses matapos hindi dumalo ang mayorya.
10: Ex-DPWH Secretary Bunuan ang dinila sa ospital matapos sumuko.
1: Sandigan Bayan 2nd Division inurong sa Hunyo 4 ang arraignment ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft.
10: At headlines sa ating balitang lokal, pag-renew ng kontrata ng mga JO at casual employees. Simula na ng city government.
1: Sa balitang lokal pa rin, calendar of activities para sa 76th na charter day ng Cagayan de Oro inilatag ng LGU.
10: At TICT 10 nagbabala sa panganib ng paggamit ng public at libreng wifi.
1: Sa balitang lokal pa rin, 4 na dating miyembro ng CTG sa Misamis Oriental sumuko at nagsuko ng mga armas.
10: At headlines sa ating balitang Bukidnon, 19 na LGU sa Bukidnon nakatanggap ng pinakamataas na pagkilala sa LCPC assessment ng DILG.
1: Sa atin naman balitang Bukidnon, viral na video na pagtiket sa multi-cab driver iniimbestigahan ng Malaybalay TMC.
10: At LGU Valencia, isinulong ang Green Enterprise Clean Environment sa monthly convocation.

0: Umaga! Hoy! Mga di pa nag-share ng ating live hog, share kayo ha.
1: Yes.
0: Sige na ha.
1: Good morning. Good morning sa mga nanonood sa atin dyan sa Candiaville, kadituan ng Candia family. Mom Jean Garcia Candia. Ayan, maraming salamat sa iyo pakikinig. Thank you.
0: Constantino Villadores Mabaylan, magandang umaga. Maraming salamat po sa iyong papuso.
1: Good morning, Demsoy. Robles, ng maraman. Maayong buntag.
0: Beautiful Wednesday, everyone. Sabi ni Constantine. Lakas maka Keanu Reeves, ano? Constantine.
1: Lalina Britannia Wiso, maayong buntag. Diyan sa Phase 2, Trinitas Bugo. Ayan. Yung. King Louis Barbecue, magandang umaga.
0: Ayan, Papa Roo, good morning.
1: Good morning, Papa Roo.
0: Amy Balumadres, magandang umaga. Mga taga-kamamanan, thanks and more power and God bless.
1: Ayan, magandang umaga. Ito, na-miss ko to. Si Oy. Mami Marilyn.
0: Where have you been?
1: Busy si Mami. Oh. Maayong buntag, Mami. Thank you for listening.
0: Ayan, oh. Petion, magandang umaga. Good morning, watching from Hanupolan, Claveria. Si Lola Lalang, magandang umaga.
1: Ayan, page ni Eman. Shout out from Salawagan, Quezon, Bukidnon.
0: Oh, masaya daw ba ako yung Christian O, no?
1: Sino ba naman ang hindi?
0: Wala pa daw anak si ano, Aramina.
1: Wala pa.
0: Wala pa.
1: Silver Grace, ayan. Sana all. Bigati ng lahi. Ayan. Maganda umaga ha. Kay mama mo, kay Vera. Maganda umaga.
0: Ito. Namina, while preparing for work, grabe katawang isa din kay artista pala ang mga kalahi ni Jesus. Isa ba? Kami lang nananay ko, nakakaalam niya.
1: Oo nga eh. Annabelle Cabuyon, Tabana. Hello po, may buntag. Thank you for listening.
0: Hi, Dr. Heart - Heart FM. Pa-follow, pa-like, pa-share.
1: Good morning, Dr. Heart.
0: Spread the good news.
1: Yes, please. Oh.
0: Dumating na po ang Facebook page na magpapabago sa inyong buhay.
1: Correct.
0: Yan po, Dr. ano? Dr. Heart - Heart FM.
1: Follow, like, and share, ha?
0: Oo. Yan.
1: Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa lapasan kay Ate Karen Torres na nagkape-kape. Shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nilo at sa kanyang husband na si Melpings. Maraming salamat.
0: Gemma Balangat Pupos, magandang umaga mga taga-Zone and Upper Carmen. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Thank you. Ma'am Marlene, kahapon ng S. Gabi, magandang umaga sa lahat na nakikinig sa atin sa City Agriculture Office. Magandang umaga. Lagi nakikinig yan.
0: Oh.
1: Ayan, may message si Mami.
0: Oh, si Mami Marlene, may message na. Magandang umaga. Pinakita yung kanyang monitor ng stereo.
1: Wow. Eh,
0: yung ano, iron baller sa may patag, nakikinig sa atin, ha? Magandang umaga yung mga nagpapalaki ng katawan dyan. Ayun, tsaka yung mga nagpapasexy, ha? Nagandang umaga dyan. Kina James, kina Roselle, kay Jane, at kay May Sulit. Magandang umaga.
1: Ayan, sa atin ng mga Bukidnon page, Arlene Abad Patriana, greet natin si Bernadette Okulam Kaligid sa Canada. Kay Uy. Eric Abad Patriana, Russell Suka Bagaho. Maraming salamat. Thank you.
0: Sa Canada. Magandang umaga sa inyo. Good morning daw, mga taga San Juan Uno Lapasan. Yung refilling station dyan, Gibossing Butsoy. Good bossing, magandang umaga.
1: Good morning.
0: Thank you. Mikaela Store. Magandang umaga, 24/7 daw sila naka-background doon. Ang Hard FM. Mikaela Store, hindi ko nagkakamali. Siya Bayabas to.
1: Oo.
0: Oh, Barangay Bayabas. Ayan, good morning. Daga salamat sa inyong pagpamina. Mamaya, abangan natin ang mga draw ng mga mananalo, mga masuswerte mananalo na naman ng bugas at ng groceries. Alright, so abangan natin lahat yan mga sweetheart. Sa oras natin, isang minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsyansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM.

0: qualità.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagi sintay 3 pagaron ni 73 na lang mo nang nilipay ko ani nga tungod aning capricorn mo ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.5.